0: Xinavetiso lexi landzelaka xi hakeriwile hi vandla, naswona GCRFM a yi seketeli phati yihi na yihi. Hi tlanga ntsena swinavetiso leswi hakeriweke.
1: Switshembiso swa hava. Lowu i nkarhi wa vutomi byo antswa. Vhotela Gaza ku kuma mati yo tenga, mapatu, mintirho, swibedhlele, xikan'we na vukorhokeri bya vaaki lebyi va tirhelaka. Gaza yi lwisana na xihlawuhlawu xa tinxaka na ku hlawula vanhu. Switirhisiwa leswi tiyeke, vhotela Gaza. Ku vuyiseriwa ka vukorhokeri bya rihanyo, nkululo, ku pfuxetiwa ka ikhonomi, gezi ra nxavo wa le hansi, hambi ku ri dyondzo ya quality. Vhotela Gaza. Pride of Gaza.

0: avitara sima ka songo nkambe ko ne fara sima ko tshe kahle ka songo the pyramid sara ntwa ku nandzika sham it's a right ka skam jar da mixer ka rokona ntla veri ka number 060805442 tsi nkambe lela kuda mulla
1: yes di buda
0: yebo
1: pulya di buda
0: sha bozera
1: sham sham di buda
0: e tsara
1: ke di buda
0: mi fama na mala
1: Auto alga phone ngambe.
0: Aw sham, sorry go go chopa.
1: Unda ke nbuya futhi futhi.
0: Wona sikhalo. Ah, ina tatwana nemgodle chopa di buda mbrame. Eh, yizo the zone the side buda itwenga switsi kahle. Je sarfa nomu mkerelela.
1: The king of manja jan derik samwe ma, wana nga be ku dash phama bothe mpokena.
0: Evukile benjana.
1: Ai pokina ina botani mingsela kwanta ndi kwala kangobe lo bada ma tipeni boti ayeni boti
0: keso zwana boti hlaisa ka
1: danke danke boti
0: danko what else xalo
2: ai ai mingi se kwala da tsani kari jasi mungusono na inkomo
0: keso zwana ndi kwala hlaisa ka
2: akta
0: Wono six hello. Emina no. Ese sigue mi chat.
3: Ah, no, no, porque.
0: Mm.
3: Me dice la cuadra la ND9.
0: Mawa block 9.
3: Mawa block 9. Na ko siamo sali a mica di quello veri quello va avanti e alla di siamo to con anca. O con anca o va mi giaro over. No, me dice la cuadra sogna Ronaldo le cai nene a parola quella che si sotto.
0: In che sulla stessa cosa?
3: Thank you.
0: Si, kabelela.
2: Ai mjale.
0: E pokela mjale.
2: E kala la zo la mango de krali.
0: Le mito ga hlela mango de krala.
2: La love ka tsolo le po pa ye.
0: Ayeni. Si, kabelela.
1: Unjani ka bantlano.
0: Sha pause dim go tshopa.
1: Nungu dzene ku ndavuyi.
0: Ah, leswa mina vitanisa swa network hi xirandzani.
1: Yeso zondini.
0: Mm.
1: U huma setsi wa kona u nghena boti wa kona.
0: Kahle nje.
1: A ku yingisela ku ya dzaku ya bawara leya ntsepo mungani wa mina.
0: Ke swinene mugodla xa ba hlayisa kana.
1: Ni kini dya.
0: Ke si hlayisa kana.
2: I love you. Ai, porque não foi chegar nesse plano, cara.
0: Ah, o Mativa Marana.
2: Ah, eu te disse a louia, caona. Chiaco a Eni.
0: Pilomo.
2: Ah, qual é a escunhada lá escondirinha, chapa primária.
0: Ah, uma dosa.
2: Oh, e a passagela, passagela aí, então, mas... Oh, lescotuaco. A cota tongo a uma na mana, né?
0: Esquece tangela no nosso, no.
2: Esquece a escunhada, Intombilia. Ya tonga. Ah, ya tonga tsena le, ya tonga swinwana swinwana. Ile tonga le jara yona, mwana na lo tsumisa munthu ze wisa dzop. Lo nga ta nguto ka kunona swimadani. Ri ha. Anga dabusa ku ze kuwa si ya tikona tiko.
0: Ni ke se sne le ze ga na kas kunyana mana ba ti vejo.
2: Thank you, just say it time, my show me now.
0: Thank you, ba. Hey, tabi lila.
4: Le, no, DJ.
0: Aye.
4: Mpoke.
0: E, pukine mjad?
4: Na, e, pukine. Ay, na, mingi seri, kai dasu ungu sono, niru, kwa ala kabu kipis, tu kwa.
0: Manja jani.
4: Akuna ba mwane, bo ba la bai.
0: Kese, shunan, kese, karmo?
4: ku hlayiseka swinene na n'wina.
0: Danko. Tin tabelela.
5: Ibi ni ku pfala ka xa.
0: Ibi.
5: Ibi a ku thukwa.
0: Ish.
5: Cheka uku baka.
0: Yo.
5: Ibi makasana ku ni kona kwala.
0: Ish.
5: Wa puta na mo bo.
0: Tsandeka ku khoma makasana.
5: Hamba hluphekile.
0: Hamba hluphekile. Ti ntlabelela.
6: Ulava.
0: My totu.
6: Sho boy.
0: How's it my kids gevengu?
6: Sho. Adina. Gevenka lo gevengil namhla wa mhla.
0: It's a Friday.
6: It's a Friday, boss. I'm saying about.
0: Hey.
6: We're booking one
0: egg. Is that second one?
6: I'm Congelo, young man.
0: Hallelujah.
6: Nasquim blessing a cat in the eye, you mug and go ka ka ka ka ka ka ka ka ka. Oh, my one dollar going in again. I'm colored the land and end up on the hands of a joke. So, tell a car. African Amutant is so cast, eh? For one bomb on the end of the hands of a joke. Who so tell a car, a dude? Well, I told you it can. Yeah, feeling again. I'm going to call a Kamakosha for a minute.
0: Kenzo swina hlaseka.
6: Nta ku hlamula ni ku dzela ku niya kwini a xi hundzile wa swetwa boy.
0: Eri kenzo swina.
6: Vanga ta ni sivela le tindlela. Danko.
0: Ndza kumela ri kete mina dei bele ndzela wa ralia ya nar va kona vanga tsi tlhavele me.
7: Ni japnona ni tsame kwa la nyamatsi kwa tlhela ka xigovani ntukulo wa makaza
0: imbazima.
7: Tambu hite.
0: Inteto no te camina lis.
7: Amen.
0: Thank you, baba. Ti, tavan boja ngwendo.
8: Tavan boja ngwendo le kuluwa itwa musu.
0: Men thabeli sweswi.
8: A dzinga ta hela sweswa ri ngweda wenu.
0: Hi maka kuyi.
8: Ndofu ka sei ta hlomeni wena.
0: Ha?
8: Enga dzeli vanhu swinga ta homa moyo. Eri voya ku lovoleni va ba xi budungwa leni. Zahela mungweda ni ya dele bya anadi le bya oma ni.
0: Ee.
8: Ni ya dele bya kahle.
0: Ni mitoku na dzika kopi bo tsanyana ka gonzara 578.
8: Ai bulu pheli maka.
0: Kese swina hlesa kana baba.
8: Ai kokene ta va swinga ku ya kwali ku la ka xinyele xa xa ku fandaga is Friday.
0: It's a Friday.
8: Akaslata khano pe prastu.
0: Ti dzavelela.
9: Oza Fred, oza malamu.
0: Oza malamu lela.
9: Minjana.
0: Epo kile minjana mwene?
9: Afi kile. Antasubu ngusona na laka mkome la.
0: Laka mkome la.
9: Ama God.
0: Nkia suna na magoda slaisa kani?
9: Daki.
0: Danko. Fi, ntabe lila.
10: Ntabe
0: kutabe.
10: Ina antasubu ngusona na irikuwa la kandama mkakani kwa.
0: La gandana ni kakhani la.
10: Munhu wana wana ngeli ku tiva ta yena.
0: Tiva ta wena la gandana ni kakhani.
10: Ivi po sa kuna wanya ni hini na tumuna ari nga tivi ta wanya ni tele muti no yena ka tivu ta anda.
0: O maka ta yena tiva ta wena beke zindava dzako. Ndango. Ndivata yaku zikala gandana ni kakhani la ni bama ndari biyala na kiasa usunane shamu hamsuru tarabiki sa. Esu yukana kama kume mwene mwete mwete mwete mwete mwete mwete mwete mwete Oh, shame.

0: umukaze ehisha ka website ya www.gcrfm.co.za. Kasi Nicola Ranches Park immigrant xikarhi ka Pitori na Johannesburg lani nga kohendi 16 road. Kasi a yi vele swin'we until awara ya tsevu. A kaya le kwini hi le Robin ka show ka 7 the line vito ni papa muhlori Sizeka Richard Rikotso. Inkomu khaze.
1: Abshen tlema DJ Mr. Pat mavulavala mpfuna. Hi na dya swin'we swa nwa papa hi tlema double mbuyi kokwa swa box sa mukoxi la mina vili na katsa.
2: Hexile DJ Tlemi hi na ti dyela swin'we swa kunana hi ri ya hansi ka muganga wa ndhuna eka namuchana a block 20 ka sikunana ku na papa xiluva no teteni na mukhalabya.
3: It's a Friday boss mafara wewe mafara zozo ho tindlondla ho endla hi ku rhandza namuntlha ho endla hi ku rhandza nga lesihlanu namuhlanje hambiseritani xi nghenele bazani kwala ka gandla kwala xi nga khandziyisa mani handle ka manana mari ya masanganyi mina ni kwala ka masanganyi kwala mina ni le hansi ka vuhosi bya ka weleni wa maxangu wa mbatso ha vukati bya mina mbuya tindlela ti karhi ti kongoma ka mageva xitukulwana xa mhanilisi maswanganyi geneza maswanganyi xa birthday ha hi laha namuntlha hi nga ta tlangela kona danku
4: muhaxi wa mina hambiloko nkuku wu nga ringiri taxa makarhi na mi yingisela ni ri kona kwala ka njhakanjhaka mandela na ni ri khotso hi mina i nga ta botimomika u nga va nyamatsi va rivengo na vanhu i nga famba nga nkwa mati ma nga 3 boys and 1 girl bye muhaxi wa mina
5: Navala.
6: Hi pfukile minjhani wena?
5: Hi pfukile swinene ngopfu laha ka mijaki laha. Hi dya swi vungu swonana na ku mingisela hi ri kona n'wana n'wana n'wana na jele papa ri moti malekele laha mabuna ni ka mbisa soko laha ka mpetela mi ta mitokana ka rikari muchini u bomba mezi.
6: Muchini u bomba mezi.
5: Hosi ya mina hi hambana kwalaha ka 6 o'clock mina n'wana.
6: Ni khensa swi na nihlayisa kani va?
5: Sovulavula xa tikoki.
6: A tikoki. Dabele la.
7: Eh DJ Clem.
6: Aye.
7: Mfukini.
6: Mfukini mjan.
7: Mfukini.
6: Mm.
7: Jason ngishona la kama kosi.
6: El similar na Joanine na.
7: Ivini ba moya la.
6: Kenza swinene vinyi ba moya hlese kana mdiwa wangu.
7: Danku.
6: Danku. Tsai dabele la.
8: Ba vulaza.
6: Emina lo.
8: Mdel Christine.
6: Nemitoka hlela ka xiwasana.
8: Ah, network ya tenga. A ku ri mina nga tsuma ka network.
6: Aw shem sorry ne.
8: Ah, network ta kusini.
6: Thank you baba, ni khesa swona ni khesa na ku twisisa ka n'wina.
8: Until 6 o'clock.
6: Let's bela mantla swa hlayisa kan baba.
8: Mashwa mi.
6: Ming sora mora ndze ku. 106 allo.
9: Fula vala mangena ku vhali.
6: Hi mloyo.
9: Yeah, Friday ka fanda.
6: It's Friday baba.
9: Good Friday, boss. Ponyo kama kubaga shawala block 7 gari gadari.
6: Jalo dola abu zika mar gadari ni kamo.
9: Magaudiyong. Tango.
10: Isi ni DJ Tlemi. Ni dasu wungusano na nirulama wa block 9 man flora ma kuvela imina.
11: Aye DJ Tlemi hawa imi jalo nene mwashi. Na dia zwino tsana na mina ka antswa mona ri kwa sa dhalo nje ntirla aka ku ri ka ntsala block 25 le mganga wa tana ka am hlangena xilahla Richard Zamke hayi DJ Tlemi tlhavani mi ya mahlweni tsi
12: tsayam tsalo ah no ni msana la ka ndindani la e foster stall le ka swini tsi se se tlo banke
6: 106 allo
13: lakhe ndangeza ku dyola swa nona swivungu swa maphepelo lani mavona
6: ni mitwa kahle maphepelo Daniel mamuntu lakhe ndangeza ra
13: hi swona maxi wa mina
6: thank you baba hlayiseka
13: hlayiseka na mina
6: tango
14: DJ Tlemi minjhani hina hi pfukini kombela ku va pfuxa
6: hi vana
14: Tlemi DJ, ni yimbisela ku antswa na le na gang section 8.
15: tindlela leti kongomele a ni swi nga vuyi ku na kholiki ya mina officer Cynthia Baloyi leyi a ni swi nga vuyi wa kula namuntlha hikuva ya ku kona malong weekend lama i mhani maxinji i kokwana wa ku hlula kusuka la Gian section A inkomu the DJ ahe
16: va swivunga swo ri DJ Tlimi ene a dya swivungu swo lola eka ri khandi ya thekisi rheta hi tloka ra banana ya xaya swakudya Giyani mani magoda driver a teretere kwala ka mapuvi danku
6: jeserfa malo
17: we
6: mtaka baba
17: chisa mashalo ku fika laha tshama mina wo DJ
6: kusaka kuhle mtaka baba
17: yabo iqesha lakho mtaka baba
6: na minyabo ka baba

0: njhani dijetleni ina namuntlha a yi dyi swivungu hi dya khekhe ra nkateko zitha ka mavalani nkateko zitha ka mavalani ntukulu ya xintukulwana xa 9 December xintukulwa xa hino nkateko zitha ka mavalani ntukulu wa 9 December emankhela kwala ka mapayeni dan
1: tlhavamitlhava ni kha ni ku ni ku yingiserini ri kwala ka xikokwana kwala ni ta ku yingisela antile ku yi chaya enkomu emana ahambi leswi ni dijetleni leswin'we i ku yingisela kahle malina ka ndhaneza la namuntlha a ni dya swivungu swa mina ku dyiwa khekhe la ka ndhaneza i jete mina bya muti nikisini
2: ni xona mina ni tlemile wa dj mavhalavhala tlhavantlhava ya no no gwe sala kwa jana nda nda la gwe section ek so na tela shimana na kha shimana na gwe sungo gwe DJ Abzani na kuna wan na wana 326 na shwa na fam de clean lo DJ Dango
3: ku rula de clean ha ina na te tela shimana shwa na na kola black tone ka skwan na nda la tsa ka marimbek dan ko ni hash
4: bono sixaro
5: hambi swi ri tano DJ Tleni xidloko na titangu hi leswiwani laha na mugayi na xinkwa na nyama na chukele na tiya danke DJ Tleni hi jara jo
4: khese swinene majam jondoloo
5: danku
4: kumbe timina ti vengisa ri nga se bawa ra liya ya mune hi ta va karhi xi cama jeri koka ri vona henhla ka nhloko ti nkhaveli la
6: ndawe
4: aye general
6: aka ntshuxila ni mingisa ku ni ri kona
4: ni mutho ku nandzika ngopfu na ka ntshuxila
6: a hi xidyeli xihungu lexi
4: thank you baba
6: thank you
4: ti nkhavelela
7: ahe tlei mi pfuki
4: i pfukile mijani mani makupela maduma
7: ni pfukile ni dya swihungu swo nona ni ri la gian section efela
4: la mugangeni wa ri voneke ni mutho ku nandzika ngopfu
7: a ku na van'wani mani makupela lawo duma hi mina thank you
4: danku

0: tlhavelela
1: hi vona ba
0: hi n'wana mukhalabya
1: u ma makhelwani wa n'wina ku nghena makhelwani wa vona
0: a ni la ku vula swona na mina
1: makhelwani wa mina laha mhani a neke mihlana mfanele wa ku goxa ka mapfu n'wana bava ni mitoko antswa n'wana bava
0: kesa swi ni hlayisekani n'wana mukhalabya
1: a ku taleni
0: thank you wano sikisaro
2: tlhavi
0: ku tlhava sweswi
2: kesa
0: mina hlayisekani mama
2: thank you
0: tei ntlhavelela
3: pfukile
0: minjhani xaka ra mina
3: hayi pfukile na dya swiyenge swa nambari wa ka nombelana
0: la ka nombelana makhelwani travel
3: hi vona valava papa sungwana
0: kesa swina hlayisekani
3: thank you
0: a loko va ku tlhava ni tlhava swi ni khoma kahle ngopfu xama ntiyiso wo kahle a na tsaka wa tiva hi swaku loko munaa ku tlhava ni tlhava hawu swi ni endla kahle ngopfu hambi se ri twana mikisela entlhaveleni ka nambari 060875142 ntlhaveli mi
4: ninaka swi ta ku tlhaviwa hi malimikini bya mabungubungu ni ri kwala block 3 ka miyunisi wu ta nswala makahle leyi mina na xona na mina ni ri good and bye
0: it's a good and bye
4: inaka nkomo
0: tanko ntlhavelela
5: ya sendika mabejina ra katumso kala kambatlo
0: la kambatlo la
5: ya i ritanga ra mavona khosera kutsamahomu ritsamarani masongola n'wayiti ku tala xinyama va karhi byiva ra kutsamara na kusongola ra huku va ka kondawula mbewu sande mangoni na manyambani va ka kuhlanga ta mavelelo ku kuwayawaya dyambu ri huma ri nge sika ma nga ta yi hungele hina hungela ku va ri nga na vutoya khosa
0: mavona mabona
5: ngikhosa isibongo lesikhulu sokuthi singoyikhosa emhlabeni hambi timovha tikhona va opel khosa ni dume hi vomu
0: chope

gore ba tsere gona le botere king go bere ba go sungwendela ba yetsa re ke sona le botere king go bere go sokala ndawo tere ba yetsa e ngwana ga gona ga tsere gona le ba go shire mwa shi ne pusha okay ba ba rangele re la ba tsere nyana ba ai ba ho tsere ka bona e ba gore ba go da sungwe sona na ne re kwala ka ba pope e mana re si mar basile na hlona go kona go bona kana re ke sona go kona go bona kana e ngwana ga gona ga mana ga tsara so famelana na ka ronga ka bona so go shire ba ba shumetle mo di gender sungwe sona e ne re kwala Alexander section 9 na mer na ma face mlamza and ke sona ma face mlamza Alexander la bokore manung taba gara kabra bom jerma ashi e insir ka tlhongono go re kwala ka ndambe mana mo khubere ka tabo tere tshira ka ndambe la ke sona ka tabo tere tshi e ngwana ga gore ba tsare go ne re ba go minjani mo ashi e ne karne mingsa ra ko antswa ne re kwala Pretoria sun side mi tshoro khotho e mina lo ngwana e Monica na lo Ray ne ka njaka njaka Mandela e nkomo e ba ngwana ba ngwana ba tsare go ne na bona ba ka e mashi ne mingsa ra ka tlhonero le la ka ngobela go mana ntle ka mani mabunda e mina ke sona mani mabunda e kusukana ndau ta ka ngobela ngwana ga tsare go ne ba go minjani ba shumetse mero di jeno ka ba pusha bona bona ne ko ne ko me go dzera go ene ka swungu sonona ni ri kwara ka ndhambi i wisa njhe makamba hi ta va ku tsi

vukati bya sweswi na bya khale bya ha fani ngopfu mani. Masiku lama a swa ha bohi ngopfu na vo va ka mhani va vula, van'wani vatswari na vo va vula hi voxe va ku hayikho swa ku lovola se swi le ka wewe ja loko swi lava lovola, loko ku ri ku mahanyisana kahle, loko ku ri ku hayi mali ku hava tekanani mani mi tshama kunene swo fana swo fana ntsena misari tarakise ri hi tekana vekana ka makumeyambirhi mune timinete bele ombereriya ya mune i makumeyamunembirhi timinete bele ombereriya ya mune tsumbela xikan'we ka lava nga kona va nga tirhisa xiyenge xa mburi xa Facebook hi na ku tala va nga fika va riyekita kunene va kombisa kunene kule ku famba ri kun'we va tirhisa k van'wani va tirhisa lava van'wani va tirhisa blue thumb evakona mani makhumeri vadyuma xikona xigome xa mantsena ku sikona sidwani matimba mabunda evakona ngo mavona kesa swina hi masindi madzivandira ni vona kahle mani n'wana nga kona ra rich rivisi ku kona ntutuma kona ni vona madati hokena ni vona kahle tadibeti maluleke ni vona kahle ni mani n'wana nga kona ra wisanji makamu ni kesa swina hi tadibeti maluleke ni vona na vari mani bavaria ni kesa swina hi bavaria ni vamandla ni vyelela ni vona mani n'wana kana kambela i wisan richard ni kesa swina hi eric tarambeni amukela xitanga ni vonile tabi tembe rambona ngwa mutukuba loyi umphile mayile ni vonile wena josephine hlungwana bona erugamu chedzene bonile marito waka hulela ni bonile n'wina ni vona na mani n'wana kana nga kona vada emasengwana bodza ngwa mutukuri kesa ni tsikani filoma na ka nkurasa mari vakona calvin makana ni san kesa ni ka kesa ndlo bela nkuru pati jezo master munyayi ekona bera na bera mela ka rivala kusuhi ni le khorweni vakona vachadi va mbili kesa ni swo boha swo boha kusukana ka makoxela elsimulani i mudi wa wangu kusukana ka makoxela ebi maswanganyi loka maswanganyi etavhele ya kumbe kusukana ka mapapila mai tavi tavi ekona mani mbona ka mela i chiridzima makenson kesa ni vatalunga van de goyu mijani maravele van de goyu ra evakona mazamana na green farm ra vakona mani laha anondo bezitam chabin kesa ni rona manganyi la ka bokisla endo humbana ni rowen kesa ni ka mhluri polite records wall tsamu kwati vakona vakona mani laha mani mari ya rikotsa and kesa ni nenyele iti baloyi and kesa ni ka dinis lungwane fa swanga teacher pondo manya ra mathebula and vona kahle na mani vona ka kona la i like mhlongo ni vona kahle tisana la vumori kotso si zeka ri chadri kotso i khazi la bafoma na khazi vaisati i linda mani leke rikotso ni kesa ni lo dikuma lo leke riana obis ni kesa ni ka ngwena get kumbuza ekusukana ndawu ta ka ngobela ni kesa ni ka ngwena silence justine ni bonile and vona kahle na si zeka fumani vakona ndlo ka skola flipompo liki ngobeni ni bonile vaka banga marisi vani bonile na ngwena thomas mdungwa swambu and kesa ni ni sarzo ngwena vakona mani ngwena ka kamela imala mafisi mlamza and bonile mfano go chana kesa ni ka ngwena rulan chavana and kesa ni ka ngwena kubona kana balo ni kesa ni ba mandla ribele la kona mani ngwena itelela itelela i hleka ni mari ya makamu ni ka ngwena ri shandla ndeka swona shandla swibeka ka kota ri timelet e inga se ba awara li ya yantla na dzumela ku tala banga kona banga fika batsala kunene na ya ka Facebook la imani wo sungula sungula la banga tsala hina ngudi la ku ta hikuya hina banga sungula batsala na wena swikota mikisa ro kuri na vela ko shandla ku tirhisa xenge xa mburi xa Facebook of course chatana ku just out of space ku fam u ta bona post le fa malaka na ku nongo wa misho wa sikura na munhla ka ske a hina ngudi ku mamanda banga kona banga tirhisa a yeswi xenge xa mburi xa Facebook already vakona mara imani makhubera vadimo ku shela tlemra dijan kuma ku shama sengwa ma sei bot ma senya dzani ma shava ek sukura xikona mikangi no ndzindlane botum khachana wele ri gede la ka mlekana sla boti sori ma ngwe shwaye bela robena ka shoko a ku shaka hle no na bela ka hle imani makhubera vadimo ku sora gena section f ni kesan si zekar chedar khoto mi chalo is china la ani stwisi ku ni xha xha xinjani story is china si shoko so you why mean shani samara ai ngwana nga kona manani mthaba ka kamera e tisana na mar khoto ro ku sila dijet lemi en ko bela ku shama barani la ka ku ka to mana fisha man e ken sani dlore bela ku na ka mapai la na fmr hle ankel gen bela ku sukala na churena la a ku shaka hle tisana na mar khoto ku sukala nya gelan ka shoko ngwana nga kona mana mari ya khoto ba ku sri ba shumi ngwana ngo en ko bela ku shas ko ni linda bela le ka khoto ku sukala ro bela ka shoko la bot kesel bela ku sukala ka ndamira na ngwana wa mfana xitakula ku sukala ndawun tele Rotterdam a ku shaka hle hi mana mari ya khoto ku sukala ka mageva location ngwana nga kona ku kona makapene la ka shikukwana ba ku sile atlem road gen ko bela ku shama na ndzela ka bela ku shi pusha vigilant ndlo ku sukala ka mapubela ni pusha na manje so hle ngwana ka shosa la nta hetela la imanda hi la ka dzingidzinga pusha ka hle ku kona makapula ina ka shikukwana ndawun nga kona mkana xitanga e ba ku sile atlem road gen ma flowara khaba ni khaba tsi ku bela ku pusha tani bet modu like la ka mla mona ra ma zamana na green farm la lucia a tsha ukela ka mphakatsi la pusha ka hle hi amkela ni xitanga ni e kona gandlana ni ka mabambe ni kesele ba kona botri king bela ko ba kona farm ri ku ngwa ku sukala ba hi mana ti khokane e ba ku sile ha ku pfuke ba sala ngwana man phosa la ka ngwa bela brenda brenda mere ka rivana la petra sen khatle kusukana ndawu tele Rustenburg a pfuxa kahle hi mana ti khokane la ka phaphadi a vulobedi gogonzo ra 81 le vulobedi vulo vathava ka mpempe ya labisa muthu kona nkhawe ngwana kona nga lo nga kona la i vatalunga fan de guyu a ku tsitha vani tlhava ni kombela ku pfuxa vana ru tsere brian ni kombela ku pfuxa driver chopa ka re ka mavalanda december la ka mavalanda entertainer la johnson tobias ku brian me a pfuxa kahle thola api kona ka mavalanda ke swinene thola api ekusukana ka mavalanda brafan ega tijar bono mene ro tibula vakona vakona ni kombela ku pfuxa kokwani kot maluleke la ka dzingidzingi la ni pfuxa na mali mere force maluleke la ka dzingidzingi la entertainer la ngwana nga advice mathebula kusukana ka dzingidzingi ba from pondo mene ro mathebula ngwana nga kona xigome xa mantsere bakurisela tlem ro dijan kombela ku pfuxa vana vana tsara kombela ku pfuxa jadwe ba sa chavana na rasinga view la tora ro kwa xola bekas dobla mazambala la green farm la pfuxa ka hlezi kombela xa mantsere kusukana ndawu ntele ka mlekene sa block 2 ngwana nga kona mana e ba chade ba mbili ba komba ku famba swi ngwa kusukana mbili rich down ndo ndo nga manda tingwa na mianga ngwana nga kona is so za isaya ba kwa xume dijet lemi ani kombela ku pfuxa vana ro tsana ni kombela ku pfuxa baba kana shaka down manganye la ka gongongo la baba nkuzanda ka siyanda la na oscar khosa la ka bodela ba pfuxa ka hlezi
sayankura kusuka na shandi makaya kuri laka dzingi dzingi kesa tunenda kusuka na shandi maintiro la mwana ngakona la ima timba Errols Michelle bakura sila itina mbira jiji tabani tabla tzi mkwabela kusha wana rzana mkwabela kusha wana makwabela wadi mokso la gyanase kishna FM mwamusa makwabela kashkua na Eco Park na sistini yiko mwana ndeke na kongobe jamera 12 shukatle ima timba Michelle kwa laka shkua ni mkangeno kashi benani dankit lemi na meni kesa tunenda mingsa rumo ranzeka mwana ngakona nungtama kana kambira kwa na dekha shandi bakura sila itina mbira jiji mkwabela kusha sisi kensan dorbe nungkuna kama mapayin laya tikan filo mara kankura zamana mana kene dilagasi anda nabu shoka se dore akhashani kusuka kwa la mshakong wan kesu na ina mshakong la matimba okay matimba rosu wa shani nzeli kaya rokono manda ikaz raish sati eli nda mandole kero koto bakura sila itina mbira jiji my lovely DJ nukamena kusha wana wana zanaka nukamena kusha my love isi zeka richard dere koto kusuka la seme jilanda bodi kini shungwa naga zeze tu mpa jarudu maishkanya kanya na FM ya buhiti ankel gel baroi ayo pusho kase mama mshu rinde kwa mandole kela robin kashoko danki kaze kense mena kazi boko na tigan fenomena kankura zamar bakura sila itina mbira jiji nukamena kusha la thomas mdumas wambula kamshu anda apati jiji kwa mastamu nye kusuka la kubika ganama na timbi vorosa kusuka la kumapoyo la pusho kase tigan fenomena kankura zamar mwana nga kwa na charibiti mandole ke boko ahi DJ nukamena kusha nesprit chaban kusuka la shgamanda manama kumena udi mkusuka la giana section F na manar basile la kumapoyo la pusho kase charibiti mandole ke na kamina muna mwana nga kwa na edu Happy birthday day to myself. Sunset Villa and Durangamanda T.
wana ko ne mutaba kana kambe nana e eric tarbi ro kursi na masham kabra kusha wana wana zarga khwan kata ko hanyo or islam kana shi nanga da ganda nan kama bambe e mananzi mana kamra mudo la fusha kase eric tarbi ngsuka la bulu inda wana ga ko ne kokono to to kursi da tlamra dj en kabra kusha wana wana zarga kabra kusha tavele ko mega kama papela la manasu kuna stimbi la kama po ali popo e man ma goda ma kelo no ando na tsabe la kama popela ma fusha kase no no e kokwani e man no vela e kokwani wan to to kes flex kana kama popo ali popo ko danki ma jo mena e ma fesu mlan to ko kursi da tlamra dj en kabra kusha wana wana zarga tsikal fo mana kan ko zamani mama kensela rsinga vio aski msamino na manar sanar no kona ringa ndaka makoshara ofisha kahle hi mansungulani xra b9 lan kansas nine sham all right mafezi mlamza songwe minga tsala xikhomana ngo san confuse nyana ne no kombela mistona nyana siyana no space nyana ana astu zikahle ku lapha na rumba pushini se laba mka batsala la kunwe nyana ana astu sisku lobo yini kumbe leso yini kambe ke ayi mahlweni ngisoro maya swika banye tsaso hi tsutuma ka manda wanga kore banga tsubanga komba ku pushini kumbe ba famara mina ka Facebook Eboko na manle kona shuba kusukana kam dabula na bakushi le temra DJ no ngoro kumona ngbez en kobela kusha DJ tian temu kusukana kam dabula tlangelana mana sto kela kam dabula la em no mutima la kam sa verimbra ofisha kase kona shuba kusukana kam dabula salana pelenge de ke Friday boss en dai kuranza frenge mangani bakona na bodo bakushi le temra DJ en kobela kusha bodo bakushi kana kobela kusha adloria blanco kusukana kam pae la marfanuel magoda kusukana kam komera en na papa kala shaga dabula mangani kusukana kam gongo ofisha kase frenge mangani la kam balani danke ma shomi na kesu en bakona na ines nkuna eboko ba shume temra DJ en kobela kusha bodo bakushi matle shotonga shotongela no majona tsena la skunya ndaya alice mwa kt tsauke exukara ka mengeza la yana maringa emawelele la ri singa view la ngabe tlhelo ke bebeze ka cynthia baloyi exukara ndauta ka makosha la nang dikankate ku zithana ka mabala la geleza maswanganyi exukara ka mageba la hofisha ka tlhelo ra ro ka tle manne sinkura la ka dzenge dzinga xintomane ni kesho la xintomane so bo so bo ba ku famana wona ri la ka makosha khatsa nwana ka kone manla iwi san richard ba ku ri sile tle mro dzien ka mana ku shaba la bro dzera ka ma congress mina mapope la ka ndambela clement rcm tsoka swa exukara ka sianda la bazar wona bon posa kusukana ka ngobela ba kun kobe tlhelo ka bebe de ka bana ba rendzela ka rainy jude magoda kusukana ka ndengetsa la ba pshoka tlhelo na ba re ka hle e ku sandi tshe kusukana ka uma 14 c ngwana ka kona ku sandi ma ka ba ku menjara ba shume tlhelo ra dijen ka ba pusha e man maria ri kotsa ka ke location go ba mantsena na ngona se swami na e se swan ti manyana kusukana ka skinyana ba pusha ka hle ku sandi ma ka kusukana ka ndambe ni kaso swile tsi ni ba mandla ri biyele na ka skinyana ngwana ka kona ni tlhaka ka kamera e kansa ndo ri bela nkulu ba ku ri shire tlhelo ra dijen ka ba pusha bana ba rendzela ka ba pusha e ka isa se ka kusukana ka tomola tani bit bodo le ka ngam la mulora e se zikona le khashan la mhla ngaba pusha ka hle dor bela nkulu kusukana ka mapaye ba ita bugdanke Ibrahim nam kesele na e ngwana nga kona e mukhari Julia ba e mana advice la ka wa khuala wa duma ba ri bo shika wa khuani sham e ba ku rekomenda pusha mana wena tsaka e dijen ko ba pusha mana advice la ka mapuela man Maria e masonga ni la ka masonga ni la mama Albi la ka shiku kwa nda pusha ka hle mana advice la ka wa khuani e ba kona brand em rimele kusukana ka ripala la x1 le koren ba ku rekomenda pusha papa remote la ma wa block 9 papa se papa Richard record kusukana ro beka shoko na papa ponyo ka makhuba la ka tarin ko ba tlo ke bebe ka reni jodi magoda la ka ndenge sala ba fusha ka tlo na ba ro ka sebra na ba rime emmer la karvala na ke swa na kusuka la karvala la ile aska ko jaka ndenge sa vele ba ko mo ngi thavuka na kamera ikona iya ano ndo tsam chaba ku sira tlo mra dijan ko ba fusha mantsongo ndo na brawe la ka sia nda nda mana sto kira ka mula mula la la ke chaba la la la ka no bela na ba fusha ka sia ano ndo tsam the original one kusuka le ka mswane ba ko mana kene di ba ku morning bed ka shonzo na 6.07 ba thabi my best dj and thabi peters matos longa na jema tos la ka thoma la ko kwanta longa na ba ka thoma la judgment ma sha la larsinga view la ko ke bulo ka bebe dai akare ni jodi magoda kusukana ka ndengezela nkate ko zita kusukana ka mapalanda geleza maswanganyi kusukana ka magebala ofushuka hlelo no roka hle mantsongo no la brawine la ka sianda la belamka ta se baloi ba physical science ko la high school ko la ni kesa jlan nkata teacher ra physical science ba ko manung thabaka ka bela isalence justin ba ko rishile hle mbiro dijen ko ba thaba ni ko bela nthabela both shoes hobjane kusukana okay ni kutsinira ka manungwana ka korela sisili izi nobjane ni kutsinira ka sibongile zita nko wa nko ba ofushuka hle silence nyenyane kusukana ka ngwa dzeku dzeku ai until 6 o'clock on Kessel Swan is Bela and Manda so shock bambina no one mix it and I'm already on to because okay Dennis Swan is passing to go around about a bagu shi lane kubela kusha kele kama na kamba tola el kutarbe na bulunda e kalvin makana ni sa chimbu fen kubela kutlenbe and u bzela mix it mo shome na no look tipine swan no no morning birds of shaka hle Dennis Swan ku sala sfa songa ke swan na sfa songa la e kurma na hleka mari makamba go no kubela kusha bana bana kama nja jan e kusuka ram tipi sala na fushana man borisa e kusuka ma pai la hanta tele man kee la kama pai no fushaka hle man hleka ma nyu kusuka zone 4 ka papazela sena shemba kona manla ngoma bona laba abaku ba shume boteni kombela kusha bala bana zela kana kombela kusha thadi beti mondo lekena kamla mulala usani ya tana 14 sila na manu mahla kana kuhlekala tingibili ka hlangane star na emarla drive la section f and kombela kulo ke bebe de ka reni jodi magoda kusuka landa wenda kana ngese mana zwabudi na inkwalo la tlangela kusuka ro ke ko ba kusha hlelo na bero kwahle ngoma bona kusuka ka sianda ba ita ba kunkomo boteni amen kensa shumene sese mana ngana ngaka ka khalibini makana ni sek kusuka la chimbu fe ana ni gembrane ba kutukuma khasa ka mesia jsrfm ka shondo 6.0
nomoro ke morning pets tlemira DJ mina nawe ba swongo konza fikele ka wa radio ya ntse bonu tshele Dennis Tlhomane fa swongo tikana fela mana ka kora sa mana challenge ba ma cancel la malonga la ya nwana nga kona inwa mtuku baloyi umphile mailet ba go swongo ne ri kwala gandlanani a block 11 kama bambe kama namlela nkhesulen na kama bambe la nwana ngitlhaba kana kambe isi zeka fumane ba go rishele ma block 11 kama bambe kama namlela nkhesulen na kama bambe la nwana ngitlhaba kana kambe isi zeka fumane ba go rishele ma shini kama ba vusha knowledge me unbox ka

0: Ma kalanjalo fama kahle uke endeni mva ithaka shesha ibhodwe ngathi umo
1: ukhomo khaze butistereko chavalala la ka makosha pfukani braya mina hey mathisi mahahlwa ya GCRFM va mana anakanya ka ta budviki maxele pfukani vakokwana wa ntsumi na ka homo 14a hey n'wanhlongwani n'watshika misava hi malwandla mani maluleke se xala tinhlongwani laha ka makoxa na n'wina pfukani lava hinkwavo va pfuxa hi papa muhlori siseka Richard Ricotton kwala robeni ka xoko e7 delani inkomukaze
2: kurhula dijetlini tlhavantlhava va kombela ku va pfuxa vanharhu va pfuxa masiku ya sithembile kusuka kona kwale tikweni ra ka matuvi pfuxa kokwana wa ntoto kona kwale ka matuvi ni pfuxa sis grace vanosaka kona kwala tikweni ra ka matuvi vana hinkwavo pfuxa vakokwana wa mukhensa ra xivono kusuka kwale tikweni ra ka matuvi nkhensa papatsongo wa xihlavo
3: rixile tlhavantlhava ni kombela ku pfuxa lava landzelaka ku na sesireni maluleke ka nkurhi a swifasonke a va pfuki va kona mhana ntivo le ka thomo a va pfuki ni ta hetelela hi ku pfuxa kokwana va govana na vona va kumeka eka thomo a va pfuxiwa hi gezan class maluleke ka homo 14b dankave lavala
4: betleni ni kombela ku va pfuxa va tsaka ni pfuxa mhani maria n'wa james i mhani patroni n'wa mphahlela leyi hlanganani rdp va kule hi mugayo wa ka hewa ka rikhoto lawa pfukani mamani ni pfuxa boto wa mehe i botsi zeka richard rikhoto le robeni ka xihoko i papa mhlori pfukani n'wana mhanani ni tsela hi mama albi ka xikukwana pfukani sesi hi vula leswi hi vulaka swona siku hinkwawo hi n'wi dzunisa vanhu lava va pfuxa mhani makhuvela ka ta boti richi ka ndhambi ni khensile muhaxani
5: what's up friday what's up malamulele no mangamanga wa iminya wa hi reka ku pfuka tiveka makahlele ka minenginisi a block 3 pfukani rixiye kwakwa mpfuka mukachana we le rigedi kwele ka minenginisi block 3 na vona ni ra vapfukirixini nhandi mune pene hinkwineka kwele ka minenginisi na vona ni ri a vapfukirixini mupfuxiwa hi ponyoka makuva aka ya xawula block 7 at katare vona mazana vulavala a ni kese guruguru magalia
1: Option Clemo DJ Mr. Party ma vulavala mpfukini na ma va pfuxa vuhlaka kulukolo ko teka vanharhu ni ta pfuxa mhanicaa ku bavu kusuka ka jim ngalomu a va pfuki kasi ku na mhani gali mathevula kusuka ka maswanganyi a va pfuki ni ta hetela pfuxa mhani na mariya maswanganyi kusuka ka maswanganyi evukatini bya vona mbuya a va pfuki vanhu lava hinkwavo pfuxa tlhela hlamusa mavoko hi kokwa swa boha kusuka ka makoxa ni khani lo pfapfuha hetlhela madavulo mbuya a mina ve le na khatsa
6: Lemino wa DJ kuna Julia chavala mafumari laha ka makoxa laha ka tiva kona kokwana swa boha laha ka makoxa laha kuna swivara i papa remote Richard Maluleke laha maha wa block 9 laya hinkwavo a va hlangane na kala xaka i tavulo manganyi ma tshama kati ku ri le ka ku ni khensile tlemini wa DJ si ya mina ne boboy
7: ni kombela ku va pfuxa ni ta pfuxa kokwana xibudon'wa ka bon'wana pfuxa sivari wa mina entheni ndhambi a xivulana letelela hi mani budi masilo kwala ka mavala ni pfukani hinkwavo pfuxi mani a xaku kwala ka mavala ka vanhu mi vusaseka ni msinyiringe ni tswala tovolaxima xidangoni
8: rixile DJ Tleme rixile a ku pfuki jajeka nyanza tihomu laha ka xikokwana ku pfuka mhani rikhotso le aka njhakanjhaka ni ka ta boti mune ka valava tatisela hi nkata bo july mhani mavundha hi vona laha ka ngove laha lava hinkwavo DJ Tleme va pfuxa hi mina duma rexe laha mugangeni nondhoni a ri ka ni muxava papa a xiluva na fane ya mina ni le teteni ni mukhalabya
9: Mr DJ Tleme a ku pfuke nharhu zozange nkozana lowunkonge ku pfuka khazina nsuku ni sithembile aka mapuve kupfuka hano ndave zwitau ri tshinavha ni nga muswana a va ri na mani ma hlangana ku hlakala xitau ti tshama ri lo driver ndankulu
10: Nomi wa Gijamu wa pfuxa vanharhu a nga pfuki papa mina i papa Bomba Muzayoli le kaya ka Minginisa Blomstrand ku pfuka papa Gift Joe Kubani le ka Muswana ni hetelela hi ku pfuxa esikolweni xa mina i Tsanka Ndozi Maxinji ni le ka Mapayeni pfukani hanhu wa vanhu vanhu va pfuxiwa hi mama Maxinji ko kani ya ku hlula kusuka va Gen Section A inkomu leyi ni wa DJ ahe danko
11: imixelo yonene tilemile wa DJ Mavulavala tlhavantlhava ti a ku pfukeni nghana wa mina papa xilukana vafana kusuka le a block 20 ka sikhwenyana munhu wo duma ri one ku pfuka kokwana swo boha madawuleni mbuya ka makoxa va lo pfapfa va heta va ka hi minaveli na khatsa ni to heteleli mana loko ni nga heteleli hi jaha ra mihlengo ya tatana Thomas Chauke ka xikhumba a ku na wun'wana vanhu lava pfuxiwa malunga ri DJ Abza kusuka kulunga ndhawini ta la Gen Section leyi kusuna u tela xilipana Christian na mabiya sunguloge hlayiseka tlemile wa DJ Dango
12: ni kombela ku vadzudza vanharhu DJ na Manchauke Bafu ka gym ni pfuxa ntukulu wa mina sweswi evidence le ku hexe ni pfuxa Mhandle Rumaluleke le ka Khakhala ni pfuxiwa hi mhana mari ya va ka Madekeni va ri kwala ka nhlanike mhana mudzana lavinkomu
13: ayi Mr. Tlemi ni kombela ku pfuxa vanhu vanharhu lava landzelaka ntale ka thomo le ka thomo ku na mhana wa mina wa kwevani a va pfuki mhana wa kwevani leswi ka thomo ya nghena le ka siyadela ka siyadela ku na sesi nomsa n'wana wana n'wana bavu pfukani ni heta ni le ka mapoo le ka mapoo ku na sesi rilani chavalala nkata mfana nkoxa a va pfuki vanhu lava pfuxa hi mavona Edison a rivihli inkomu DJ Tlemi until 6 o'clock
14: ri file xaka ra mina same big 5 mathevula kusukela ka bothe ya mina ni pfuxa Colbert Chavalala la block 7 ka thomo ni pfuxa manyunyu tshika swihanyanganya a block 8 ka Khakhala ni hetelela hi masenyani Ronald Maluleke la emawa va pfuxa hi same big 5 mathevula kusukela ka bothe ni khensile xaka ra mina inkomu
15: ahe DJ Tlemi ni kombela ku va pfuxa ni pfuxa Mandozi N'wavhumani kwala tikweni ra gym pfukani mhana mina na ndza yi xaveseve xa mina ni vulavula hi kokwana wa Bebeza Mani Khumalo kona kwala 14A pfukani ni tshela hi mhana Anakanya na xilaveko kwala 14 ni ngo mhani Maxele pfukani vanhu lava kaka vona va pfuxi mhani wa Pundi mina ni kwala ka nga wutangi
9: ni kombela ku pfuxa vanhu lava landzelaka DJ Tlemi ni ami a pusha boto wa mina ka mapove boto Morris Nkuyu mfana wa Goxa ivi ni ami a pusha Squeeze ku le ka mapove hansi ka sport center ni vula mhani Mavuri ni ami a hetisela hi ku pfuxa sesi Virgin Ndlovu hanhu wa Masilo ku le ka mapove hansi ka Chamando va pfuxi Marivombo n'wi vonini na Ngalazbek Dankuna.

0: Rishile, ni kha ni ku ni kombela ku ya pfuxa malume wa mina, malume DJ Absa la Gain Section A, la pfukani malume. Papa swa boha hala ka Makoxo, ni kha ni ku pfukani na n'wina mi ri madawulweni. Ni hetelela hi mani loko u nga ri mhantini ku va ka xigodo la ka xikukwani la ni kha ni ku pfukani mhana mina loyi a va pfuxa mama Albi kwala ka xikukwani inkomu.
1: Ehe muhaxi ni pfuxa mhana Pride ka Ngove, papa Xiluva va vafana ka Sikun'wani, mhana Rivombo na mavona Ngalasberg va pfuxa hi mhana Khavisa ka Ngove inkomu.
2: Rixini ya pfuxa pfukani mhani Xalapi ka Makoxo, mi chelela mukhalabye wa mati va ku tirheni. Hi mina luya pfukani Sivara mhana Anyakanyani F14B. Hi mina luya
3: ahe tlhavantlhava mpfukile hi matukini kombela ku pfuxa vanharhu. Ni pfuxa mhana Goda driver treteri kwale ka Mapulu. Ni pfuxa Holi kokwana ku hlula na Diyona kwale ka Mapulu. Ni ta ni ta hetisela Bankuzani aka Siyandhani. Ni pfuxa hi mhani Mahori namuntlha va nga ri a Stop Center va ri ka Tomu inkomu.
4: Ahe DJ Tlemi rixile DJ Tlemi, DJ wa mina, DJ wa mxexo, ni kombela ku va pfuxa u lomu ku mhani Julia pfukani kwala Section F rimbambyeni ra ka Magezi. Pfukani mhana mina, pfukani loko pulomukoni nghenana ka Ngove ni ku mhani Mabunda pfukani mhani pfukani ndla migingiriko ya siku rixile. Pulomukoni nghenana ka Mapuve ni ku ntondola aveni ntondola pfuka va lava ti-cavage ka super quick, va lava ti-cavage va fole layeni jika le ka super quick le ka tijakini. Pfuka vurhonga bya hakeli hakela vurhonga Malanga, vanhu valava hinkwavo a va pfuxa hi Take your hooters, tiba ta wena. Bye-bye.

0: Larvari mariya kumashambani la ukosi la ukosi ujaka unimwampati wate kwa upala kama chungulato ya Richard Maboko laka mapumwe tangi mwasi tangi
1: kiazo shuna na Mr. Maboko kusuka randa wataka mapumwe ra ayo wa shuna mingisari kare na kutana banga kona banga kona banga tersa shangisha mabulu shia WhatsApp ila bongwana
2: ayo tume kwa mbala kwa watuza wa naro Mzuzo kwa kwa mkesa Mashubono Kwa na kama poka Ndanda tuta Masevi jipu kani Rishini Ndanda tuta guyu Mburi isu fuka makerwa Fuki tuta makerwa wena kwa na ndishi ntiamu Mzuzo umamuru kwa na kama poka kwa adonuna kutuna dango
1: Hello.
3: Leria.
1: Hey, Leria.
3: DJ.
1: DJ Lerisa, Mumundias Momotera.
3: Ah, that DJ Lerisa, Zikilera, Signo.
1: Hey,
3: Jonah, Wani wa teka wani lava wani kuneni Kuna shikomba izai mbangila kama kosha la Kuna tinyiko maleka jamela chini kwa fuku kwa nusuari Nda etela la ebotili tingi kwa weni imi la mza lava Inka kama anandi panungo mingari nketa kufuka kwa la mzo Vala ya kwa lava Apu siwa koko wa dejine Dija leri sa shumutu wa seko kwa mpile na jikija Ichiko mundi ya lisekechi Ika sana seso vula vala Ema farazo zonyamu chavala balo.
1: Yenda ekuranda.
3: Oh, yenda ekuranda, hey yo.
1: Wena.
2: Besi lemu asmo iba pusa wanaro. Bono kumagoda kama kuma aput. Mupfusana buti masemtsa ka mdavula amachela avapfuki mwetisela ndlovukasi kwele mangombe kra vapfusa kokwa mari ya magagangu sara gumba nhlayiseka ni maxi ya mina danku
1: danku 106 alo
4: alo
1: ayi
4: ikusuka laka mahlohlwana
1: ni mtoko nandzika mahlohlwana
4: ora kuda mana ne kombelisa to ku laka mangena Niku manam kata kau kembali ke sela. Ini sela malam ni aku ngah ngah tangis masuk tuan. Kuala kau masuk tuan ni malam. Kau kuala. Cikgu masih buat push. Aku mengkabar kiri ni dalam barang para kau. Amin.
1: Amin. Ti, kabel ni lah.
5: DJ ni.
1: Aji.
5: Aku poki manhlekano wa manyunyu le ka phaphazela le.
1: Ebe
5: upuka mansofi le ka mapapela le te frigini. Ebe ne te sala hi e papa la vaya vanga ni pfusha ma vatsunduka la vaya.
1: Hi va hela ka mani.
5: E wa ba ba ba khava ka ka na xivoko xa ka kumbe. Ana va tangi vito ra vona shem.
1: A va ta tlhoma pfusha mdzuku.
5: Abantu pushi ta kota ku bavula vita na ha vatangi na vapfusha na vona kwele va tshama kona vapfusha hi mathelwani wa mayini kwala ka muchipisi kwala hlayisekani DJ Clean
1: and kesi swinene ngo mi hlayiseka mama
5: ayi
1: danku one oh six hello
6: loko ta loko a wu ri ni valandza
1: kahle njhe
6: kona kokwan dyna i ntuku lowa hosi la ka swikhinyana loko tinhlolo ta mina toko a ti vapfuxi hi valava noko hi leswo noko i nga ku jeje pfukani kokwan dyna i munhu wo fanela hi makandza loko ti ni tsutsumba ni ya kunani ya le a ka ba joslan loko na botmasenyana loko va suka va heta va khundlwini loko hi leswo loko pfukani tinhlolo ta mina ti ri pfukani na n'wina kwalani loko i nga ku jeje i nga ku xixevo pfukani Metsotso mafuta ni akwina loko tse ni ya le aka makoshe le nokona se shalapi hela ka vanga share jongo na munhu lavana loko pfukani loko tinhlolo ta mina ti ri pfukani sweswiwani loko hi leswo i nga ku jeje i nga ku nyama vanhu lava hinkwavo n'wana madalana a va pfuxa hi ntiko lwa n'waphini xivhixiko kwala ka sikhunyani un'wanaanga lowo tsutsumisa muti hi za yiza yi wusa dzovo la nga ta ku yena xivhixiko na n'wana madalana a yi kona ni nga jawusa kuzaku wa sirha tiko na tiko i nga ku jeje i nga ku nyama
7: i nga ku jeje
6: leswo
7: i nga ku chimolini Mingisari kuna nungu toba kama kwa isikuli rafana kandara na muntla isi kunkulu iramuntla anuvele kuhuli tingwenya na muntla au shamu kuna nungu toba kama kwa isikuli rafana kandara na muntla 25 just September lembera magendu mbera na mkumembera nsemu kuna chichanza na lembe kambe siku irolu kuna nungu toba kama kwa isikuli rafana kandara na muntla ntabari mingisari kana bada 060-875-942 kuna nereka wata kana bada lefana kaa 060-875-942 elu kutaribanga kuna kungwe
8: Gratis for fed, there is a dog. Kajudi mara zavudi, kandengez.
7: Yeah.
8: Kageneza masanga inga magev. Kasinti ya balo ya risinga view. Kanga teko zita kama bala. No gratis for fed, there is a dog.
7: Yes, yes, yes, yes,
8: yes, yes, yes, yes, yes,
7: yes, Gratis kamana.
6: Gratis for food. The dog here. I don't get to go see. Kala kama balan. Ema kelo anu ana lo. Balan asukula kase maki. Na ina yabani unkuwa blaba better. Asukula namdan. Gratis for food. The dog here. Agabon. Aban na bilo gay. Wano boto bichindo. Anga masilo arla kama bal. Oze osi shia ure tule gay. Nkuwa nkuwa masesu akwa nungeda boto ko.
7: Kesa sna kesa namgoda chopa.
6: Mama, number one, come, I'm going to
7: Eh, Kazi.

0: SkyTent yiri ku tshungulela bindzu ra wena swi olove swinene. Va xavisa matente hi ku hambanana ka wona, stretch frame na canvas. Va xavisa na matafula, switulu hi ku hambanana ka swona, chini wo endla ti-popcorn, muchini wa ti-ice na wa ti-chips, ti-mobile freezer, ti-mobile toilet na ti-VIP toilet na ti-jumping castles va ti xavisa. Layby ya pfumeleriwa. Va kumeke Bafana Bafana Complex ku langutana na Tupperware. U nga va fonela ka 079 292 3334. SkyTent e company yo sungula ku va yi ta eGiyani yi ta xavisa matende na ti-mobile freezer. SkyTent.
1: Jinke Private Clinic lei i clinic le pfunaka mani na mani naswona vutshunguri bya vona i bya xiyimo xa le henhla. Yi pfuna hi leswi landzelaka.
2: Xo tsakisa i ku eka n'hweti leya vavasati va na promotion ya family planning hi 100 rand leyi fambaka na free glow injection, kasi sona scan i 250. Ina u twe swona 250 rand ntsena.
1: Ti-ARV, mavabyi ya tingana, marhambu, misiya na loko munhu a twa xisuti, kasi va tlhela va pfuna na swilondzo hi 350 rand ntsena. Asthma, HIV testing hi 100 rand. Va tlhela va va na chronic treatment hi 350 rand. Consultation ya vona hi 350 rand. Loko va ku tshungulela ekaya i 1500 rand ntsena. Loko u ri eka Malamulele na Giyani na n'wina va ti-medical aid va swi kota ku mi pfuna. Kasi titiya na tiphilisi to tiyisa mindyangu ta vavanuna ti kona, kasi family plan i 100 rand. Va kona eGiyani a Bankstown, va kumeka eMatrix Orange ka makhoma lokuntshwa etlhelo ka le tingwenzeni. Kasi na le Giyani a Section A kusuhi na le Ambach va kumeka. U nga va foyinela sweswi eka 066 257 5568, 066 257 5568. Gene Care Private Clinic, the heart of good healthy care.
3: Xana nga vinga talente leyi nga tshama na yona kaya yo ka yi nga tivekeki, ku nga va ku ri ku yimbelela, ku cina, ku hlaya tipoem kumbe swin'wanyani, twana ku na Giyani Got Talent. Xa wena i ku rhumela vhidiyo leyi nga hindzeki 30 second eka nomboro ya WhatsApp ya 083 225 7895, 083 225 7895. Kasi joining fee i 150 rand ntsena. Ti-auditions ti ta va ti ri kona hi ti 10 October 2026 a Giyani Community Hall. Twana na vawini va ntlhanu leswi va nga ta kuma swona. Position 1, munhu iyo dibukutela 10,000 rand na trophy, certificate, hempa ya kusuka eka Dr. Vigo leyi wethaku 6,000 rand xikan'we na record deal. Kasi number 2 iyo dibukutela 3,000 rand, trophy, certificate na hempa ya kusuka eka Dr. Vigo leyi wethaku 6,000 rand. Kasi position 3, position 4 na position 5 va tikumela trophy, certificate na hempa ya kusuka eka Dr. Vigo leyi wethaku 6,000 rand. A hi hlanganeni a Giyani Community Hall hi 10 October la ku nga tiva ku na the orations. Talenta wena, inga tsami inga tiveki.

0: man.
1: Na khensana mina loko mi koti ku a yen mahlweni hambi loko ni letini hi swiminetsa.
2: Ya a hi mi khombele swinene ngopfu for sweswo. I tshamisa vayingiseri ku tava kha hi burisana na n'wina. Purisangani ku hume i tsene EP ne?
0: Yes.
2: Ku hume EP hi kume EP I'm sure a ku ri tolo nampundzu e.
0: Ee loko ri xela to matakuxa kahle kahle tsonga xidzi.
2: Ya matakuxa mahlamba ndlu. Prisangani EP yango itwala kahle swinene ngopfu and congratulations for the beautiful EP na matrolo ma yona hi le ku yivini yi le ku beni ka huwa hala handle xo sungula before yi nghena a hi byala mva yingiseri hina hi mi tiva ku antswa ku loko vulavula hi Prisangani hi vulavula hi mani kusuka kwini la endla ku yini
0: loko hi vulavula hi Prisangani mi vulavula hi nqambi ya Xitsonga lexi baku music wa Ndzumba la ku nga malembe la munhu a nga sungula ku ni nge hlamuseli ku ni sungule kwihi ku sweswo swa malembe na malembe tshama ni kha nga vi Prisirangani u sungule kerekeni Prisirangani u endle leswi na leswi na leswi a tirha na vamani ni ngo ya mahlweni na ku yisa ku music lowu wa Ndzumba u sungulini 2011 until now a wu se hela matimba wa ha ya mahlweni na matimba that's why ndzi hi bangoma ya ku enduma malembe maswona
2: ya
0: so music lowu i music lowu wu nga ta na ku cinca ka Xitsonga since 2011 until now wa ha ri na witi kumbe wa ha na tikelo wukulu ende wa ha ta ya mahlweni wu va na tikelo hi ku vona supporta leyi lembe leri va nga nyika yona supporta leyi va nga nyika yona lembe leri yi tlula ya malembe hinkwawo ende na swikhesa sweswo vaseketeli va Prisirangani ni nge mi khomisi tingana na ta mi nyika tindyamba ntsena
1: Alright, okay, album ya kona vhele yi va kha yi twala kahle swinene and then loko hi langutisa yi thiwe kahle Joe Madlayisana why Joe Madlayisana
0: nkarhi wo talani loko yi kha yi hanya evuton'wini u fanele hi hanya hi ri na vuxiyaxiya maswona loko va ku vuxiyaxiya i ku va hi kha hi hanya hi kha hi langutisa ku lava hi tshamaka na vona va hi navelela leswinene na kumbe va hi lavelela swe swa njhani so Chomi Madlayisana
1: ya
0: loko mi ta tsundzuka endzhaku le tshame ni yimbelela nghoma yin'wana ya ku futhi we u na badi
1: na badi

0: ntsene ku hambana loko nga kona na ti album leti Prince Rangane anga tshama ti tira kumbe xa ninga vulavula hi ti EP na leyi nga kona sweswiwa difference yini mi vona yini kahle kahle ku hambana ngopfu kwini kahle kahle
1: la ni fikini languta ti album ta mina hinkwato leti a ni ti endla la ni languta ti album ta ti artist leti ni nga tirha na tona ni kha ni endla production kumbe ku producer like ya Ben Mayengani na ya Dr. Joe Sharma.
0: Okay.
1: So loko hi no let me do something man hi ti hit tracks ta ngo ta va koko mbalava ni xiyaxiya ni ku khe ka Mayengani ku na tingoma ta so leti nga ti hit track ka Joe Sharma ku na ti hit ta so leti nga ti hit track la a ku ri na tirhisana lowu kulukumba so ni ku voni teka mpfumawulo leyi yi nga post la ka ndzumba then ni create a spark xa album leyi loko mi ta mi ta yi twa ku ri yi na nkulumelo wa ndzumba connection ya yi kona la ka album yaleyo loko mi ta mi ta yi twa lowu endliwaka masiku ya lama but yi elo so hi leswi ni nga swi endlisa swona kwalaho.
2: Alright, okay. Loko lomisa nkarhi wa kona vhele khume ni mutsela timinetse va karhi kuma kahle va ra yanka yi nga se yi ba loko va ka yi fambisa xweswo vhele hi langutisa laha ni vona track yin'wana yi nga thiwa kahle u nga rili loko ni langutisa lawani vhele feature one va fana na va Ahlavu Sikiza and then na va Niki Mabunda na swi tiva ku mi tirhi na tilambe ta ku hambanahambana minkarhi wo tala vhele ka ti-album ta n'wina and loko ni langutisa lawani vhele hi kwihi ku tikeliwa kumbexana ku olova loko mi nga hlangana na kona loko kha mi tirhana kahle na vahisa lava ni nga va hlaya la ka risimu lerwani.
1: Ku ri loko mina ni nghena studio ni
2: ya
1: a ni vi na ku tikeriwa a studio hi laha
2: ni jehova

0: response ka EP Prisangani response le mna ku ikumeni kahle kahle ni kuma yini hala handle in terms of say katim market nkwa ku la ikumeka kola man ni kuma yini response Prisangani man
1: response le mna ikuma le mbele since you humele this album
2: yeah
1: ntaku tolo kahle kahle
0: yeah tolo
1: ya chavisa anze tsama anze tsama hlanga nayo
0: ya hambi
1: ai bangna impact yo fana na leji
2: yeah
1: maswona and eswi leswi ntsakisaka ntibotisa ku eh na
2: album even me trying ku hali album nga ku tapfuka nga bangi yo fana na leyi man me ntonga ku hala nga tsama mbasha ngonso kungena vovo antwa ngoku mi ta pfuka mi nga bangi risimu ri fana leri malo se ni yingisela ku ya mahlweni swa hindleleta
1: swa ni endlekela swinene na mina hi mara leyi ni nga yi.

0: Mari supporta le minyika yona lembe leri yi le ka xiyimo xa le henhla yana ni mahlweni mi supporta swinene mi tlhela mi stream swinene mi ka YouTube
1: la
0: ku fanisiwa e xi China ku tshuva i tsaliwe hi xi China la hi ka yona letin'wani mi nga stream ka tona. Loko mo zambona yi fanisiwe ti-bling bling nga ku na disco light mi nga stream ka yona.
1: Va vheta mi va byela ku ri loko va mi lava mi kumisa ku yini?
0: Yes. Loko mi ni lava mi nga ni kuma ka 071-933-1436 mi ta kuma management mi ta kuma e Hlamulo Humphrey kwala
1: ka swiyenge swa mabulu.
0: Prince Rangan the producer kunga Facebook.
1: Okay.
0: Mi ta yi kuma kokwalaho.
1: Alright, hi mi humesa hi sembelele Prince Rangan.
0: Before mi ni humesa sweswiwani mi nga laha a ni se tlela no tlela. Ni suka a Diamond Walk ku nga ri khale ni ta va ni kha ni driver ya Amusina Showground laha hi ya ku celebrating ka hi ri Amusina Showground laha hi ya ku celebrating ka heritage

erishile nokumkela kusukatinda utakwamba nambana loma kumkhiminingisela merikona enongonoko wa mid morning life workers ngurisa sosungula bangisirwa mina bakarandeka injini kahle erisimirisuka kukahle eka feza bako umaqondane mina bangisirwa mina bakarandeka otherwise ke erishile nokumkela kusukatinda utakwamba nambana loma kumkhiminingisela merikona emtamkimfamba kahle na mina Marlene wakashirenza intombila kama umani wa ekusukatinda unitata kambuyeni ka tajiman ke no magathe mtini wa ka pereta mina minti ba kahle ibito orantswalo yiwe intombi ya baba lewa mina ba ngiserwa mina ba grandeka nakuthombela kufumela kuri old ya tolo imkhome kahle tani lesson ngahlamseta tolo niku im mini december weekend le nga ka yona mina ba ngiserwa mina ba grandeka vanwayani loko hiku ma ku wisa matakuxala ma 1 month akupfukani mi ya kurisela weekend is coming because what se hi sungula weekend khe hi kurisela kahle that long weekend mina vayingiseriwa mina va kurhandeka atisani kahle kahle swo wisa mi ta swi vona kahle swo wisa mi ta swi vona kahle hi msumbunuku Monday hi ko mi nga ta ku mi wisini namuntlha hayi yi se ku be na yini pfukani hi kurisela mpfulele radio la loko mkhema alungisa lungisa mi rhambiwe kwini n'wina ni tari leswi ni nga hlamuseta tala ni ku loko hi ku we a ma long weekend lamawani cinca vanghana kumbe u cinca mahanyelo ni rona ku tidya khensa swinene eka xipano xa BBZ ku va yingiserile nkarhi va sungule kahle le ka wara leya ntse va ta gimela kahle le ka wara leya nkaye n'wina va yingiserile mina va ku rhandeka loko hi ku n'wi va ku pfulela kahle xani ma xa n'wina mi endle swona mitamikhe mi famba kahle na mina ntswalo yin'we kwala ka mid morning life kasi ke department of music ta va khi famba kahle na remember ngoveni n'wina va yingiserile va mina va ku rhandeka na ku tshemba na ku pfumela ku siku xa ha sasekini siku xile ku fambeni kahle ku ri Friday ya kahle hoza mafarawawa wa kuhlaya kahle le ka mhani wa James le aka bungeni ka njhaka njhaka a hlangana ni RDPA khense swinene it's only 18 minutes past 9 loko hi kumaka yi joina mi endle swona a hi languteni ku nongonoko wo tshamise kweni ka mpondo wa siku ra namuntlha a wa ri u sungula ta va khi hi tiphina kahle mina na n'wina hi ti top stories hi vuya kahle ya kuma kahle xiphemu lexiya xa ku va hi ya kuma nhlokomhaka la ka quarter past 10 to 11 hi mina n'wina na ku va khi hi kuma kahle xiphemu lexiya xa risimu ra siku even hi ya kuma risimu ra vibe ya tanihileswi hi khe ni hlamuseta ku rycon se hi nghenini phakathi inside nxi weekendeni n'wina va yingiseriwa mina va ku rhandeka and then ke hi tsutsumisa sweswi ya kuma kahle our life coach kusuka kahle le ka sesi amanda le and then hi suka kwalano ya kuma kahle ti-birthday wishes loko ko fika ku va na ku cinca exikarhini ka nongonoko ta va ni khe ni mi update ta va khe ni mi byela ku rai ti cincini ti camera ti jika ti langutala mara lexi mi ni mi tshembisaka xo i ku ni ta fika ni nga mi dyisanga mahlanhla va yingiseriwa mi vo rhandeka so mina na n'wina hi ta va hi khe hi fambisa sweswo leswi ni nga mi hlamuserisa swona ku nongonoko wu ta va wu tshamise ku yini n'wina va yingiseriwa mi va ku rhandeka and then

ke loko ku fika ku va na ku cinca a xikari ka nongonoko and the bank name update bank se ba mina vakurandeka a hi tsimeni ya languta kuri Friday hi khomile yini hala ka Facebook page ya stage 060875942 that's our number, that's a special number if amba kukahle yona 106.0 igandlati xihonzo le ka Grand Farm ke sike mina ngwene ya bankani mini kuma kahle le ka Facebook page ya stage xikan'we na TikTok page ya stage ni balekisa sosumiyani kuma kahle on the other side ngwena vayingisi ra mina va kurandeka audio streaming is www.zfm.co.za ngwena vayingisi ra mina va kurandeka hashtag eka mana manengi le kufamini kahle na yena ni bo manda ni bele ka mona kufana na basari ngwana vanhu phasi va ku hi swin'we ntsena yin'we la ka ngovelaniwani eka nduna Ephraim Makamu mbala siku ra kahle esimilana kuvona kwala ka makoxo mani Christina manyike va ku hi swin'we ntombi ya mina ni ri na wena i ri la ka makoxo B9 Mastertyman Mati va ku hi swin'we ni ri na wena i ri la ri singa view va ku hi swin'we ni ri na wena i ri la Tukuta block of 4 good morning andani madoba i khensa swinene andibuwa ra mudzuri va ku ni kuyisele ku antswa ni ri na wena i ri la Potty Succession 19 kasi ni mbala kahle munhu wa ku fana na mafesi mulandza va ku ndi macheloni ya vudi ntswalo yin'we ni ku yingisele ku antswa ni ri na wena ni ri kwala Alexandra Extension 9 a mi ri na mafesi mulandza ni khensa swinene kasi ni mbala kahle munhu wa ku fana na mafosi foster xirindza a ku ni ku yingisele ku antswa mari leyi ni ri na wena ri la a ri singa vini ba mani na yimbela ka munhu wa ku fana na mukateko vhukeya ni malonga leyi kasi ni mbala kahle munhu wa ku fana na challenge ndumu maxava va ku ni ku yingisele ku antswa ni ri na wena ri asfa song mana bomba lusi tinyiko le 14b na mbona kwalano Agnes ri voni ngoma cheke ni va na siku ra kahle hi lexiya ni mbala kahle munhu wa ku fana na mfana wa goxa ku hi swin'we my sister ni ri na wena ri la ka mapuve mixata ngamo bavhini kasi ke ni vona kahle munhu wa ku fana na zava papa maria le ka gija mandeni mi va na siku ra kahle buti verona mbona kwalano mi va na siku ra kahle le a muhaweni ka makhasa siku a ri saseki radio twala ku antswa ka ndindani ni vona kahle munhu wa ku fana na Rodney Mnyuku eka ndindani khensa swinene 060875942 ni bulekisa sweswo kumbe ni balekisa sweswo ni ta site leriya ra TikTok page ya mina ni languta ku hi famba kahle lava mani eka mpundu wa siku ra namuntlha Jonathan Mabalani wa Guyu aku good morning Marilyn good morning to you too yan'wana mani na ku tshamba na ku pfumela ku siku xi le ku fambeni kahle kumbe siku xi ha sasekini 060875942 mina n'we vakhe hayisa sweswo mahlweni and vona kahle munhu wa ku fana na Amosa va ku good morning from Johannesburg in case swinene xifundzeni nkulu xa Gauteng va ku Masana from Malamulele khensa swinene hi best lady le ka TikTok page ya mina aku hayi ni ku yingisele ku antswa ni ri la ka Malamulele laya 060 ntsutsuma kahle languta ku ri a fasitereni ku tshame vo mani ni va mani nambela ka munhu wa ku fana na Mboni andziso ni khensa swinene hi Mboni le ka Mukhomi le makhelwani wa magoda leyiwani Jonathan Mabalani wa Guyu ka Mahonisi na ku vona kwalano hi munghana kasi ni vona kahle munhu wa ku fana na n'watsakisa masevo wa mina kusuka kahle la Girl Section A laya na ku tshama na ku pfumela ku siku xi le ku fambeni kahle kokwani wa ku hlula Charles Mahopa hashtag

0: ndlebe leli leli hlokomo katamahungu eka jiserefe
1: nikhensile tinhlokomo katamahungu ya awara ya khume maphorisa ya gyane ba khume le behleketeleriwa hikokwalaho ka milandru yo dlaya maphorisa ni nga kuma commissioner wa maphorisa ya xifundzankulu ku nga na MC wa ndzawulo ya vutleketla na vuhlayiseki bya vaaki va langutiriwa ku khoma xikhongelo eka siku ra namuntlha mahungu xitalo le ka awara ya khume rixini
0: ndlebe leli leti nhlokomo katamahungu eka jiserefe
2: Rishaka Funeral simitivisa ku tumbuluxiwa ka Rishaka Financial Services leyi na yona yi nga le hansi ka Rishaka Groups ku antswisa vukorhokeri kusukela hi 1 October 2026 Rishaka Funerals yi ya emahlweni mi nyiketa vukorhokeri byo beka varhandziwa va n'wina endlwini ya vona ya ku hetelela kasi Rishaka Financial Services yi ta mi nyika vukorhokeri hinkwabyo byo fambisana na tipholisi ta n'wina leti a tirhi eka Rishaka Funerals eka nkarhi wa sweswi maantswiselo lawa a ma nga cinci nchumu eka tipholisi ta n'wina mali ka ha ri ya Not a benefit na tona. Tada tsamisa shishia. Kukuma mshoko shoko. Finala 086-174-9252. 086-174-9252. Kumbe mia edu ofisini. Dala gusuna mwina. Rishaka Funerals. Iba korekerwa shodimali. Labangele na wini.

Ya eri simra kahle mina ba ngisirwa mina ba grandeka ba ku Mthandeni SK akafamba kahle na lwa wa mdlumkhulu ba ke Paris mina ba ngisirwa mina ba grandeka hayi lo shotsuka shukufambele kahle wo yiswane le Paris yabona tindawo ndawo kasi ke ngininikete kahle risimu kusiwa kahle ka General Muska bakungunyota ikubona indlela le ayi balekeni bangisebenza mina bakurandeka ya kuma kahle letibaka huwa letibaka bembele la tikorena ra South Africa nele ka matiko akelani n'wina bangisebenza mina bakurandeka loko kuma ku yi joina miendle swona 060 887 5942 inomboro leyi mina n'wi yingile ku fambeni kahle yena that's the famous number n'wina bangisebenza mina bakurandeka a yene ni ya ya kuma kahle letibaka huwa kumbexani ke leti tibaka bembele n'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka 060 875 942 eka siku ra tolo murhandziwa wa hina kumbe sesi wa hina vutomi mathebula a heleketiwa tindlwini ta yena ta makumu kumbe ndlwini ya yena ya ku hetelela n'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka laha na va SABC na va mateki va mahungu va ku hambanahambana a va ri kona eka siku ra tolo n'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka kwala tindhawini ta yena ta Giyani a 14 n'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka moya wa yena a wu etlele ku rhula sesi va hlamuseta timhaka ta ku ri u lahlekile hi machi etindhawini ta le ekurhuleni n'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka vanhu vo tala va humile va ya va ya sapota vanhu va ku tala swinene ti-social influencers na tona a ti ri kona n'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka moya wa yena a wu etlele hi ku rhula loyiwani u wela kahle ka mitsombi liya yi nga kumekakumeka eka mavhiki lama nga hundza n'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka ku katsa na ntsumbulwa wa the

lady a endla swa marato n'wana yimele timhaka ta ku ri va va va identify se the malanga na yena a va khi va kombisa timhaka ta ku ri va le ku lunghiseleni kahle ku va va n'wi veka etindlwini ta yena ta ku hetelela n'wina vayingiseri va mina va kurhandeka hisa swa mahlweni a languta kahle leti ti nga le ku beni ka huwa n'wina vayingiseri va hina va kurhandeka President Cyril Ramaphosa u hlamusela timhaka ta ku ri a nga swi twisisi ku ri ku humelela yini mara timhaka letiya ti nga le ku humeleleni ta ku dlayiwa ka vaxisati ku lahleka ka vana lavatsongo nhlayo ya koho yi ya khe yi ya henhla and u hlamusela timhaka ta ku ri swi va swi khe swi va vavisa tanihi ti-leaders ku ri what's happening kahlekahle hikwini ku nga fika ku onhaka to the extent ya ku ri vanhu va xinuna kumbe munhu loyi a endlaka swilo leswiwa a tikuma a ri bitter and headless in ndlela leyi n'wina vayingiseri va mina va kurhandeka ku lo sala 40 days ntsena ku va ku ya hi ya vota n'wina vayingiseri va hina va kurhandeka vanhu vo tala khi va kombisa timhaka ta ku ri ti a prepared ku ri ku va ku va ku ya va ya vota hi ndlela leyi n'wina vayingiseri va mina va kurhandeka 0608875942 mina na n'wina ta va khi ya yisa sweswo mahlweni n'wina vayingiseri va mina va kurhandeka loko hi ku n'wi yimaka ni joyina na mamukela kusuka ka tindhawu ta ku hambanahambana vanhu vo tala va sole swinene nhlayo ya ti-political parties leti ti nga kona loko va khi va cheka ka swiyenge swa mabulo n'wina vayingiseri va hina va kurhandeka kasi ku ya mahlweni va kombisa timhaka ta ku ri the government at Free State holds the candles session against the GBV ku na vanhu lava a va khi va endla timhaka ta ku va khi va kombisa timhaka ta ku vilela na ku vaviseka hikokwalaho ka GBV lavawa a va khi va layita makhandlele va makhomini hi ndlela leyo va khi va onara all women lava va nga lahlekeriwa hi vutomi bya voho n'wina vayingiseri va hina va kurhandeka hikokwalaho ka madzolonga ya swa rimbewu xikan'we kan'we na madzolonga ya swa mindyangu n'wina vayingiseri va mina va kurhandeka ku na phorisa etindhawini ta le Beitsi in Eastern Cape a hlamuseta ku timhaka ta ku ri they are hot on heels of a man who has been suspended lava hlamusela ku timhaka ta ku ri u tlhe a hehliwa kumbe ku suspectiwa kahle hi timhaka ta kidnapping and assaulting a 35-year-old woman n'wina vayingiseri va hina va kurhandeka va swi bele mavoko kasi kele ku ya hisa mahlweni va kombisa timhaka ta ku ri ti-hawks a Eastern Cape va kombisa timhaka ta ku ri prime minister Oscar Mabuyane na condemned he has been condemned the hawks for nabbing six municipalities officials from Kukani and Hlotlo municipality vanhu vo tala va swi bele mavoko va khi va kombisa timhaka ta ku ri swi ti komba kahle ku ri va le ku tirheni hi ndlela yaleyo n'wina vayingiseri va hina va kurhandeka kasi ke ku yisa mahlweni leti ti nga le ku beni ka huwa kumbe leti ti nga le ku beni ka bembele minister deputy minister KZM vos u hlamusela timhaka ta ku ri u ta ringeta hi matimba ku va a lunghisa mhaka leyi nga kona kumbexana mhangu leyi nga humelela hi timhaka ta ti-national student financial aid scheme leyi mi yi tivaka tanihi NSFAS n'wina vayingiseri va hina va kurhandeka vanhu vo tala va swi sole ngopfu va ku ri there's no way ya ku ri a nga lunghisa because there's more than 500,000 student leti ti nga hakeriwa mali hi NSFAS mara ti nga ha ri xikolweni va la ta tiva ku kundleke yini why njhani hi ndlela yaleyo n'wina vayingiseri va hina va kurhandeka kasi ke as a family and friends we pay the final respect to our beloved or our lovely daughter leswiwana swi vula a swi vulavuriwa tanihileswi a ni nga hlamuseta ku ri ku na the lady na yena lowo le Mpumalanga va nge le ku n'wi lunghiseleleni kahle timhaka ta ku va a heleketiwa endlwini ya yena ya makumu n'wina vayingiseri va hina va kurhandeka otherwise ke leti mani mikhomele toho to tala n'wimi ya tikuma kahle le ka mahungu awara ya 10 n'wina vayingiseri va mina va kurhandeka ya leti mani mikhomele toho ni nga ta ze ni tata kumbe ni hunguta hi ndlela yaleyo n'wina vayingiseri va mina va kurhandeka loko kuma ku ni joyina na mamukela kusuka tindhawu ta ku hambanahambana lomi va kumi khe mi ni yingisela mi ri kona nongonoko i mid morning life va ri u ni bisa hi moya a ni swi tivi ku va ku ndleke yini loko mi kuma ku mi ze mi tikuma mi bisana hi moya.

0: Okay, right. It is similar. Kahle ngena bangiseri bamna okrandeka kusuka kahle ka Peter Hlungwane na then Sonel siba ku sala. Eh, ati makata kona vaku hayi va dwala jona siba tsinduka kwini homzi. Eh, vaya ka. Leba ku sesimthabina. Ah, vari loko va batle ku sesimthabina va khomara mbawu. Ya. Me gusta que me voy a llamar Marlene, Marlene, y como que pula los tiaban mucho. Kumbe it's within human nature ku munhu wa chava ku cinca kumbe ku shifta from their comfort zone aya ka another zone o ka nga yitolovelangiki ni mbejele mi kuma ku ku na something lexi mi xi tirhisaku mi swi vona ku a xa ha mi tirhile but then mi ta ala ma ha xi tirhisa mi ku hayi khale a xi tirha i ma ha ri na hope leya ku xi ta tlhe xi tirha futhi i mhaka ya ku ri mi resistance ma chava ku cinca ma chava kusuka from your comfort zone mi ya kun'wani hi ndlela yaleyo swi normal swi normal sweswo vanhu vo tala va chava ku cinca vanhu vo tala va chava kusuka ka their comfort zone okay right nhloko mhaka yime hi ndlela leyiwa loko u tshuka u veka situation ya ku u tikuma u ri xilungwini kumbexana u humini u ri tindhawini tin'wanyani ku nga ri laha u tshamaka kona kumbe laha u nga beburiwa kona ivi swi fika swi nga fambi kahle ivi then ke u kuma ku ntirho wo hela u nga ala wa ha tshamini kwalano ivi u lava ntirho wun'wani kumbe u nga vuya kaya ivi u ta sungurisa hi vuntshwa xana ke loko hi ku swi tshama swi ku humelela u swi endlise ku yini wena loko hi ku a swi tshama swi ku humelela u nga ha swi endlisa ku yini wena because it's not easy moving from your comfort zone ivi u tlhelela from square one ha na mina hayi na titiva swi nga ka swi nga ni oloveli mara a hi tweneni ku u nga swi endlisa ku yini kumbe u vuye u swi endlisa ku yini and then leswiwani swi ta fika swi hi dyondzisa ku ri yini lava va nga le ka this very same situation ka nkarhi wa sweswi o ka nga swi tiveki ku u fanele a swi endlisa ku yini a ta kota ku va a dyondza kumbexana a va bold to take another step mi kota ku yima futhi hi vuntshwa a tlhe a sungurisa hi vuntshwa hi ndlela yaleyo 060 8 7 5 9 4 2 loko wo tshuka u kume na opportunity ya ku u huma laha u tshamaka koho kumbe laha i nga beburiwa koho i ya xilungwini kumbe u xambila hi ndlela yaleyo even then endzhaku ka malembe swi nga fambi kahle hi yini kumbe yini ndlela leyi u nga yi tekaka u nga sungurisa u nga ala wa ha tshame kwele i nga swi endlisa ku yini ku va u starta from afresh kumbe starta from scratch hi ndlela leyi mingisiri wa mina mi le moyeni ahe
1: Nipukini.
0: Nipukini minjani.
1: Nipukini. Ka topika ne. Mina loko ni vona ku ntirho wu herini a mi fambi ndzi ni maketa ni pfuka na ku maketeni.
0: Ni pfuka mi ya ku maketeni.
1: Kahle loko na ha tlhelela kaya kambe na ha sungurisa ku ya dlaya hi ndzala kambe. A mi zi mi famba.
0: Ni mi kuma kahle.
1: Yi fa yi hlari ni n'wana mhani ni hlalahlala ni ri kwale
0: mi hlalahlala mi ri kwele a yo fa yi ku hwinje

0: selo kuruku so asitanta ndi ngama zama na tsama loko na mali ndi ana loko manda na tsama matata ndi kona loko standa hiko mina nga tlhela vaku akari kwavu hiko akuma planning la tata ndala
1: ni mkuma kahle
0: ha munhu kahle kahle wa zama za sitanda sitanda kule ku tsaya ku tlhela ya ta very much anga
1: ni mkuma kahle bote
0: ha nkesini hayi a hi xumeni a hi xumeni wa
1: thank you 0608075942 va ri ku na ku tsandzeka kumbirhi ku na ku va swi tsandza ivi ku na ku va swi tsando se va ri loko swi va swi tsandza hi leswiya swa ku va nga ala va ha tshamini va maketa mara loko swi va swi tsando hi leswiya swa ku mi kuma ku va ha ri hana mali yo hakela rent va ri va nga vuya 0608075942 mi yingisele mi le moyeni jisaae malo
2: kukomina mpfukile
1: ni pfukile mi njhani
2: hi kona wona mani a ni xikongomelo xa mina a ni ni ya hluvula swiwana na vana va mina va tiva ku no hayi papa va le ku tirheni ku papa va helele hi ntirho va swi tivi ni fanele ni endla kupani hinkwayo ya ku no ni va ni kha ni vutisela van'wana ku hala va family ya mina kumbe van'wana va rixaka ku hi ku hala ni unjhani mani va ni kha ni maketa ni va tindlela hinkwato ku hayi ni kota ku maketa ni nga vuyi hala kaya lawana ma swi vona
1: ya
2: ya ni kota ku va ni endla ku no ntirho ni yiya mahlweni ku no kuswona ni byela mina byela byo antswanyana ni kota ku hluvuka na mina humela ku fana van'wana ku na vo phela hi vele ku fika va swi kuma swilo swinene
1: ni
2: leswi hi swi vekaka ku fana milaka mahlweni ni mfana wa koxa
1: ni khensa swinene mi ta ni xovetela ngamu
2: ni ta va xoveta bazini ku vula ka n'wina bangu
1: danke 0608075942 mina n'wi va khesa sweswo mahlweni n'wina vayingiseri va mina va ku randeka mi swi endlisa ku yini n'wina loko swo tshuka swi tsandzini mi kuma ku mi xambirini mi vuya kaya mi sasungurisa kumbe mi ala ma ha khomelerini mi va na hope ku ri siku rin'wana swi nga hatli swi dzudzanyeka swi famba khwatsi kumbe mi swi endlisa ku yini miyingiseri wa mina mi le moyeni distreko
3: engena kona ringa village ekola mlando la utsweni ma
1: mi ri n'wi mi swi endlisa ku yini
3: me no vuya
1: na na swi tiva swo hlupheka mitwana na swona
3: mpesela ni dya mali leyi a va ni pfukela yona
1: Ndzi swa hlupha
3: swa mitirhi mirini
1: swa hlupha
3: a ni vutirheni wa hi vuxaka ngheni se kuma vo jikele hinkwako sweswo ndzi vuya kaya
1: mi loko mi thoriwa hi xaka ra n'wini
3: mindzama yi thoriwa hi n'wana xaka ra mina ra magoro a ni tirha femeni ya ti-perfume mara a nga ngheni yi bisa hi 5000 ku yi ni nghenisa ni tirhe 3 years mi ta ni hola
1: ivi se ntirho wu ya wu hela
3: sentero wo era no me ha ta fostera ku tsawa mo swi vona nga mulo tsawa ku ve ndi mali ali
1: se mali hi ri le swi
3: ni mo tsha ku na na wa xara mo ta ni yo se ku ni nga tshelela
1: ka loko maka nga kumi wa xaka swi ra mi yengeni
3: a no no ma wa ndi tshumba no ni nga ndo tshele ura mulo nga tshele ba lo ni a tsama joni ya tsama ke zo zwini tshe ya matamba na ke kave tshe di tondo so so tsho tsama kwa la ka no ri ni no so
1: and you can see but is that so my little tip
3: la ka ngere ni ku dja ku na mhani ku na ku kwa ku na mhani
1: ni yeri le na ya ti phefu
3: a yeri le ne ne tshe tshe tshe ya
1: a mi twanga
3: ni je ho vha sa te le u

0: Rixaka Funeral simitivisa ku tumbuluxiwa ka Rixaka Financial Services leyi na yona yi nga le hansi ka Rixaka Groups ku antswisa vukorhokeri. Ku sukela hi 1 October 2026 Rixaka Funeral yi ya emahlweni mi nyikela vukorhokeri byo peka varhandziwa va n'wina endlwini ya vona ya ku hetelela. Kasi Rixaka Financial Services yi ta mi nyika vukorhokeri hinkwabyo byo fambisana na tipholisi ta n'wina leti a tirhi eka Rixaka Funeral eka nkarhi wa sweswi. Maantswiselo lawa a ma nga cinci nchumu eka tipholisi ta n'wina. Mali ka ha ri yaliya na ti-benefit na tona ta ha ta tshamisa sweswiya. Ku kuma vuxokoxoko foyinela 086 174 9252 086 174 9252, kumbe mi ya etihofisini ta le kusuhi na n'wina. Rixaka Funerals i vakorhokeri va swa timali lava nga le nawini.
1: Rito Rixaka.

advise munhu loyi a nga le marhandzini mi swi vona ku wa biwa esese swi le ku fambeni kahle i n'wi advise u to twa ku phela u ndla ingaku mbilu leyi u ni rhandzaku hi yohowe baby i mbilu ya yena.

0: wena isa so so matlen mixer wa mina mile moyen wena
1: pa we bi big day e ka nka to go zwe e ke tla ka mabala a a le tsinene e ka bi big day e ka tsinti a bale a re tsinga tsila e nna ni ko ma wa sa ka tsane ke a kule tsinene ma tiwa e nne ke bi big day e ka mana e ka se se re ni jodi ma goda mana zwa bo tla ka ndenge go ra ni ko la day ba nna go ra bana ba le la ni tsana go sa ka ma po ma tsene ga na sanga ni ga ma tlo ni ka ke tsana go ba go
0: ke se tshene 0608075942 e wena ba ntse re mina ba kuranteka 0608075942 number ya tlo le mina nga famba kahle yona ka sike www.gisafm.co.za that's our audio streaming ba ntse re mina ba kuranteka mina nga le sike kahle le ka hora ya nkaeta gimeta kahle ka hora lenga ka yo kunga awara ya 12 kumbe lenga le ku itireleni kunga awara ya 12 wena ba ntse re mina ba kuranteka Otherwise, again, I'm going to call an Arisinga view, Mr. Tim and Mate. Unless I'm going to call him an Papa. Kuna bari shimfana nika bevula. Iri simile ringa tafamba roo suwa katika pesi mfana. Iri simile ria minga rila. Mwangu na bangi serba mina baku randeka. Ampi mfamba katika na mina marlin waka shirenza. Ento mbila kama wamani wa nikisua katika tinda wani tata kabungi nika shitaji. Mike mwe nikeno makatika mtini waka pirita. Mwana mente waka katika hibitu ranchalo yiwe. Ento mbia baba liu wangu na bangi serba mina baku randeka. Nkini kushandaya nkini kashungwanya nishandla. Lukarimina ya mina nzima ni rimili kutafika kuala. Kato.

0: Chacha technology, she could send the Eco Swinahina. This seven coil jiggle. www.gcrfm.co.za. Fela wena handle ka ribengo kumbe ku vuyamela eka rihlanguti ro karhi mahungu eka GCFM na rimemba riveni.
1: Ni khensile ku seriwa nkarhi ntswalo yin'we ya mayingiselo mahungu ya awara ya 12 ka GCRFM rito ri rixaka vayingiseri enhlikani ku languteka ungunkulu eka awara leyi. Mphakelo wa mati wu vuyiseriwile ka boli ya xiyelo endzhaku ka kavanyeteka ka sweswinyana laha mati ya pompiweke, naswona eka tindhawu leti khumbekeke va nga ha sungula ku kuma mphakelo wa mati lowu andzaka kun'we no antswa. Vaaki lava nga va va ri karhi va kombela hi musa swinene ku va va ri karhi va kombela ku lunghiseriwa boli eka masipala wa xifundza Ntsongo xa Bembe, la mayara nkulu wa masipala wa xifundzantsongo wu le ka masipala wa

kumberi ngele karo kuna ti kho somewhere ku hansi na le henhla kuna milandzu ya ti rape kuna milandzu ya ku dlaya kuna milandzu ya ku yiba switelo ku swa swikarhi so mela kamba sport side ba rena bona leka hour ya mbiri kunga hour ya hina ku hetelela ngata va kare gimetela ku fika laka hour liana excellent ka nongonoko mid morning life suka hour and kak fika ka hour ya kumambiri mina don ka Facebook e don ukahle mathebula la mina kuma ka kokwa la ka Facebook page ya me cancer sna ba gonzo ke ke dam landela skoweto e kwaso yingisela xiyani moya xa mwina mu pfulela volume mi make sure leswaku mi tshamisekile mi right airtime 99 ba mikarhi mi nghena hi burisana mehe na n'wehe mi rhumela ti voice note mi ba riqingho rinene mi veka mavonelo ya kun'we swo karhikarhi mi swi vonisa ku yini kambe ri bula hi roho kumbe ku languta eka roho eka nhlikani lowu.

0: vutomi bya mhani wakwe kumbe ku endla swaku vutomi bya mhani wa yena byi hangalaka byi nga hari kona la amisaveni wa 38 ebukhale eka wa vunharu wa ti 23 tanzati September 2026 enanzu wa ku dlaya manana wakwe wa malembe ya makume nhungu mbiri 82 wa malembe maphorisa makume xiviko hi awara ya nwe na vusiku naswona va kume mkhegula ari ehenhla ka mbedo aba akare a nhlokweni nhlokwena iba yirimbeni ka xidziva xangati swiko swikombisa na ku paluxa leswaku mkhegula a tshama na n'wana wakwe wa xinuna mangu yite yi ta humelela laha wanuna a va karhi a suka ekunweni ka byala naswona swi tikomba leswaku mkhegula a nga va a va a karhi a va xanisile nkarhi wo leha na hi timhaka ta masangu a nge se va dlaya na n'wana laha ndhawu ta vuhungaselo loko se va hungasile ivi a vuya kaya swi tikomba nga ku fika a pfinya mutswari ndhaku pfinya mutswari a tlhe a herisa vutomi bya vona tsundzuka ku mutswari va na 82 kumbe va ri na 82 wa malembe so i timhaka leti navaka hi bula hi toho letiwa vubihi bya muxaka lowu leswaku loko swi te ta swi fane swi endlekisa ku yini ene nakoho ni nga tlhe ni tsundzuxa yini eka va kumbe xana vana lava va va ku va karhi va hanya na vadyuhari emindyangwini ene mi ta kuma ka ku nga ri sungula kumbe xana swi va swi karhi swi endlekisa hi ndlela yaleyo va va karhi va hlukumeziwa nkarhi wa ku leha i nhlikani mamukerini hi tshama hi pfukini ngon'wini
1: mani a pfukini vanhu va lavo nda sweswo vavoni vabyavobya tindyangu va seta vatswari va vona
0: va lavi dlaya So the case ta mshaka nene kuba munhu lonkulu kumba mudwa a ndano ka pinyiwile a tlhe ku herisiwa vutomi bya yena ene andlu hi andaka to hi va hi karhi hi vuya swin'we i burisana ku ya emahlweni ndlela leyi
2: Rendlebe leyi i tinhlokomhaka ta mahungu eka GCRFM
3: xikhongelo lexi tlheriweke mukhomishinara wa maphorisa na MSC wa vutleketli na vuhlayiseki bya vaaki na nketikekano lexi nga le kwini emahlweni eka siku ra namuntlha. Mphakelo wa mati wu vuyiseriwile ka boholi ya xile ndzhaku kavanyateka ka xifundzhantsongo xa Vhembe. Mahungu xitalo le ka awara yan'we enhlikani.
2: Rendlebe leti i tinhlokomhaka ta mahungu eka GCSE.

0: ngikashikoko anenhleka.
1: Yebo futhol.
0: Yebo mkhulu.
1: Uthini futhol?
0: Ngiyaphila njani?
1: Ngiyaphila ma.
0: Mm.
1: Ya, yendekeni maka futhol.
0: Mm.
1: Lobo ndini languthi sekahle. Anga sunguli kuba endla so.
0: Mm.
1: Banga baba bala bulele marihlo manwanyani munha mukha itoloverini loko ni fuka lani ya ku reporting. That's why ava dvele.
0: Mm.
1: Na ku thoma dvala botsona.
0: Mm.
1: A hi va lava ntsena swi nga ta humelela van'wanyani swa ha ri ku endlekeni.
0: Mm.
1: Vanhu lava va xisati va pfulukumba. Vana va va hlanyisa ene va nga vuli va chava ku ri vana va hina va ta khomiwa.
0: Mm.
1: Se ni ta kuma ku ri i fike a dakwini a dzindela a endla sweswi a nga tolovela ku swi endla ene ku ri ku i rhange a va twisa ku vava se va vuya va humesa marito yo komba ku ri va nga n'wi reporta i toloverile i ta khomiwa sweswi. Se a swi vona ku ri munhu loyi a nga va a ri serious
0: leswi
1: xi nga kona no ni dlaya hi ku vonani i va ye va ya kumeka va ri mbhebheni va vulavula ku hloko a yi vavisekile na la mukondweni a thindathimbini na xisiva xexo xa ngati ingaku hi yena futhi a nga tlhela a ya rhekota a zama ku lava ku lahla vutlhala. Se loko va lavisisa hiku a ni i va a chuhile swi kona leswi va nga n'wi phasi swona va swi vona ku ri hi yena. Se lexi xi nga kona mina a ni ta ku ka vamhani vakhegulu va lava va hlayisaka vatukulu the most ripotani n'wana hi ku loko se a toloverile a makumu ka swona hi swo sweswiwa se vonani mukhegulu i fambile xi to sala xidyangani kahlekahle xibhebo lexiya xi nga byela hi vulavula hi xona ku ri loko munhu a tiveka ku nepiwa xoko hi yena i byele musa va fanele va xigweva ku ri xi nga ha vuxi xexo ni byele mi la ku vula ku kokwani wa yena kokwani wa yena hambi mhani hambi kokwani a khomiwi leriya ra ku loko ku nga rhangangi a ya reporta before maphorisa rixa va swi tiva a va kumixinarile mphakazi se wo hangalakile un'wana na un'wanyana a ye ka vona va ta fika va ku mani ya a ni swi va swi tiveka ku ri ku hava munhu loyi ku nga mhani wa yena hi xitlhangani swi pfumeleriwaka swilo swo fana na sweswo. Loko a vhela a endla mhani wa yena mukhuva lowu a nga wu endla vana na lava van'wanyana va makhelwani i ta va tshika hii a nge va tshiki a ni i tolo ni byele mhani wa yena loko se vana valava va makhelwani vona i ta va chava hi lava mhani wa vona vana va nga kwala kusuhani loko vo ba nyandza leyi maphorisa manje se fika va khoma va tshimba va xi tokela le patini va xi tshika swi onhava tata va tlhela va ya tlela loko va pfuka va ku hehehe se ra hikuva hi tile swi tili ku tema va va tikisa sweswo va ma pfunisa mani va va case closed hi ku angeleka vutomi bya kahle vonani xi nwa mabyala vonani malembe ya xona xi rhipa vanhu lava vakulu xi ni byeleke ku ri iku mindluku ku na muti mindluku ni n'wi lahla mukhegula vona a nga lovangi ni vula ku ri mukhegula a nga siyaka ku mina nkukulu xi ta ni lahla loko ni tlhele mirongo ni xibye u vulavula xi xo fana na sweswo kahlekahle xilo xo dlawa loko xi kongete ku dlawa kubhela kuva mavokweni ya maphorisa. Nawu a wu endle ku ri a swa ha huma, a ni xi jele phela xi jele and xi pfinyile ene mutswari. I case munhu yaleyo na mbo va xiphorisa loko wo va vutisa ku ri hi teka ku i case munhu. I jele mhani wa yena a va pfinya a tlhela a va dlaya. Se hi byeleni ku vanhu lava va nga lafi next door na yena va fake fana na. Loko mi tlhela mi n'wi byela ku ri i na right yo apulaya bail a vuya na kaya, va fanele va hanya njhani vanhu lavaya? Se munhu yaloye loko a khomiwile a endli ku a nga ha humi life sentence xi vhela xi bolela kwale jele.
0: Ni mitwini ku vona phazani. Alright, xi komba nga ri ku twa mina na kokwani Phahlani and a ve nge se famba. Hambiswiritano 060-942 ya mahlweni va yi karhi hi teka tinqingho burisana mhaka leyi nga humelela yo vava swinene ya ku va a tlhe a va dlaya va hundza emisaveni. I mhaka yin'wanyana very sensitive ya khumba swinene, yi hlomula mbilu ku munhu wa
2: it's
0: my beginning going. Hi teka tinqingho to leswaku kumbe mi swi vonisa ku yini ka timhaka leti hi bulaka hi tona. Tlhelani mi ni rhumela voice note eka WhatsApp eka 060-8875942. Nkandziyiso wa rito hi twa ku mi ri mi swi vonisa ku yini loko swi teka timhaka letiwani ti nga va ti karhi ti humelela. Le ku buleni ku 6.0 audio streaming ya hina www.gcrfm.co.za la vulavula ka Don Mathebula i Don Khalanga kambe hi bula kukwani wa vunharhu laha swi tikomba na ku munhu wa xinuna a vuya ebyaleni kumbe eka tindhawu ta vuhungaselo laha swi tikomba na ku i pyopyiwile laha nga fika a pfinya mutswari wa yehe ivi a tlhe a va dlaya kambe hi vulavula inga ba business na yehe so

0: think I'm kidding.
1: Hey, but I'm cooking.
0: It's not my cooking, go away.
1: It's cooking, ma. I'm not a good person. I'm not going to be a decision.
2: Munhu luya a nga dlaya swi vula ku xigovo xa yena i fanele a bolela kwale jele a landza mhana yena hi ndlela leyi u ndleti hanyi tikulukumba swinwiswini se a ni ta ku ka hina vanhu va xisati kahlekahle hi nawu va mhana yena lava nga kula a va fanelangi va tshama na vanhu va xinuna ku kombisana ku va fanele va hlayiseka swi vula ku vatswari lava nga vakulukumba va fanele va tshama na vatukulu va xisati va kota ku hlayiseka
0: mara majon ene lava nga fanele i vanhu va xinuna ntsena ku fanele ku ndliwa ni tindlela tin'wana leti mi twaka nga ku ti nga tshuka ti olovisa
2: tindlela leti nga tshuka ku ti olovisa ku na maxaka ku na vahahani lava nga kusuhani va ri vanhu va xisati vo va fanele ku va hlayisa munhu wa xisati hi ndlela leyi loko a jani

0: ya pfumeleriwa vakumeke bafana bafana complex kuna utana na tepawe unga vafonela ka 0792923334 sky tents e company osungula kubayita eGianita shavisa matende na ti mobile freezer sky tents.
1: Shana ukarele kuheleriwa hi mati ke. Shana wa tikaratela ku kuma vukorekeri byo bora mati lebyi tshembekaka. Unga hakali ubilela hi swivilelo sweswo. Hi ku tirhisana na vasavuki wa Chadderling va ku pfuna ku kuma mati yo tenga ya le kaya kumbe bindzu ra wena. Xipano xa hina xi tiveka ngopfu ka ku bora tibohol, ti-steel casing, PVC downpipe, mpopo na ku vekela timoto. Hi na tiphasela kusuka eka 300 wa timitara ku ya fika eka 200 wa timitara. Ha endla ti-Odex drill naswona ti-Odex drill ta hina ti nga bora ku fika eka 400 wa timitara. Inaka a hi nge hluriwi. Ntsengo wa phasela ra hina wu katsa ku bora meter steel casing na ku vekeriwa ka pompo hi ku helela. Tsundzuka Savuki Water Drilling yi fika tindhawu to hlaya Limpopo, Gauteng, Cape Town na kun'wana ha fika. U nga ha yimeli nkarhi wo nena ku tiyisisa mphakelo wa wena wa mati. Tihlanganisi na hina eka 015-306-0265 kumbe 076-315-2680. Umisanani eka kupfumaleka ka mati ni ku tshwutshwa miehleketweni ni ku rhula eka miehleketo hi ku tirhisana na vasavuki Water Drilling. Tsundzukani mina mi nga na stop process kumbe tindhawu letintsongo ta ka ti nga nghenekeki. Mi nga kali mivilela, hi na switirhisiwa swo hambanahambana leswi fikelelaka ku nghena hi mitirhela. Savuki Water Drilling.

0: ke sena wena anje ka rinengo kumbe ku biamela eka rihlanguti ro karhi mahungu eka GCFM na remember riveni.
1: Ni khensile ku seriwa nkarhi hi khalanga mahungu ya awara yan'we ka GCFM rito ra rixaka vayingiseri enhlekani ku languteka ngungunyeka wa ra leyi. Mukhomixinara wa maphorisa ya xifundzankulu xa Limpopo ku nga na MEC wa ndzawulo ya vutleketli na vuhlayiseki bya vaaki laha xifundzeninkulu xa Limpopo va le ku yiseni emahlweni na pfhumba ra ku va va ri karhi va langutisa kahle ehenhleni ka ku va va ri karhi va languteka xikhongelo lexi hleriweke ku va kona eka siku ra namuntlha laha a ku ri na MEC wa ndzawulo ya vutleketli na vuhlayiseki bya vaaki na Kedekekano kun'we na mukhomixinara wa maphorisa ya xifundzankulu xa Limpopo Major General Janice Krippers. Mahlweni na mahungu ya awara.

0: Sí, caramba, vamos a querer. Loko va ri ko van'wana va lava ku veka mavonelo right va ko lava nhlikani ma mikerini ahe
1: na switwa na yi twa nhlokomhaka swi nga humelela hi ve na nkateko a kona van'wani va maxaka ma mina va sindzile and then sweswo tani se swi nga ndleka mara vona a va dlayangi mara ela na swin'wana swi sungula hi nge swi voni hi ya va aware loko swi humelela ri panana ivi n'wana wa wena ndzi sweswo ku ri no i palapala swi na swin'wana a ni vuli swona leswi namuka swi nga humelela hi vulavula leswi ni swi tivaka mina hi vanhu vambirhi lava ni va tivaka ende va mhana vona lava nga endla na vona a va ha ri kona va fambe andzhaka swona mara vana lava va kona va hahi a va khomiwanga wekot a va khomisiwanga i mani hi mina nga khetsa namuntlha lese dondzona na swin'wani swi swa swiwana loko munhu a nga swi tivi na khensa namuntlha sesi na khensa swinene a swi tsakisi yes ya thank you
0: inkomi khensile 060 7594 2 yi twa van'wani ku va ri yini loko va ha ri koho le ka u rihambirhi tsundzuka hi ta va ri na va xiphorisa nhlekani
2: mpfukini ndyangu wudyani
0: i pfukile munjhani
2: mpfukini swi famba swi tika hosini
0: exiya
2: n'wana va hina va ngheneriwe hi mimoya ni kombe ku hungutanyana swilo swi
0: ahe
2: n'wana wa hina sweswi va ngheneriwe hi mimoya sweswi swidzahadzaha leswi va swi dzahadzahaku leswi hi swoo swi va lidaku ka ku va endla swilo leswi hikuva loko se a hleketa ku dzaha swilo leswi ya a lava mali kambe mutswari u kuma ku ni hava ene va londa manitwa i ta ku londa mali ingaku u yo ku khomisa a kha a tirhisa na matimba hi nkarhi wolowo a lavaku mali yaleyo a ni swidzidziharisi swa laveka mirimi wa yena a va ha ri na mapfalo vana lava mapfalo ma fini hi mhaka ya swilo leswi va swi dzahaku xin'wana na xin'wana o tikuma a endlini just ku a tibyela ku loko a endlini kumbe i kazi i n'wi nyika mali mara sweswi hi ku a nga ta swi vona sweswi a ni i dlayi kwala a kelelaku mali ya ku a ya xava leswi a swi lavaku sweswi hi ku a nga ta swi vona ku i endli misteki yin'wana yikulukumba ngopfu i swidzidziharisi leswi va swi dzahetelaku swa timbangi a ni timbangi leti na to ti mikisiwa na swidzidziharisi masiku lama ku le ku tikeni xana ku le ku tikeni i swilo leswiya swi va dlaku mapfalo leswiya va ha ri na mapfalo vana va sweswi se hayi a va va khomi swi ta ya swi ya tlharamuka kwele hambileswi na kwelemberi va ngo swi kona swidzidziharisi sweswo kahle kahle tindhawu hinkwato a ta ha ri save a ni heta ku loko va khomiwa va ya kwele va ya xanisiwanyana kumbe ni loko va ya n'wi vuyisa i ta vuya miehleketo yi vuyini i ta vuyisa sweswo ya na mapfalo ma hafini va tshama va kha va khomiwa va vuya va khomiwa va vuya va khomiwa va vuya a va tshami tijele vanhu va kona i nge swi twisisi ku hi ku humelela yini hi swona that's why va kuma na matimba yo loko va swi endla va swi tiva ku va ta khomiwa va ta vuya handle loko havo va tikisela nyana xandla va tikisela vambirhi va lava nga ta rhanga ivo va va khoma va tichomi ta vona kumbe na lavan'wana va ta chava swa swi famba swi tika he swi le ku tikeni ma swi vona mara ku ku humelela yini hi vana lava munhu loyi i swi tivaku ku i n'wana wa we i le mubebuli u va tsandzeka ku famba a lava u vavasati handle a vuyela we mhana kona a hi vuloyi byebyi
0: exi
2: Ebule jana nhlika ni leswi swi vava ngopfu futhi ka vatswari lava nga bebula vana vo fanana na yaluwa. Mavonelo ya vanhu na khuvelo lavo duma la Gian Section F la inkomu.
0: Inkomu khensa swinene.
2: Danke.
0: Inkomu.
3: Mijumini na mwana mhani. Hike hi vuya hi twa ku vava. Hi ri kumi loko hi tshama hi kha hi huwelela na laha tikweni va ta swi twa. Ivi swi hungutana hi twa ku vava. Modon. Mati va mubebula n'wana swi vava ngopfu. Mati va nyoka ya n'wana wa mufana yi vava ngopfu. Leswi yi lumisaka swona yi lumi na munhu. Yi luma ku tika ngopfu. Mara a teka mhani wa yena a ya nwa byala a vuya vusiku byebyo a fika ndla mhani wa yena nsati a tshika ku lava swihobo leyi ma kona mazimbabwe va kona mazambiku na swiphuva swi kona swa vavasati wa ya nga swi langutanga u ya languta mhani wa yena na swi lo yini kasi n'wana wa kona ya loyi mele ku navela ka mina yo justice yaloye a ni nga lavi swo va musasa a vale vananga va n'wi lavela muchini ku ri a va n'wi mugandla loko n'wi mugandla se va n'wi dlaya a ta swi twa leswa vava mhani wa vona va vanhu vo nheyi vana van'wanyana lava nga sala a va twiku va vangeriwa visiwana hi yena va ta dya yini vana na van'wana ku mhani luya wo dlaya mhani ma huri kwala ka mafuko kwani ma dyona na ku hlula dango
0: 0608875942 ya mahlweni bula hi mhaka leyiwa makola enhlikani
4: mamukeaxavamukalo vatukulu mpfukini na vaxumi
0: hina hi tshama hi pfukini hingon'wana hi
4: pfukini vatukulu ya twala milandzu lawutini yo khomisa tingana leswi swi vange tingana ti khoma vahlaleri muendli wa toho ti nga n'wi khomi na loko ni languta a ka nkarhi wa sweswi la tiko ra hina ey loko ni ku ni ka mfumo wa ka Sapane munhu a n'wi hleketa ku ri no va na ripoyini swilo leswi humelelaku a swi nga ri kona laha ka tiko leri ku va hi hlamala siku rero hina loko ku vulavuriwa hi swibyihariisi a ku vulavuriwa hi mali leswi swi nga koho sweswi swi hambana ngopfu na mali ene loko va tela swona vanhu lava nga tala swona ni vone na tilava va nga hi rhangela swa va dyisa ku va swi le ku hi onheleni loko a va ri na tingana na vona a va ta ringeta ku cinca maendlelo ene sweswi se na vanhu lava lava va tshwariwaku kwana va hetelela va dyondzisiwini ku endla swilo sweswo hi va lava va ku ta la tikweni loko ni yingisela timhaka leti humelelaku vatukulu hela ayo sungula mhaka leyi hi vulavulaka hi yona munhu ni tsundzuka byeni twa yin'wanyana va ku un'wana i dlaye va mhana leyi a va xekelela ingaku hi loko munhu a lava ku sweka huku a chela girivanini a teka xuka a finengeta a xova girivanini hambi a lava ku ta a endla yini a lava ku ta a cukumeta kule mara a vitana mhani un'wana wa makhelwani wa yena a ku tanani mi ta vona loko a fika laha pfunongo va xuka mhani loyi a nghenaku mukhosi i ku ri vuya ri ya khoma munhu luya lero loko va swi hlayini swilo leswi ni vona ku a va ha tiki vanhu lava hi ku mi nga tivutisa ku loko a vitana munhu loko a vi ta vona mhaka i yini mi tivutisa ku munhu va mhana yehe phela loko munhu a hanye kahle vatukulu loko ni lo tshama na mhani na sesi na n'wana wa mehe na hahani la a ni voni ni tshame na vavasati ni mara loko munhu a za a hetela vanhu va lava hinkwavo loko a va languta a vona ku ri vavasati a ni voni a ha ri kahle na nhlokweni Mina a ta wiri ri xaka man. A ringe tele ku bona hi tole vanhu va rongo. Loko yo tola van'wana nkarhi wun'wani va nga yilwa mhaka leyi yi hela la tikweni. A swi vuli ku hala ndhawu hi ta ku hi kova vanhu va ku lava ku endla miharihari a va nga ri kona. Mara a ku ri na nawu tikweni ra hina. Munhu loko a lava ku ta ndla swo biha a rhanga a ti tova a ti vutisa ku leswi ni lavaka ku ta swi endla masala ndzhaku ku ta humelela yini. Ni ta yi kota mhaka leyi nga ta ni humelela na. Mara namuntlha wuyo sweswi a ni dyondzanga loko ni lava ku ta dyondzisiwa xikolo loko ni endla milandzwini ya jele vungotwa ni vuya ni ku vatukulu ni lave ni ntirho na mhese ni muhaxi. Va karhi va ri njhani vanhu lava va nga hlayeriwa munhu wa vona loko mhe ni ya va muhaxi mhe ni ya va katendara mhe ni ya va dokodela hikwalaho ka ku va ni dlaye munhu vatukulu ni nge ni tshika kwala mara mhe lexi ni nga tsundzuxa ku ri xaka xihoxo xi nga hi pfunaku ni nga ku a hi hlongoleni vanhu lava hi nga va thola hi thola van'wana na vona hi va byela ku ri loko hi mi byela na loko maendlelo ya n'wana ya nga nyawuli hi ta mi hlongola mara loko vanhu va byela ku va ta fuma ku fika hosi yeso a za a vuya mara ku karhi ku endliwa manyanana ma hi ri na ku hoxa siku na siku swi komba ku hina vatholi valoo hina hi kala ku hi nga xalamukani vatukulu loko vo tshika va mi rhambini va ndzuku na mundlwani e-e masimelo ya nga vi ngopfu hi hala ku twa milandzu vhiki leri taku xumani kahle vatukulu
0: inkomo yi khensi
4: nake
0: nkomo alright ya mahlweni ka 0608875942 hi twa leswaku n'wehe mi hi swi vonisaku yini kumbexana mi ri ni ka timhaka leti nhlikani ma mikerini na n'wini
5: inkomo njhani
0: tshama hi vhikini ngon'wehe
5: ipukile mba khalanga mba khalanga hevunharhu a ni edorobeni kwala byan loko ni karhi ni vuya hi loko mina mi sungula ku hambela ka thekisi hei ndhawu leyi kavaama swikolani lama ka nkarhi wo hanya ka wona mfumo wu teki matimba wu nyike vanhu swi ya leswi loko na ha vula leswi a ni byelela loku na vona ni tlhebula van'wana va le makumu va ni nga swi tivile ka xikokwana mina vo sungula ku kwetina kwante ka taxi selan'wana va rimrilayini mhani hey mi rile swi leendliwa swo swo na police station swi n'wana wa mina thatha wa ri vani a ni ba swini yini hlekahlekahle sweswi ku dyawe na munhu i dyana munhu eka xikokwana leswi ku khebulela va ta va tshikeri police station hi ya xibedhlele kwa ku ri na vabhanivhanu van'wana va tirhile xikokwana va ri na tele ni nga ri munhu loko endla swa endlandlela.

0: Inkomo ikhensi.
1: Kwangu.
0: Inkomo. Alright, shivura kumunga amahlweni mirho mara ti voice note tangwe na ka WhatsApp kambe sweswi. Efamela le malefana mahungu ya awara mbirhi ku ta ku ri awara ku hetelele ka nongonoko wa GCR Talk laha hi nga ta va hi ri na vaxiphorisa Sergeant Dorijal Rikhotso lava nga ta va karhi va hi byela swiviko kumbe ku hi nyika swiviko swa vugevenga leswaku swi tshamise ku yini hi ndlela ya njhani a hi ngheni na
2: Yukutisela wena handle ka riqingho kumbe ku vuyamela eka rihlanguti ro karhi
3: Ndzi khensile swinene ku seriwa nkarhi mahungu ya awara ya mbirhi eka GCR FM rito ra rixaka mikiseri inhlikani. Va nhlangano wa kumela vadyuhari wa Gogos Association va vilerisiwa ku hlaseriwa na ku dlawa ka vadyuhari leswi swi landzela mhangu ya ku dlawa ka mudyuhari wa malembe ya 82 vukhale mugangeni wa ka xikokwana hi ra vunharhu eka vhiki leri ku ya swiviko. Mudyuhari u kumeka etlele mbedweni na timbanga enhlokweni kun'we na le xikandzeni muehleketeleri wa malembe ya 48 vukhale loyi ku boxiwaka leswaku n'wana wa mufi u khomiwile. Mbulavuleri wa nhlangano Bishop Balo u vula leswaku tanihi nhlangano va langutela ku va va ta kunguhata timachi ta ku lwisana na timhangu ta muxaka lowu.
4: Timhangu leti ti karhi ku ta ya mahlweni ta ku hlaseriwa aka timembara to fana ta hina leti hi vulaka leswaku i vanhu lava nga koti ku ti lwela kambe swigevenga va vona ku ri chance ya vona yo va va kota ku hlasela. So hi tsakisiwe hina hi vulavisisi leswi nga endliwa endhawini leti ta Giyani laha nga khomiwa muhleketeleriwa loyi a vikiwaka ku va a ri n'wana wa mutuswa ku vava. Mhangu leyi humelela ha ri ku rileni ka yin'wana mhangu eka mukhomi laha ku hlaseliweke no dlayiwa ka mudyuhari wa malembe ma 86. Tanihi Gogo Association ta ya mahlweni hi lola swifanela ta vanhu hi le ka makungu ya ku va hi endla timachi eka ndhawu to hambanahambana ku va hi lemukisa vaakatiko leswaku swi na nkoka ku va hi hlayisa vatswari va hina swi na nkoka leswaku.
3: Matsalaninkulu wa vandla ra African National Congress ANC ku kumisa Fikile Mbalula u vula leswaku vandla ri tshemba leswaku vandla ri na nandzu wo tiya eka khoto ya vumbiwa ku lwisana na xiyenge xo fambisa mihlawulo xa IEC eka nyimpi ya vona yo va van'wani va vayimela ku langwa va vona va tsarisiwa ka nxaxamelo wa ku vhota eka nhlawulo lowu taka wa mimfumo ya miganga. Mbalula u vula leswaku va yimerile swivangelo kusuka eka khoto ya nhlawulo leswi swi va kona endzhaka loko vandla re tsandzekile ku rhumela minxaxamelo ya vayimela ku langwa eka ntsevo wa mimasipala laha tikweni.
5: We don't know and we're putting a case as it were. We don't know and we're putting a case as it were and we're still waiting among others also.

0: Masipala Vurwa hi kumeka dorobeni Nelson Mandela Road Old Metro Building kusuhi na Cash and Carry kasi Agiani hi kumeka Keto Street opposite la Dumadwe.
1: Rishaka Funeral simitiko sa kutumbulishwa ka Rishaka Financial Services leina yona yingale hansi ka Rishaka Groups kwa anjo sa bukorekeri kusukela hi 1 October 2026 Rishaka Funerals ye emahlweni minyika na bukorekeri jo peka varandziwa va mwina endlwini ya vona ya ku hetelela kasi Rishaka Financial Services yi ta minyika bukorekeri hinkwabyo byo fambisana na tipholisi ta mwina leti a tirhi eka Rishaka Funerals eka nkarhi wa sweswi maantswiselo lawa a ma nga cinci nchumu eka tipholisi ta mwina mali ka ha ri ya Let benefit na tona ta ha ta tshamisa sweswiya ku kuma vuxokoxoko foyinela 086-174-9252 kumbe miya etihofisini ta le kusuhi na n'wina Rishaka Funerals i vakorhokeri va swa timali lava nga le nawini
2: Sweswi hi eka nkarhi wa ku swakudya swa swifuwo swi kala kambe mi nga karhateki hikuva na vagajari ya agro yi kona byanyi bya hina byi sukela ka 90 rhandi laha hi tlhela yi ku khomela swakudya swa tihomu swo hambanahambana leswi katsaka dry hook vudyangwani middle beef feedlot molasses na swin'wana swo tala swakudya swa tihuku hi khomela days siyakula qpro eagle rock na swin'wana swo tala hi tlhela hi mi khomela mimirhi hinkwayo ya swifuwo Bibi hi na rona ra ku pfuneta ku dlaya madzedze swakudya swa timbuti hi tihonci tinyimpfu kahlekahle swiharhi hinkwaswo hi ku khomele swona swinkwani leswitsongo i 1250 va kumeka ka patro supaqui kusuhi na a ri marovela endzhaku na khoma u nga va kumeka 068-670-9673 gajaria agro
1: Xana u karhele hi ku heleriwa hi mati ke? Xana wa tikarhatela ku kuma vukorhokeri byo borha mati lebyi tshembekaka? U nga hakali u vilela hi swivilelo sweswo hi ku tirhisana na vasavuki wa Chadrling va ku pfuna ku kuma mati yo tenga ya le kaya kumbe bindzu ra wena. Xipano xa hina xi tiveka ngopfu ka ku borha ti-borehole, ti-steel casing, PVC downpipe, mpopo na ku vekela timoto. Hi na tiphasele kusuka eka 300 wa timitara ku ya fika eka 200 wa timitara. Ha endla ti-odex drill naswona ti-odex drill ta hina ti nga borha ku fika eka 100 wa timitara inaka a hi nge hluriwi ntsengo wa phasele ra hina wu katsa ku borha meter steel casing na ku vekeriwa ka pompo hi ku helela tsundzuka Savuki Water Drilling yi fika tindhawu to hlaya Limpopo Gauteng Cape Town na kun'wana ha fika u nga ha yimeli nkarhi wo nyana ku tiyisisa mphakelo wa wena wa mati tihlanganisi na hina eka 015-306-0265 kumbe 076-315-2680 Umisanani eka kupfumaleka ka mati ni ku tshutshwa emiehleketweni ni ku rhula eka miehleketo hi ku tirhisana na vasavuki Water Drilling tsundzukani mina mi nga na stop losses kumbe tindhawu letintsongo ta ka ti nga nghenekeki mi nga kali mi vilela hi na switirhisiwa swo hambanahambana leswi fikelelaka ku nghena hi mitirhela Savuki Water Drilling Jinke Private Clinic lei i clinic lei pfunaka mani na mani naswona vutshunguri bya vona i bya xiyimo xa le henhla yi pfuna hi leswi landzelaka
3: xo tsakisa i ku eka n'hweti leya vavasati va na promotion ya family planning hi 100 rand leyi fambaka na free glow injection kasi sona scan i 250 ina u twe swona 250 rand ntsena
1: ti-arv mavabyi ya tingana marambu misiya na loko munhu a twa xisuti kasi va tlhela va pfuna na swilondzo hi 350 rand ntsena asthma HIV testing hi 100 rand va tlhela va va na chronic treatment hi 350 rand consultation ya vona i 350 rand loko va ku tshungulela ekaya i 1500 rand ntsena loko u ri eka Malamulele na Giyani na n'wina va ti-medical aid va swi kota ku mi pfuna kasi titiya na tiphilisi to tiyisa mindyangu ta vavanuna ti kona kasi family plan i 100 rand va kona eGiyani a Bankstown va kumeka ematrix orange ka makhoma lokuntshwa etlhelo ka le tingwenzeni kasi na le Giyani a section A kusuhi ni le Ambach va kumeka u nga va foyinela sweswi eka 066-257-5568 066-257-5568 Gene Care Private Clinic the heart of good healthy care
4: kukolo funeral services iku abela ti funeral prices to fikeleleka ku seketela mindyangu hi minkarhi yo tika. Tiplan ta hina ti katsa standard plan 170 rand ku tsarisa 15 wa vanhu u kuma na caskete, dignified plan hi 270 rand ku kuma caskete ya manyunyu, platinum plan hi 450 rand ku kuma caskete ya mabungubungu na mobile fridge kumbe VIP toilet kumbe brass band mahala. Tiplan leti hinkwato ti ta na tombstone ni mimbuyelo yo engetelela. Kokolo funeral swi tirhisana na mafemani balo yo atelis hi mpfuneto wa swa nawu ku tsala win na swikoxo hi kume kidiyani malamulele bushback ridge na chiawelo. Tihlanganisi na hina hi riqingho kumbe eka whatsapp eka 082 584 3201 kumbe 078 173 9459. Hi amukela na vaaki va le matikweni mambe. Kokolo funeral hi kokolo eka swiyimo.
5: Xana u na ku tsakela kumbe vuswikoti byo xavisa no navetisa ku ngoveka swa timovha kumbe tracker? Fleet Forex Vehicle Tracking ya ku rhamba nakambe ka semina ya vona ya sales and marketing leyi vitaniwaka Track and Sale Like a Boss a Giyani hi 29 September 2026. Tata kuma Boxumbe partnera na hina transport ya marheta va yi ri koho kusuka Phalavura, Malamulele ni Thohoyandou. Tsarisa xipesi xa ha kumeka eka www.fleetforest.co.za kumbe eka WhatsApp number 0687790297 imahala.

0: Right, 18 wa timinets kumbe awara mbirhi awara ku hetelele ka nongonoko wa GCR Talk vo tala swinene hi xinkadyana. President wa tiko ra hina President Cyril Ramaphosa mataku munhu wihi na wihi wa xinuna loyi a nga ta dlaya munhu wa xisati a ku vi life sentence. Number 2, loko munhu wa xinuna a be munhu wa xisati ivi a cinca mihleketahleketa ku rhabisa case va ku a ha ha pfumeli, swi nga pfumeleriwi swi sweswo leswaku case yi va yi karhi yi rhabisiwa. Swi vula ku munhu waloyi fanele a yimela timhaka ta yena. Nawu wona hi woxe kumbe voko ra nawu rona hi roxe a ra ha pfumeli ku case yi rhabisiwa. Na toho ta rape va ku no bail munhu a yimele xigwevo xa yena ku fika amakumu. Mbona mila yi ri kake kumbe milawu leyi ku na fekangiki ka ku loko munhu wa n'wanuna a ba munhu wa xisati ivi lowu wa xisati aku a ta ya n'wi khomisa va nga pfumeli ku case rhabisiwa. Loko munhu a khomiwe hi nandzu wa rape va nga pfumeli ku n'wi nyika bail. Loko munhu a dlaya a khomiwa life sentence, a khomiwa vutomi hinkwabyo. A hi vulavuleni hi milawu leyi ku loko yo tshika himpelampela yi apply ka tiko ra hina ku nga ku na laha yi nga tshamisekangiki. Enhlekani, enhlekani, right, swi tikomba va nga yi nga ri ku twananini. 060 voice note. Hello, kumbexana a n'wi vavisa ivi loko a n'wi khomisa va vulavula va rivalela na voko a va hleketa ku rhabisa case. Nawu e-e a yi pfumeli ku rhabisa case. Enhlekani.
1: Ahee Khalanga.
0: Ahee.
1: Sweswo hinkwaswo swi kahle, i nkhavo wa kahle hi matlhelo hinkwawo malama. Swi kahlekahle a va pfumeli ku lave ku ya mina ni ya ni ya report-a kahlekahle ku ni nge 1, 2, 3 va nga fiki vaviseka ni xiphoriseni na va ku va hlekele hi report-a ku ri leswi hinkwaswo a va maninti xiphoriseni a va hetiki ku ringana ni 50-50. A va hete ku ringana swona va khomisa sweswo mara leswi va swi vulaka president swi kahle munhu a

0: Loko munhu ku fana na loyi a nga endla so ka mhani wa yena a va
1: Network ile ku mbeni ko kwani phahla network ya nami ba swinene nhlekani mamukeri
2: aya to ba kutin
1: hi tsama hi pfukini ngonweni
2: hi pfukini mama ya swa tika leswi na leswi swa xigwevo swinene na swona vulavula ntiyiso hi vula twanani loko munhu mi tswala mi bebula mi kurisa a ku endla byani namuntlha a ta jika a dlaya mhana yena lawani khalanga nawe a wu teki goza ni nga ha vulavuleli yena ntsena ni vulavulela un'wana na un'wana la swi tivaku ku la un'wana na un'wana ta tshama kha swi tivaku ku dlaya swi swi na hakelo ya vutomi bya wena hinkwabyo se vula swa tika n'wananga swi le ku tikeni ngopfu langutani vanhu lava xigwevo xa rifu thevula a xi vuyi leswi swi nga tekiwa hi presidente mina ni swi bela mavoko i mhandrozobyani ni le ka kubyani khala nga hlayiseka ntivulo
1: inkomo yi khense swinene
2: thank you
1: inkomo 060 8875942 ya mahlweni hi teka tinqingho hi twa leswaku van'wani va swi vonisa ku yini vona eka timhaka letiwani ta ku va loko munhu wa xinuna a be munhu wa xisati va ku e-e case a ya ha rhabisiwi inhlikani a ti ngwe le ku buweni hi network la 060 8875942 nambara ya le mi tlhela mi rhumelela marungulo laman'wana eka WhatsApp kumbe nkandziyiso wa rito ni ta kombela leswaku mi ya ka WhatsApp ya n'wina mi ya tshikelela mi vulavula mavonelo man'wana ivi then ta ha kota ku ma tlanga enhlekani
3: hi zombile
1: hi kon'wini
3: original miyaveteri xigwevo xa loko munhu a tele ku ri na yena a fa a ya ka hi pfala a xi vuyi na mehe ni seketela swona khalani ku va na ku yini ku va khandle kambirhi ku va na munhu loyi a nga kombaka a rhete mhani wakwe ni ri a na yena ka n'wi fanela xigwevo lexi a rhete lexi a ni lava ku ta ku xisela aka vamhana a va tshiki ku yimelela vana mhani kuntweni
1: khaaingiserini
3: a va tshiki ku yimelela vana loko n'wana leyiwani a ku rhipa n'wana wa n'wanyana munhu mhani wa n'wanyana a tlha n'wi dlaya mhani wa ku a va ta n'wi yimelela
1: sene
3: xikwembu xi nge kahle loko ku veni a dlaye mhani wakwe loyi a nga lo n'wi sala a nga koti ku yi a no ku hava mutswari loyi nga ta n'wi yimelela a ku a nga dlayanga i n'wi dlaya mhani wakwe ve le hansi hiva va nga ta n'wi vona ku ri no a nga ndlangi kahle hi na ta teka mhe ni vona nga ku loko a lo dlaya n'wana mhani wa n'wanyana a ta va ndzi xi hoxe kulukumba ngopfu hikuwaku a nga ta pfumela masiwa hikuva mhani va na ku yimelela vana masiwa sweswi lo kalanga no n'wana wa n'wina n'wina wa xinuna mi ta pfumela n'wana wa n'wina i bele original mara mhani wa ku ve nge pfumela vamhani ta teka a va ti ku yimelela vana ta ku vana ka va na ntshiva na tindlela ene a vona ntsele mhani laa swo tala lava sweswi swo fana sweswo hi vana va nga vuli ku ri n'wana wa mina a ndlava a ya mabandini se loko a nga va emabandini i ya a ka mhani wa wena laha va nga ku tshama na wena a tlhelweni ta vona for 9 months i tlhelenitasi ku biha swona va mhani a va tshi ku yimelela vana na lo nirivaluwani leswi a nga swi endla mina na n'wi sola mara a ni ta n'wi sola ngo loko lweni ka mhani wa yin'wanyana mara mhani wa a na ni n'wi soli hikuva ka mhani va yimelela ngopfu vana halani mina munhu wa sungula ni ta pfumela n'wana wa n'wina endle rhongo ka mhana mina va xisati va ta huma va le hansi loko n'wana a nga va n'wi dyoka a ni ta hlamala va ku va nga vuli ku endleyi endleyinini vaso va ka mhani kokwala va nga ta tisa ku yimelela vana hi loko ve ni va te n'wana loyi nga dlaya mhani wa a va hunguti mi ta vona se va ta hunguta ku yimelela vana hiku ni te xi valavula xin'wanyana suku
0: antivi
1: ku
0: alright
1: khoma ntani ya ka tlhokomhaka ta mahungu
4: riendleve lead ivi nhlokomhaka ta mahungu eka GCRFM.
5: Khampani yo aka leyi fambelanaka na n'wamabindzu Lawrence Mudzinganyama yi langutane na ku langusisiwa hi mfumo. Va nhlangano wa ku yimela vadyuhari va vilerisiwa hi ku hlaseriwa ka vadyuhari lawa ni yin'wana leyi ka awara ya nharhu.
1: Komo a yini ni mahlweni tatani
0: khananga mina ni ri vatswari va hina va xisata ni a va tshiki ku bambatela vana va vona loko va ka va ni ta swidyoho va ku a swi vuriwi ya mina ni vona umfana loyi a teke magoza ya kahle ngo loko a ni leswi swo biha hi mhani wakwe ende a hi mhani wa un'wanyana a hi ta n'wi tola i mhani wakwe na swi vona xi captain xi dye n'wana wa n'winyi wa xona swi vula hi vula ku n'wi bambetela ri a va tiva va yimelela ngopfu vana vakheki lava loko a lo ndla mhani wa un'wanyana a va ta n'wi kanatela va ku hayi n'wananga ma swi vona se hi ku endle mhani wakwe hi nga n'wi soli mfane a ta sola hi mfumo hina leriwani i ri i dyondzo ka vamhani vamhani va ta dyondza ku ka va nga ha yimeleli vana loko n'wana ve ri lexi nga dyani ka va wun'wanyana na wena xi na wena na wena xi tawuti va vula loko swi suka kwana a nga sunguli loyiwani ku nghena tipaleni a ka vatekuli i khale kala swiendla se wo kombisa ku se layisense ni yi tekile i kombisa hi mhani wakwe ku ri a nga ha ri na lenasi se wo va na lenari ko wo va na layisense a ni ri na ti-orijinali manyi wa vita a hi teni van'wana va yi vona njhani
1: Inkomo Khensi. Alright, 060 Baku. A case I rabisiu. Xa vumbirhi loko ku ri mhaka rape va ku no bail hi langutana kambe ka mhaka loko munhu a dlaye munhu va ku life sentence 060 8875942 I blame yo mhaka leswaku xinuna swi fika laha mi kumaku hayi le ku tekeriweni nhlokweni kasi n'we mi ri yini mi vona nawu lowu wu ri kahle ke mixa milawu leyi yi ri kahle na yi nga tshuka yi hi tirhela hi nyika mbuyelo lowunene eka tiko ra hina ke loko ni karhiva timhaka ta ku ni ta tlanga ti-voice note kambe sweswi a hi tsutsumeleni a mavhengeleni a ndzhaku ka mavhengeleni ya ntlanga ti-voice note nhlekani
4: rhulaka miehleketo ku kumeka ntsena loko joyine a ri marovela funeral services joyina namuntlha i vutsarisa 13 wa swirho handle ko langusa malembe wa 14 hi wena plan a u joyina hi 210 rand plan b 220 rand plan c 260 rand tekele enhlokweni leswaku ti-price ta hina a yi tona

0: Ekwena mta kame nan me la wade nga ywe kade wan ya yi yi ngaro.
1: E do wak mwono ashtu na pa mwono ipa mwa
0: wansan. Mwa kwa wansan pa mkwono zot an a ya bifu ni wana shokar. Number two, wak adlaim agu wila fendef na shokar. Mwak arebi na shokar. Shokar, shimene ngofu, saseke ngofu, ene. Ata shokar. Mara. Le avana isiwa iyewe kwa kutatisa na mwenye mwenye ya mwenye akati kwa South Africa. Wae wana vudu kuna wana maloara laka tikisi tuwa wana wana implementa in kwa tukatona. Akutengi maloara ni kutenga mchushisi na magistrati na prosecutor. Lateka case shuwa shuwa right. Kibibuwa ni maloara ni tateka long process. Inkomo wona prima na kobota
2: nito kalanga ito makama na kalanga president lo wano hina lo ya sasa na zikomani baka wesa tukabulu mana bama sati afana anga kumbili ene fanele kuma sati aya ku rabisa kiswa na fumeli angeri masati a ri vanhu loko va ta bananini loko un'wana a khomisa un'wana loko a rabanisa nandzu va nga pfumeli se mari wa ku n'wansati still wa tshwela ndzilo wa hehla ka ndzilo mbeso nkhawubyelo baka ya yitwa kale wa hlohlotela madzolonga hi swilo sweswo ku n'we hetele mogirls kwala ntwini mqavananyana ku i nyana mpama a tsutsuma ya prostitution a ku tiva ku loko no zana nkhomisa leyiwani a nge ni ku beyili ene ve nge ni pfumeleli ku na n'wi rhabisa nato a hi swona sweswo ku lani a yi twali liya ku gwei xa rifu yi kahle liya mara leya vavasati ya ku loko va bohe mpama a post station veli a nga rhabisi nato loko a rhabisa nato a ka ha pfumeliwi a yi twakali
3: Inkomo Bodon akha ito mlambo ehobzeni hari na nwini leswi va swi vulavulaka president loko ku ri ku swi ta endleka va swi sayinele va swi pasisini kumbe vo vulavula hi leswi hi kha hi twa ku ku vava hi nga ku vulavuleni hayi a ni ta ku na khesa loko swo endleka a va swi vulavula swi va swona swi va ntiyiso ku milawu ya vekiwa laha mara a yi tirhisiwi vanhu va khomiwa mara a va govi nchumu a va endli a ku endliwi swona leswi va swi vulavulaka president loko a vo swi endla khale mi kuma ku wun'wana a ya ya rhela ndyangu hinkwawo a tlhela ti heleketa a police station mara swi nga vuli nchumu a tlhela apulaya bail a huma i yini sweswo swilo leswi va swi vulavulaka a swi hetiseki a swi tirhiwi nawu a wu tirhi mi ta swi vona vugevenga hinkwaswo swi ta hela khale a ku ri hava vugevenga lebyo tani a phakati ka ti-police station a ko va na vugevenga lebyi nga tala ku ri ku yiva na ku lwanya na ku lwa ntsena a leswiya swa ku vanhu va dlele ivi a kumeka a vuya a ya hlayisiwa a police station a swi nga ri kona sweswo loko a za a dlaya na yena a faneliwa hi yo ntambu se na sweswi a swi hetiseki sweswo swi va swi vulavulaka a swi hetiseki i khale hi kha hi rila va nga vuli nchumu swi hundzuka nota hi yo mhaka hi ngo hi vona va rhumaka vanhu lava hi vona va nga nyika ti-righti vanhu lava hikuva a ni va na ti-righti to dlaya se hi yo mhaka hi ngo swilo leswi hetisekakaku hi ta khesa loko swi endleka hi leswi ni swi vonisaka swo hlayiseka mbhodolo nkomu
4: avuxeni mbhodolo khalanga u kahle mathebula avuxeni mbhodolo heyi hayi nhlokomhaka leyi na yito president yi te na mhaka ya kahle kahle kahle na leswaku ri na loko munhu a bona nsati va tlhela va jika va ku ri va rivalava va rivalana swona hi swona mara na ku va ku na emfumo lowa hina ni wuyimonge yi ma lavaka mhani lawa loko moya mi ri mani na muti eyi nsati wa mina hayi leswi a nga endla swo tele emibeni leyi poto na ku hleko tlhaya vitana ni ku yitana naleni ku na case ma ene a vitana mita ni pfuna case leyiwa ivi va na ha ku hleka ma kumbexani va mahleki va misheki va tsalatsala va tsalatsala va ku hayi swona hi ta swi endla hi ta swi lunghisi heyi loko se mona laha mifambelo mi languta hala ndzhaku hala hala a mi ri kona takumi va gana mi va swi tiveni ku hleka mi va hleka mina mara loko na South Africa ku heyi papa manimani i mibila ha ti-vhen ta ku tiva ti ri 7 or 10 ti yela munhu wo nga masoni se um laha ka ku ri na na loko munhu a pfinile i yimela xigwevo xa yena nanto um loko a pfinile na a vhela a yimela xigwevo xa yena ku va life sentences a nga ha vuyi ma vona kwalani ha i vulavule kahle president se hayi wo khensa um leswi swi nga vulaka president loko milawa ko yo landzeleriwa a ku ta va kahle mara hi ku a yi nge landzeleriwi swi ti helela na yena ai swo fana na a ni tivi ta ku swi fana na yini bodoni ku ri swi vulavula masiku hinkwawo wa vula nkulukumba wa nara nawa wa kona a wu endleki ma hi bodoni teka nilanga la ndzhaku ka mina ni papa xiyona hi fana laha emugangeni wa nghena eka ni muxaka ka siku ni ntangu.

Zezo mixer simbra kahle risuke kahle lika mlandra one zoom bar simbra kona mixer eventually twere mzamani joni ne simbra kona mixer ke fkare chungmeta kahle lika 21 minute ingiri kahle mixer lika awara liya yanaru eka nthika nwa sukura na mota kaske mixer nim amkara kahle man ka ndoto ka bana bana kazi wa me eka nongono ka bamba reloaded inda ngwa kahle tinza wata ka bana bana irika long weekend ya lava track wa mingu bako wana man himfuka wabi ya botolwini wakon wabi ya tolo hinabona kumesha ingi mreko pinin kahle feleke kwa kwa la gyan kaske na kufume na kutsemba so kaiko baka matlaiseka maka matlaiseka ati ndawini hiku hamba na ambana katona eka nthika nwa sukura na mota wala mingi sir kaske nguna minu kuma kahle audio streaming ya www.gsrfm.co.za ngawara mingiser and cancels don't go mingiser tsa wena eka nongo noko bamba reloaded welcome I'm gonna get mingiser ndlela yale okay ukhona kuma kahle feleke sho sho onto shesho kola unkhoma kahle or gona kaske mina ri jari kuma thosi mnyenge ntima ibhocoza muso mfula nwa matekansa the rebi nala baya bakunisa kahle mfula leya shinkume ngume hileka nongo noko bamba reloaded mingiser indlela yo yaleyo tsile kahle mingiser umuntu kumbe kasukura thora akusukura ra kutlangela kahle feleke heritage day sibe kahle zwinene ngofu mane vanhu va sasekini swinene kuva na swo biha leswi nga va kona ndzawini to kuhambana hambana kuva na swa kahle leswi nga va kona atindzawini ku hambana hambana ka tona kasika mingiseri tsundzuka leswo ka nongonoko bambar loaded va khe kunikete kahle leti bakuwa akatikurayena ra Afrika-Dzonga xikan'we khe nareka matiko mambe ta vanhu lava ndhuma na tona ke va khe ku tshweta tona kumbe xanike ku nyika tona mingiseri tsundzuka kahle swi tikombisa i nga rimi mhaka leyi vulavula hi yona vhiki hinkwaro leyi nga va kona leyi a FNB leya event leyi nga va kona ya DJ Maphorisa ra Kabza de Small ya ti Scorpion Kings kombisa ndzimhaka ni ta ku ri xifanya tani Temogo Jima Shigo kusikana event liya hi va yi va kona mingiseri vera yikho mfana luyani a ngeri ku pfukeni leswi ya va nga vaka hayi u tekwini a ku tshwutshwisiweni ka miehleketo va ri mianakanyo ya yena kumbe miehleketo ya yena yi tlhe vuyela ematshan'wini leyo kombisa yi nga ri yi jikini ndlela leyo va kombisa ni makenta ku ra yi khona mani mfana luyani u va a ri karhi a kuma vutshunguri bya xiyimo xa le henhla eka nkarhi wa sweswiwani va sungula ku ti vutisa ku ta va ka siku endleka yini ku humelele yini van'wani va vulavula sweswi va swi vulavulaka ku hahe kumbexana DJ Maphorisa disentel tsundzuka leswaku mfana luyani ekwambisa timakenta ku ri ifambini aya tindzawuna ti ri Nigeria hei leswi ni nga swi voni Nigeria le a swi voni hi munhu un'wani hi la se vanhu va sungula ku hleketelela swona swaku swi ri kumbexani ke hei ku yena ku hlanganyeta event he what sweswaku swi tela mingiseri 23 wa timinete ngeni kahle feleke eka orlantan mahungu lami hinkwawo mingiseri ta ma kuma kahle feleke kona kwale ka nongonoko bamba reloaded eka nhlikani wa siku ra namuntlha hi le ku fambeni kahle mina na wena eka xiwondo 106.0 eka rito ra rixaka nhlokomhaka ka orlantlanu ni ta va ni kha ti ku nyiketa kahle yona mingiseri kasike nakambe ke gadeishes ka awara khetelela nakona ke swi tava swi ri koho kasike nongonoko ibambar loaded dajara ka mathosi mnyenge ti vabhocoza mniso mfula nkhoma teka sa tirim msebenzi wethu risimira kahle usa kahle ka phusa 929 pamtsena kahle feleke na mpura ikona jasi kho ti ri ka risimo hamkwe ri zuma kona feleke mne risimadlisa na yena ikona ti ri ka risimo veke ifomba kahle.

Mr. Jazia, grüße Brüder Mixer, Harry Trigger, wie du right, bako mamba majabulile endlela leyo ke mamba majabula kasike mingisere beke famba kahle fele ke endlela leyo kasi hi ba ikhe sibela kahle mingisere eka ndenga wa sikura muntha eka xiyenge lexi ya xakwe mnika ta kahle fele ke red bug huwa aka ta kura na Africa dzonga xikamwe ke mireka matiko mambe eka nhlikari wa sikura ka muntha wana mingisere makona fele ke maungu la mafuma ku mahlweni eka nhlikari wa sikura ka muntha kona kwa ka ta kura na Africa dzonga hi ka ringa vula kahle fele ke matiko mambe ne kwa ka ta kura na Africa dzonga mingisere iko maungu mele kufambini mahlweni eka nhlikani wa sikura na muntha wana mingisere wa GSFM kona kwa ka xondo 106.0 hi le ka rito ra rishaka yane okay elikela mtaka hlemingisere so kule swa kumahlweni fele ke eka nhlikani wa sikura na muntha hi mayi maungu makoko ka sikuna na mahungu ya matiko mambe mingisere ta va khaya ku xumbutela kahle wona eka nhlikani wa sikura na muntha kona kwala ka xihondo 106.0 eka rito ra rixaka no va ni nga tiku ku ndleka yini mani mara hi mikama wo tala loko ni fanekele ni mi nyiketa mahungu lama fambaka mahlweni ku va na swin'wana na swin'wana swi nghenelelaka laniwa mara swi lamaka mingisere ni ta va ni kha ni tsuma kahle fele ke ni ta ni ta mikandziya lala so bona vane sikuma kahle ku ni miniketa kahle feke kahle swona kumbexani ke michini leyi ya hina hala ka xithekniki hala swi tshamiseka ni kota ku ku va ni miniketa kahle fele ke swona leswi baku aka tiko rena ra Afrika-Dzonga eka mimingiseri ni karivari ku amukela kahle mani na mani loko ku pfulela kahle radio ya yena eka xihondo 106.0 eka rito ra rixaka loko tini kahle mingiseri eka hungu khasi wa mina leri fambaka mahlweni eka nhlikani wa sikura na muntha ku na khale ka xandla kumbe kumbexani ke nhloko xandla ya nhloko ya maphorisa ya masipala ya Ekurhuleni EMPD hi vulava kahle mani hi vulava kahle feleke uBoti Julius Mkhwanazi a kumile papila ro nkhoma kumbexani ke ku humile papila ra ku nkhoma ri vitaniwaka leswaku is a warrant of arrest Mkhwanazi a kuma papila leri exitokisini laha a khomiweke hi nandzu wun'wana sweswi swi endla ra vuntlhanu Mkhwanazi a kha a khomiwini ka sikemingiseri ka mavhiki lawa ma nga hundza Mkhwanazi mapapila rin'wana rin'wi ehlokola entirhweni a ri a xitokisini wa hlangane kahle mapapila mambirhi a ri phakati le ene rin'wana papila nakambe mingisere va kumisani makete ka yi khona ke Mkhwanazi ku na warrant of arrest a ri ndzeri ka xitokisi leswi vula ku ri milandzu leyi a nga na yona ka ri na milandzu yo karhi mingisere leyi nga ta yi ri karhi yi famba mahlweni kumbexani ke milandzu yo karhi leyi nga ta yi ri karhi yi n'wi landzela a ri andzeni ka xitokisi wa ra mingisere kasi ke yi nga famba kahle nakambe khasi yi languta kahle rin'wana ra hungu leri yi fambaka mahlweni eka nhlikani wa sikura na muntha vanhu va ku tala kumisani makete ku ri khona ke va rhobiwile tolo mani hi ku ya hi swiviko leswi hi nga swi nga humesiwa kahle feleke laha ku hundza ku tlula ka 100 wa vanhu va nga yiveriwa tifoni na swin'wana na swin'wana feleke swa nkoka kasi ke leswi a swi humelela exikarhini ka vatsutsumi a ku ri na vanhu lava a va tlulela vanhu a va vutlela vanhu tifoni no tsema swibekani leswi vatsutsumi a va swi hakarile emakatleni va teka leswi a swi ri andzeni kasi ke leswi humele kahle tolo eka mphikizano wo tsutsuma wa malembe na lembe wo tlangela kahle Heritage Day lowu a wu endleriwa kahle edorobeni ra Joni kasi ke ku kumisani makende ku ri ku ri na vanhu va ku hambanahambana mani loko vanhu lava kha va tsutsuma nkosi ka switirhisiwa leswi vanhu va lava vanhu lava va ri na swona kumbexani ke ku vutlela kahle swibekani leswiya va kumekaku va ri karhi va tsutsuma va va swa karhile wona mingiseri wa GSFM kasi ke nakambe yi nga languta kahle feleke mahlweni eka nhlikani wa sikura na muntha ko kwala ka xihondo 106.0 mara xin'wana xa kona mingiseri lama tirhi mani ka hina vantshwa hi ringeteni ku tihlayisa mani long weekend leyiwani tindhawu to hambanahambana ku lava ku kha hi ya kona a hi ti hlayiseni mingiseri hi ndlela yo yaleyo mitekela vuhlayiseki bya n'wina enhlokweni timakini ta ku hayika vaka manana ku na leswi vuva ku hayi kuma va khuya ka ndhawu yo karhi nkarhi wolowo i vutisa ku ri okay mafamba swo tala mingiseri swi tala ku humela kahle feleke endlela yo yaleyo nkarhi wun'wani ke i kuma swaku lami ya kona mpela mi fika loko swo fe mi chayisa ya ku va ntirho ku va mi kota ku tlhe mi hlangana kambe kasi ka mingiseri rin'wana ra hunguleri famba ku mahlweni feleke i ndlela leyo kumisani makini ta ku hlangana va matsonga machangana fro forum va rhumile kahle a toka siku ra tolo mingiseri a ndzawu ta le ka homu va rhumile kahle marito ya ku chavelela naswona ke swibela mani la swinene ngopfu eka loko va kote ku rhumela kahle marito ma ku chavelela hi ndlela yo yaleyo mingiseri le ka makombo timinete hi kongoma kahle eka awara liya ya mune eka nhlikani wa siku ra namuntha loko ku ri nongonoko

0: kusuhana le Manemelong Primary School. Sekumeka na le Alexandra e number 4716 Avenue Hofmeyr Street. Next to Andries Hairdresser. Eka Armarobela Funeral Services. Loko iku halahla, halahla. Loko iku ikuinka mali, ikuinka mali. Naswona switututu ipana vantavasi. Na tiyaxeta hina hi leta tipapa. Hi vulavula hi ti wings. Wishokoshoko 074-751-4932. Hekele nhlokweni leswaku hi vuyisa varhandziwa va n'wina kusuka eJoni hi va vuyise Limpopo mahala. Armarobela Funeral Services. Take the chance.
1: Rishaka Funeral simitivu sa kutumbulishwa ka Rishaka Financial Services leina yona yingale hansi ka Rishaka Groups ku anjosa vukorekeri kusikela hi 1 October 2026. Rishaka Funerals ye emahlweni minyikela vukorekeri byo peka varhandziwa va n'wina endlwini ya vona ya ku hetelela. Kasi Rishaka Financial Services yi ta mi nyika vukorekeri hinkwabyo byo fambisana na tipholisi ta n'wina leti a tirhi eka Rishaka Funerals eka nkarhi wa sweswi. Maantswiselo lawa a ma nga cinci nchumu eka tipholisi ta n'wina. Mali ka ha ri ya na ti benefit na tona ta ha ta tshamisa sweswiya. Ku kuma vuxokoxoko foyinela 086-174-9252 086-174-9252 kumbe miya etihofisini ta le kusuhi na n'wina. Rishaka Funerals i vakorhokeri va swa timali lava nga le nawini.
2: Xinavetiso lexi landzelaka xi hakeriwile hi vandla naswona GCRFM a yi seketeli phati yihi na yihi. Hi tlanga ntsena xinavetiso lexi hakeriweke.
3: Switshembiso swa hava lowu i nkarhi wa vutomi byo antswa. Vhotela Gaza ku kuma mati yo tenga, mapatu, mintirho, swibedhlele xikan'we na vukorhokeri bya vaaki lebyi va tirhelaka. Gaza yi lwisana na xihlawuhlawu xa tinxaka na ku hlawula vanhu. Switirhisiwa leswi tiyeke, vhotela Gaza. Ku vuyiseriwa ka vukorhokeri bya rihanyo, nkululo, ku pfuxetiwa ka ikhonomi, gezi ra nxavo wa le hansi hambi ku ri dyondzo ya quality. Vhotela Gaza. Pride of Gaza.

Friday mo fara so so mix er ka ji fara fara ka shondo 106.0 ai che corporation vula buti o qui come dica anche caro sicura da motla e come chat che mele fiki wa na mixer manjana kwa la wa gona tene tuwa dipina te ngere ka ka wa la ntlano ele ka ndongo ko pambare lo tero la mixer ji fara fara ka hlika wa sicura da motla o vaiti ne ri ra tsa se mo che mtepine kwa la wa gona mixer ka se nda kutya ka ka le ina vela kahle sekura kumele kiwa kana vatu bulogi ka sekura ra motha ntonga kan'we ke na Facebook comment an'weni toka swa ku wemingiseri khoma kahle or kwi

mina ngisaba ngaphezulu ngoba 10,000 yenkulunga angisidume ngamnene kasa funa mali iza kusala mina ngisaba ngaphezulu ngoba 10,000 yenkulunga angisidume

Sasasemingisirwa mina unamina ntombi ezenya ntombi elesikhundiswa amaleza wazinjeni nsenzelwa kahlungwana neri tibulo mamjaji marsimat nasira mamjaji ngamathole kamavuza kayambuya vapfukile vanhu va na ntshembo na ku pfumela swaku vanhu va pfukile ni xeweta vanhu hinkwakunkwakunkwakunkwaku vaminingisa ka miri kona ri njhani i-heritage day ga sungule ra tolo no titshembo na ku pfumela leswaku vanhu ka tindhawu ta ku hambanahambana a va ri ku dyeni ka joy a va ri ku tsakeni masayiti hinkwawo miyingiseri wa mina anakeni heritage hi vuhina hi leswi hina hi nga xiswona i ndhavuko wa hina miyingiseri wa mina so no va na ntshembo na ku pfumela leswaku valovedu vavhenda matsonga mapedi mazulu maxhosa loko vulavula ririmi ra xinghiza na vo vona heritage ya vona miyingiseri wa mina so na vona tshembo na ku pfumela leswaku vanhu va tiphine ngopfu na hina hi tiphine ngopfu heritage day miyingiseri wa mina ka tindhawu ta ku hambanahambana nkarhi wa hina wu yi vekwela ka 7:08 na khensa lunghile mbalepani kusuka nkarhi mari lowu nkarhi i wa hina na vayingiseri va Sportville aka majama siku ra namuntlha ku na to tala leti nga khomela tona miyingiseri wa mina leti ni lavaku hi va hi karhi hi timpfapfarhuta ni vona ntshembo na ku pfumela leswaku u ready ku lava ku twa leswaku ntombi ka majama siku ra namuntlha yi ku khomele yini miyingiseri wa mina wa swi tiva leswaku nkarhi na nkarhi ni ku khomela to tala timhaka miyingiseri wa mina leti ni rhangaka hi toho miyingiseri wa mina aka majama siku ra namuntlha i ta mujahana la nga sayiniwa ka xipani xa wena Stellenbosch hi ta va hi karhi hi vulavula hi yena kasi ta tlhela hi vulavula hi manana ni ta ku hlayela tintombi leti va nga va ti-selecta 24 wa tintombi leti nga ta va ti ka ti lwela kumbe ku hi lwela nyimpi back to back for Olympic qualifiers ta ku byela leswaku ti-date ta kona i ta rini i va mani tintombi leti ti nga va ti langiwa leswaku ti ya hi lwela nyimpi leyi miyingiseri wa mina wa swi tiva leswaku loko swi ta ka xipani xa rixaka xa Banyana Banyana we go for the best so na namuntlha manana desire Desire Alice va ye for the best ta tlhela hi vulavula hi xipani xa hina lexi endlaku leswaku hi va na makatla lexi nga qualifya ku ya ka ti-olympic aka lembe leri taka miyingiseri wa mina na ku tlhela va qualifya ku ya ka African Cup of Nation the under 20 ni ta ku byela leswaku aka nhlekani wa siku ra namuntlha ku endleke yini naswona va qualifye ku ya ka kula ku twa to tala ta va u tshamise sweswo u twa leswaku ku va kha ku endleka yini eka timhaka hinkwato ta mitlangu ya bolo ya milenge miyingiseri wa mina Gunya head coach nkulu

kute va karva kombisa leswaku ku endleka hindlo va karva ti prepare mitlangu ya ku va va qualifyela ku ya ka African Cup of Nation na bafana bafana ta ku byela leswaku va ri yini nkulukumba Paul Duet ka ti makata ku va va hlangana xipani xa hina xa bafana bafana kasi halaka xipani xa bafana bafana loko hiku hindza makulungisa swinwani ku va na ti injury ta ku byela leswaku I blow ya mani le inga kona ni ngiseriwa mina kusuka ka xipani xa rixaka xa bafana bafana mana nga anga ba vaviseka kasi rileyilwe wakalitsulunyana avuriwa mudzaberi wa xipani lexi nga Botswana ta ku byela leswaku I mani mudzaberi wa kona ni ngiseriwa mina la kumbexani u va kara ya dzabela aka xipani xini seriwa mina so tabarika ni mpfapfarhuta leswaku u ya dzabela aka xipani xini seriwa mina hi ta tlhela hi vulavula hi mitlangu ya Betway Premiership ni ta ku byela hi njhekanjhekisani lowu nga kona kumbexani hi vatlangi ku ya hala na hala ka vatlangi mingiseriwa mina wa swi tiva leswaku sweswiwa va le ku wiseni hikokwalaho ka mitlangu leyi nga kona ya xipani xa hina xa rixaka va le ku tilunghiseleleni ka leswaku va kota ku va va tlanga mitlangu leyi mingiseriwa mina ya rixaka ku va va hi pfuna ku va va qualifya ku ya ka African Cup of Nation mingiseriwa mina so mitlangu leyi hinkwayo ya Betway Premiership ta ku byela leswaku yi ya vuyela rini aka hina hi kota ku va hi karhi hi langutisa hi tihlo ra kahle mingiseriwa mina ku njhani kwala nga kona hi kume kahle ka audio streaming xa hina xa www.gcrfm.co.za n'wina mi nga va PLK Mpumalanga Durban, Cape Town hinkwakunkwaku ma hi kuma ka audio streaming xa hina kuma kahle ka Facebook page ya hina ya GCRFM kwalaya mingiseriwa mina u va karhi u siya timhaka ta wena ta leswaku u yingisela u ri kwini mingiseriwa mina swi rhandza ku va ni twa kusuka ka vayingiseri va hina leswaku va yingisela hi ri kwini na vanhu vo tala va yingiselaka va ri ka tindhawu ta ku hambanahambana vo matsotsosela vo jimngala lumbu mavalani vo dzingidzingi thomo khakhala ni ndani hlomela ku halaya hansi ku halaya na swi rhandza loko vayingiseri va hina va kha va ku hi ku yingisela hi ri hala ni va ni kha ni swi rhandza swinene kusuka ka vayingiseri va hina mingiseriwa mina kasi ka majaha masiku ra namuntlha hi na mitlangu yo hlaya ya UEFA Nation League ya vaxinuna ni ta rhandza leswaku u ni predictela mitlangu mimbirhi ntsene mimbirhi mitlangu leyi ni lavaka leswaku u va karhi u tshama ka yona u ni predictela yona mingiseriwa mina kusuka aka xipano xa Italy na Belgium hi ku vona ka wena exikarhi ka Italy na Belgium madya masiku ra namuntlha ku ta va ka ku wina mani u ni predictela so kwalano kasi hala ka African Cup of Nation madya masiku ra namuntlha mingiseriwa mina u va u karhi u ni predictela leswaku exikarhi ka xipano xa yona Morocco na Gabon u vona ingaku ku ta wina mani Morocco na Gabon u vona ingaku ku wina mani kasi hala ka UEFA Nations Italy na Belgium u vona ingaku ku ta wina mani mingiseriwa mina so madya masiku ra namuntlha hi tshama ka Morocco na Gabon na xipano xa yona Italy na Belgium ni predictela swona tsumela kahle ka nomboro ya hina xirhandza 060-887-5942 u byela leswaku u predicta u ku yini mingiseriwa mina u predicta u ku yini u va na ntshembo na ku pfumela swaku hayi mi tshamiseke kahle ku lava ku twa hinkwaswo leswi ni nga mi khomela swona a hi sunguli hi ndlela leyi mingiseriwa mina a hi sunguli hi mitlangu ya va under 20 under 20 ni vulavula hi xipani xa hina xa rixaka xa Amajita i xipani lexi xi phakamisaka mijeko mani xi le ku tlangeni kahle ka mitlangu leyi ya COSAFA Cup xi macha xi ya ka ti-final mingiseriwa mina ka COSAFA Cup under 20 xipani xa hina xi kote ku va xi hlula ka nhlikani wa siku ra namuntlha xi hlula xipani xa Zambia hi tibolo ta mune eka timbirhi i under 20 swa tikomba leswaku vumundzuku byi vangamini loko swi ta ka xipani xa hina xa Amajita xi kote ku va xi hlula hi tibolo ta mune eka timbirhi eka xipani lexa xona Zambia xi va xi kha xi tiyisisiwa xipani xa hina xa Afrika-Dzonga xa Amajita leswaku xi va xi kha xi ya tlanga na xipani xa Ghana aka ti-final ta mitlangu leya
Cosafa Cup means the Ramina. So if I carry Namutisa Lasaku, Kuba Kakwa in Tekaini, Himitangu Tangu, Yoya Leo, Yakosafa under 20 means the Ramina. Logunam says Panshai, Nasha Amajita, Sha under 20. Takota was one Lasaku, Majita Lamuan, Matanga Kashango, Fumaleku, he combined Kalasaku. Bumunzuku bya bola Afrika Dzonga abzinge heleli ahansi byile ka milenge ya kahle hayi complain man leswaku I under 20 mara under 20 leyiwani ahiti kombi leswaku yile ku endleni ka swona kumbe yile ku pfuneni ka xipano kumbe xani xipano xa rixaka lexikulu kuva hi tshemba ka bona mingiseri wa mina leswaku bumunzuku byi tshamisekini ni vula ni nga tipinyingi leswaku bumunzuku byi tshamisekini loko va ze va kota ku ya ka ti-final ta mitlangu ya Cosafa Cup Championship under 20 mingiseri wa mina dangisile ka vona va hisa lavawani va tlange kahle ngopfu va hi karhi hi ku halala aka vona ku va va kote ku va va hlula aka mitlangu leyiwani mingiseri wa mina u nga rivali leswaku gondzo ra vona ri tshamisele swiwana a hi tsutsumeli aka gondzo ra vona aka mitlangu leya under 20 mingiseri wa mina kusuka kwale hansi kwale va nga sungula kona va hlangane na xipano xa Lesotho hi ti 19 ta n'hweti ya vu 9 2026 hi vone va tlanga na xipano xa yona Lesotho va xi bukuta hi tibolo tinharhu eka tanda I gondzo ra vona leri ni vulavula hi xipano xa hina xa Amajita kasi game ya vumbirhi va tlange na xipano xa Angola hi ti 21 ta n'hweti ya vu 9 va wina hi tibolo timbirhi eka tanda I Majita malama mingiseri wa mina kasi game ya vunharhu va va tlanga na xipano xa Eswatini hi ti 23 ta n'hweti ya vu 9 wa swi vona ku masiku ma kona motlulwani mambirhi ri kumbe rin'we a va wisanga va hisa lava mara va alava wina hi tibolo timbirhi eka tanda kasi game ya ku hetelela ya vona a Majita mingiseri wa mina hi vone va tlanga na xipano ka nhlekani wa siku ra namuntlha va tlanga na xipano xa Zambia xa under 20 lava nga wina hi tibolo ta mune eka timbirhi va tiyisisiwa leswaku va ya ka ti-final ta mitlangu leyiwani mingiseri wa mina ya Cosafa Cup under 20 hi nga ku yini kahlekahleni ka xipano xa hina xa under 20 ka vula hi va bela mavoko loko va kha va tlangisa leswiwani va hi komba kahle leswaku swilo swi tshamisekini swilo swa kahle swa ta kusuka aka xipano xa hina xa under 20 mingiseri wa mina va le ku tirheni kahle mudzaberi wa under 20 mingiseri wa mina va tirha kahle ngopfu loko u langutisa a va nga nikiwanga chance ya ku va va karhi va tirha hi ndlela leyi va tirhisaka swona va nga ri na switirhisiwa swa ku helela nga rivali leswaku vo vulavuleriwa leswaku va va karhi va kuma muholo lowu va holaka nkulukumba Raymond Daka va va karhi va kombisa leswaku muholo wa vona hi wutsongo va vulavuleriwa va ze va kupuseriwa muholo a henhlanyana leswaku va kota ku holanyana kahle ndhaka loko xipano xa hina xa under 23 xi va xi kote ku va xi kuma African kumbe xi wina African Cup of Nation mudzaberi ku ri vona mingiseri wa mina ni vulavula hi xipano xa hina xa rixaka xa Amajita so va le ku tirheni ka ntirho wu kulukumba ngopfu mingiseri wa mina le ka Amajita ku tiyisisa leswaku Amajita va va karhi va famba hi ndlela ya kahle mingiseri wa mina so mina for me I'm very excited ku va ni vona xipano xa hina xa Amajita xi kha xi performa kahle mudzaberi ku ri nkulukumba Raymond Daka va ku huma kwala Limpopo va vulavula xichangani two xichangani nkulukumba lavawani xichangani xa vona lexi tlulana xa mina mingiseri wa mina ni vulavula hi nkulukumba Raymond Daka va tiveka ngopfu abolweni ya la Limpopo bolweni ya Afrika-Dzonga va tsutsumatsutsume na swipano swa ku talatala mingiseri wa mina so va le ku tirheni matimba ngo ka ti-final va wixela lucky ku va reche ti-final ta mitlangu leya Cosafa Cup under 20 mingiseri wa mina a hi suki kwalani hi ta tlhela namuntlha hi vulavula hi mitlangu leya ya magondzweni mingiseri wa mina
le ya xitlangoma annual soccer tournament how le ka quarter final nwana a anwa hitseve spanu leswi nga hunda swi ya ka quarter final spanu leswi swi nga tshimbirisana na spanu swinwana tavani ku ndzela leswaku spanu swi leswi nga tshimbirisana swithimbirisana swinwana swi famba swi hlantswa jesi swinwana swi matcha swi ya ka quarter final minduku iti quarter final tavani ka ku hlamusela hi yona mingiseriwa mi ya tshamisa sweswo ri ni teka man'wani mahungu loko swi taka timhaka ta mitlangu ya bolo ya milenge xitori xa hina xi saka xa nghondo aka madya masiku ra namuntlha xi kona mingiseri wa mina xi kona ni tshembi leswaku ta va hi karhi xi tlanga moyeni ho va na ntshembo na ku pfumela swaku xi nge yi khomisi tingana xitori lexi xa hina lexi xi ta va xi kha xi pfumela ku va xi ya moyeni hi ta kota ku va hi ka hi ri xi tlanga hi xi tlangela vayingiseri mingiseri wa mina so kusuka kwalano aka hungu ra xipani xa hina xa under 20 a hi ka mahungu lama ma baku bembele loko swi ta ka timhaka ta mitlangu ya bolo ya milenge la Afrika-Dzonga a hi tsutsumeli ka xipani xa yona Stellenbosch ya langutisa lava swaku ka Stellenbosch ku endleka yini mingiseri wa mina ku va ka ku tiyisisiwa mingiseri wa mina leswaku jaleri ya va ri vitanaka njavulo waka Bloom ku vuriwa leswaku u sayiniwe hi xipani lexa xa yona Stellenbosch kusuka aka xipani lexa xa le Indonesia lexi va xi vitanaka Borneo Samrinda u sayiniwini kumbexana u lomiwini kusuka kona aka xipani lexa xikulu xi humaku le a Indonesia a taka xipani xa Stellenbosch eka hi ku hoyihoyi kusuka ka yena n'wi wixela leswaku a va karhi a tirha kahle ka xipani xa yona Stellenbosch yena njavulo wa ka Bloom u nga rivali leswaku hi n'wi vonini ambale jesi ra Kaizer Chiefs sweswi hi n'wi vona a ambala jesi ra Stellenbosch a ndzhaku ka loko xipani lexa xa yona Borneo Samrinda va tiyisisa leswaku hayi nguva ya 2026-2027 u ta va karhi a tsutsumela aka xipano xa Stellenbosch mingiseri wa mina hango yo zela swi pfuna yini ku va u sayinekela swipano swa le handle va hetelela va nga ku tirhisanga kumbexana u hetelela u nga tlanganga hikokwalaho ka ku va va nga ri na ndhawu ya wena ya ku va va ku tirhisa mingiseri wa mina so I think it's better than sitting at the bench va nga ku tirhisi ku va va ku nike opportunity i opportunity ya kahle leyi nga nikiwa yena njavulo wa ka Bloom loko na n'wisa xipani xa Stellenbosch xipani lexi xi tlangaka kahle ngopfu aka nguva leyiwana na ka mitlangu leyi ya Betway Premiership va le ku tirheni hi matimba ku tiyisisa leswaku eswilo hinkwaswo swi va fambela kahle mingiseri wa mina so hi ndlela yaleyo ni va ni kha ni ku tiyisisela leswaku jaleriya ri kona ka xipani xa yona Stellenbosch kasi man'wani mahungu ni nga ku khomela wona loko a ri ka bolo ya milenge ya Afrika mingiseri wa mina i ku lava ku tiyisisa leswaku xipani xa xona Platinum FC lexi kumekaku le a Zimbabwe va tiyisisini leswaku assistant coach ya vona ku nga Rilneilwe Litsulunyane u tsutsumele aka xipani lexi ya va xi vitanaka Mchudi Center Chiefs lexi kumekaka a Botswana u ta va a karhi a dzabela xipani lexi ya xa yona Mchudi Center Chiefs aka nguva leya 2026-2027 xipani lexi xi nga ka number 7 aka log ya le Botswana xi ta va xi kha xi dzabela hi nkulukumba Rineilwe wa ka Litsulunyana as a head coach u ta va a ri head coach ya xipani xexo xi nga kona le amitlangwini liya ya Botswana Premier League mingiseri wa mina so hi ta va hi karhi hi langutisa leswaku u tlanga a karhi a fambisa ku yini hi ta vona ntlangu wa yena wo sungula nkulukumba Rineilwe Litsulunyana loko xipani lexa xa yona Mchudi va tlanga na xipani lexa va xi vitanaka Tonota FC ta va karhi hi langutisa leswaku va va karhi va tlangisa ku yini kwalaya ya mingiseri wa mina a hi suki kwalano hi languta man'wani mahungu lama ma baku bembele loko swi ta ka bolo ya milenge mingiseri wa mina a hi tsutsumele aka xipano xa hina xa Banyana Banyana mingiseri wa mina i xipano lexi xi nga langutana na ntshava hi langutane na ntshava hikuva hi langutane na ku va hi qualifyela ku ya ka ti-Olympic back to back hi ta va karhi hi tlanga mitlangu mimbirhi hi ti-9 na ti-13 ta October le Bulfontein leri va ri vitanaka Toyota hi ta va hi karhi hi tlanga na xipano
swimbiri mingiseri wa mina leswi hi nga ta va karhi hi testa na swona mingiseri wa mina leswaku kuva ka ku kuma xani xipano xin'we hi ta tlanga na xona minenge mimbirhi ta ni khomela mingiseri wa mina xipano xa Madagascar ta va karhi hi tlanga na xona minenge mimbirhi mingiseri wa mina hi ti 9th ta October na ti 13th ta October so ta va karhi hi langutane na ntshava ya ku va hi qualify ku ya le aka ti Olympic mingiseri wa mina so xipano xa hina nkulu manana desire Ellis kumbe Desiree Ellis ba chuzini ti ntombi ta 24 leti tinga ta hilwela nyimpi ya ku qualify ku ya ka ti Olympic ba chuze ntombi liya ya kusuka ka xipano lexa xa yona Janine van Wyk ntombi liya ba vitana ka Kaylin Swart hi n'wana ya ti ntombi leti loko xipano xa hina xa Banyana Banyana xikaxi tlanga hi va ku hi karhi hi veka ku tshemba ka hina aka yena kasi ku na Andile Dlamini loyi wa tiveka loyi u suka ka xipano xa Mamelodi Sundowns nga tipala loyi vanhu va kombetelaka kumbe xana kombetela manana Desire Ellis leswaku loko hi biwa hi bisiwa hi mhaka ku wena un'wi rhandi Andile wa ka Dlamini u kona u n'wi langini kombisini leswaku ku komba ku na n'wi rhandza mi n'wi vitanaka xipano xa rixaka kasi u tlhela a vitana ntombi liya yi kumeka ka xipano xa Mamelodi Sundowns va yi vitana Kibotseng Moletsane Kibotseng u kona tanihi number 3 goalkeeper aka xipano xa hina xa rixaka xa Afrika-Dzonga Banyana Banyana kasi defender ta hina u lange ntombi liya va yi vitanaka Fikile Magama kusuka ka University of Western Cape kasi ku na ntombi liya ya kusuka aka University of Western Cape nakambe kambe va yi vitana Nolutemba Mhlongo kona ka xipano xa hina xa Banyana Banyana kasi ku na ntombi liya yisuka ka Mamelodi Sundowns Karabo Dlamini kona na yena kasi ku na Antonio Maponya kusuka ka University of Western Cape wa swi vona leswaku le Western Cape ku tintombi letiwani ti ta ti tele kasi kusuka ka Mamelodi Sundowns ku na ntombi liya va vitanaka Mbavanani Mbane u kona kasi ku na ntombi liya yisuka kule ka Western Cape va vitana Snegugu Zondi u kona na yena kasi ku na ntombi yesuka ka xipano xa Mamelodi Sundowns va vitana Kutsophila kona na yena ku tiyisisa leswaku tintombi ti va ti kha ti tiya le ndhaku leti defender leti ma kha ku hlayela tona kasi va tlangi va le xikarhi u lange kusuka ka Mamelodi Sundowns ntombi liya va vitanaka Noxolo Sesane i twin leriwani mingiseri wa mina ntombi liya ka Sesane ku na ntombi liya va vitanaka Bongeka Gamede kusuka le a Denmark aka xipano lexi va xi vitanaka Nordaland kasi kuna ntombi liya va vitanaka Gabriela Salgado yi humaka Janine van Wyk kasi kuna ntombi liya yi humaka le a Scotland ka xipano lexi va xi vitanaka Glasgow City ni vulavula hi Linda Muhlalo ntombi ya kahle ngopfu leyiwani a yi ti karhati loko yi tlanga bolo yi ndla leswaku bolo yi olova swinene kasi ku na ntombi liya yi suka ka xipano xa Janine van Wyk va yi vitana Simon South kona na yena ntombi leyiwani ntombi ya ku tlhariha swinene ya migingiriko kasi ku na rifile wa ka Jane i experience leyi va yi lavaka ka Jane karhele ntombi leyiwani suka ka TS Galaxy mingiseri wa mina kona ntombi leyi kasi ku na Zo October kusuka ka University of Western Cape kasi ku na Isabella Ludwig kusuka ka Mamelodi Sundowns kona kasi ku na Amkelang Mutau kusuka ka club leyi leyi nga kona le a Morocco va vitanaka club Atlanta kasi ku na ntombi liya kumbexani matlangi va le mahlweni a nga va karhi a va langa manana Desire Ellis i heda wa ka Mahaya kusuka le a South Arabia aka xipano lexi va xi vitanaka Al Ittihad u yela mali loyi a nga ha yeli bolo le South Arabia a ku na bolo ngopfungopfu u yela mali hi ku yi hlayini kasi ku na ntombi liya ya ka Gatlak ni hi kona na yona kusuka aka xipano lexa xa le Mexico va xi vitanaka Triggers kasi ku na Ronel waka Donel ntombi leyi aka yi suka ka xipano xa Mamelodi Sundowns ntombi leyi wa yi criticiziwe ngopfu kahlekahleni leswaku Desire u n'wi vitanela yini cause a nga yi tivi bolo kahlekahleni u fita ku va a ya ka ti-contest van'wani va vona va kambisa leswaku u hupa ngopfu ntombi leyi yi fita ku va yi karhi yi endla swa ti-contest yi yimekini yi vumbekini ntombi leyi ya ka Donel kasi ku na ntombi liya ya le ka University of Pretoria va yi vitana Siyamthanda Qashani kona ntombi leyiwani ku tiyisisa leswaku le mahlweni ka tiya kasi wo hetelela u humaka xipano xa Janine van Wyk va n'wi vitana Bonolo
mukoma kona na yena ku tisisa leswaku banyana banyana yi tirha kahle ku va yi qualify ku ya ka the Olympic nte imitlangu yimbiri ba tlanga na xipano xinwe xa yona Madagascar hi the 9th na the 13th ta October 2026 mina mina so kwasi leswiwani usikuma aka nongonoko wa Sportville awusikumi helo a hi tsutsumeli le Shikangoma annual soccer tournament, the first edition. Kwendleka yini ningiseriwa mina the team ti tlangini hi ti vonini to tala ta tona ti tlanga ningiseriwa mina swipano swi bananile bananile mara ni pfumeleni ku nika mitlangu liya ya ti quarter final leyi tlangaka ka siku leriya ra mindzuku mindzuku i mindzilo ningiseriwa mina ehenhla ka mindzilo eri ni ku tiyisisela ni ku byela leswaku aka siku leri ra mindzuku hi ta va hi karhi hi vona ti quarter final swipano swa eti leswi nga sala bon'wani va ta va karhi va tlanga na 11 stars Giyani All Stars va ta va karhi va tlanga na Manqoba kasi 11 stars va ta va karhi va tlanga na Mbhava hi half past 11 ntlangu wukulukumba Makhombe hi half past 11 you don't have to miss this game ring ceremony tsutsumela ni amagondo ming ceremony iya nangutisa emitlangu leyiwani ya ti quarter final ta mitlangu leyi ya xitlangoma annual soccer tournament the third edition kasi ka siku leri ra mindzuku ming ceremony le ka majobs n'wana u ta va a n'wa hi tsheve ti final ta mitlangu leyi ya magenge annual soccer tournament ming ceremony top top 32 sesuwani hi va hi karhi hi langutana na ti-semifinal miyingiseri wa mina ti-semifinal ti tshame hi ndlela leyi aka siku leriya ra mindzuku ra ti-26 hi ta va hi karhi hi sungula na miyingiseri wa mina loko xipano lexi nga ti-host ku nga magenge xo va xi kha xi teka tournament leyi a ni se tshama ni famba ti-tournament ni vona xipano lexi nga ti-host xi teka tournament miyingiseri wa mina Magenge va na Shawela Madrid team ya karata Shawela Madrid mara na xipano xa Magenge xi na vatlangi va kahle ngopfu eka siku ra mindzuku mitlangu ya kona ya past 11 yi ta va karhi sungula i ti semifinal to sungula leti nga ta va ti kha ti tlangiwa aka siku ra mindzuku exikarhi ka xipano xa Magenge na Shawela Madrid half past 11 mingiseri wa mina le timbaleni ta mitlangu ta ka majosi leti va ti va tirhaka majosi embassy sport ground tsutsumela le u ya langutisa leswaku matimu ma endla hi mani kasi ngiseri wa mina

wena umkondeni wa straight ningisirwa mina le timbalenta mtla baya ka ti final ta mitlangu ya Magenge Super Cup 2026 ningisirwa mina 100,000 yive kwe tafuleni leswaku xipano lexi nga ta va xi kha xi bukuta xin'wana xi va xi kha xi ti bukutela 100,000 na jesi na ti medele hayi ti medele ntsena na mbuti meh yo yo hanya ningiseriwa mina matimu lama nga ta ma karhi ma endliwa le timbaleni ta mitlangu ta embassy le ka majosi i dabi leyi ni vulavulaka hi yona ningiseriwa mina so hi ta va hi karhi hi vona leswaku i va mani va nga ta va karhi va macha le ka majosi va ya aka ti-final ti-final ti ya sungula hi 3:30 ta va hi ri kona ningiseriwa mina ku vona matimu ma karhi ma endliwa le timbaleni ta ka maphoi nga ti lavaya na lavaya a hi tsutsumele ka majosi ku ya langutisa leswaku 100,000 yi famba na xipano xa le Xawela kumbe yi famba na ti-host ku nga Magenge kumbe swipanu mukondeni yin'we ya swona yi famba na swona na a hi swi tivi mara leswi swi tivaka i ku mitlangu ya bolo yi vangela toho ra miyingiseri wa mina i ri miyano mati loko ni vuya ni ta va ni kha ni tlanga ti-comment kumbexana ni ta va ni kha ni tlanga ti-audio ta n'wina ku lava ku twa leswaku mi predict-a mi ku yini Italy Belgium mi predict-a mi ku yini mitlangu leyiwani miyingiseri wa mina eka mitlangu leyiwani ya UEFA Nations Cup na mitlangu ya yona African Nation Cup mingiseri wa mina qualifiers so a hi jikela loko hi vuya ta vuya ni tlanga mikandziyiso na ku va ni hlaya ti-comment ta wena leswaku u ni yingisela u ri kwini u nga rivali leswaku xitori xa hina xa xisaka xa nghondo ka majaha masiku ra namuntlha xi kona mingiseri wa mina ku njhani kwala ni yingiselaka u ri kona.

0: A hi vuyi mi yingiseriwa mina, va hi ta hi ta langutisa leswaku ti-prediction ta wena ti ri yini loko swi ta ka timhaka ta mitlangu leyi ni nga vulavula hi yona exikarhi ka xipano xa yona Italy na Belgium ka mitlangu leya UEFA Nation. A hi swona ntsena leswi swi ni nga ku byela leswaku u ni predictela swona mi yingiseriwa mina. U ni predictela na mitlangu leya African Cup of Nation exikarhi ka xipano xa Morocco na Gabon. Ni bele riqingho ka nomboro ya hina ya xirhandza ya 060-887-5942.
1: Wisa sweswo mi yingiseriwa mina u ri na mina Ntombezenya Ntombele swikundzi swa Malaiza wa Zinje tsetselewa ka hlungwani tukulo mamijaji nga smart na sera mamijaji nga mathole mi yingiseriwa mina ta ni khomela swinene vutechnique. Mi yingiseriwa mina ni bele riqingho ka nomboro ya hina ya xirhandza 060-887-5942 u predicta exikarhi ka xipano xa yona Belgium na xipano xa Italy leswaku ku wina mani exikarhi ka xipano xa yona Morocco Gabon ku wina mani mi yingiseriwa mina. Ku ri ku u na idea nyana ya leswaku ku wina mani ka swipano sweswo u ta va karhi u ni byela leswaku u vone ingaku ku wina mani. Ni bela riqingho ka nomboro ya hina ya xirhandza 060-887-5942 u ni byela leswaku ku wina mani mi yingiseriwa mina. Predicta aka swipano leswi ni nga va ni kha ni vulavula hi swona aka majama siku ra namuntlha mi yingiseriwa mina. A hi tsutsumele ka Facebook page loko ha ti lunghisa kumbexana mi yingiseriwa mina. U ta va karhi ni bela riqingho loko ni kha ni hlaya leswiwani a ni swi tivi mara mhaka ya koho timhaka ta ku va ni tsutsumela ka Facebook ni ya langutisa leswaku ku famba yini ku sala yini la ka Facebook page ya hina mi yingiseriwa mina. Na khensa n'wina hinkwenu mi nga va mi ni tsalela aka Facebook page ya hina. Ni khense swinene hinkwenukweni ka n'wina a nga ta ku Ntombi wena a wu yi hlayi loko hi tsarini la na hlaya ni khomeleni a ni nga hlayi vanhu hinkwavo van'wani na va hlaya van'wani nga va hlayi namuntlha ni ya sungula le hansihansi le ni ya langutisa leswaku i va mani va karhi va hi tsundzuka la ka pheji ra hina ri ni sungula hi le hansihansi ni kombisini Brenda Murimi u ri swin'we ni ri kwalaha ka rivala nkomu sis Brenda mana ri sana na rinoko va ri swin'we ni ri laha Stanlop kaya ku ri ka makoxa hansi ka vukosi bya nduna munguni i mana RRR njhani manana kasi mana ngomani va ri hi swin'we ni ri laka home foreign aid ni njhani laka home foreign aid kasi Shadrack Mboweni u ri ntsetselelo danko bava Shadrack namuntlha va nga khomeki mr Shadrack ka mitlangu leya magenge mitlangu leyi ta ni khomela mitlangu leya ya magondzweni ni yingiseriwa mina leya ya xithangoma va nga khomeki va chika va khandziya u swi vona leswaku BP ya gonya mitlangu leya bolo yi vakela torha mi yingiseriwa mina khesini kulukumba Shadrack Mboweni matimba Mashele uri swin'we ni kwala ka xikukwana emugangeni wa ka xibenani khese swinene tshikani u ri swin'we ni la ka nkorha ndzamani wisan Richard u ri swin'we ni la ka home foreign c swa boha i ri hi mi yingisela hi ri kwala ka makoxa kokwani swa boha ka makoxa khese swinene ri ni teka mi yingiseri laha ni twa leswaku yena u ri yini GCR FM hello
2: perina vachumimach
1: ahe ni pfukile
2: zombili ngobo
1: Belgium na Italy Gabon na Morocco
2: hayi number one leswi nga kona mina ni lava ku predicta laha ka Italy na Belgium.
1: Okay
2: layani loko va mamidlifit ka Belgium ku ri na De Bruyne ku ri na strikara lexi va nge i Lukaku Italy Italy yi ta famba na famba ivi Belgium yi famba na tigolo timbili
1: ni swi veke kahle ngopfu vanhu lava va nga na ntokoto no ka ni nga tivi loko va ta va va vitaniwini ka Belgium ka nkarhi wa sweswiwani mara i ntokoto wa yena Kevin De Bruyne na yena Ramo wa ka Lukaku ni khense swinene ka madiwa masiku ra namuntlha
2: mbaweni amos hi mina laka mbokota ni khensile mara
1: ni khense swinene va ka predicta va ri xipani lexi xa yona Belgium loko xo va xi ri na Ramo xi va xi ri na yena Kevin wa ka De Bruyne xi va vona xi wina ri ni teka mi yingiseri wun'wana laha ni twa leswaku yena u predictaku yini ni te xipano xa Morocco xi na Gabon Belgium mana Italy GCR FM lo
3: tongansona
1: hi mina loyi
3: ipukile makuri
1: hi pfukile minjhani na
3: hi pfukile
1: timhaka ti ri yini ka Belgium na Italy Morocco na Gabon
3: mina ni vi na mati ya ku vona Morocco ka ti-20 ta yona so ni ku koleti ni nga kwenza swona medlifit ya yona na defend na striker hayi i kuma chari ya kahle ni vona
1: ya karata team ya le ya Morocco e team le ka Africa ka ka World Cup inga hi inga hi khomelerisa swa kahle ngopfu
3: ntsuka ka na botsamele ene na botsamele wa tshosi abatsangi ipindeba
1: mhm
3: ba ikaba ngwana le ba tsala ba tsandile ba ba sefetela and the one that one ilwe la kumbala jesu le aben ba ya ye
1: Thank you for happy birthday present. All right, but you got to go out of there. Well, we're reading things around Belgium and Italy. UEFA Nations, Mitlangule, UEFA Nations means around me. I got it down to some Tangle, if I carry a machine. Erinukunika, Mimbiello, in one in Gakona, come Tangle, UEFA Nations means around me. Look Tangle, here, my friend, Erinukunika, Nyana, to highlight Salasako, Kulukun, the Kinkai, and come Tangle, UEFA Nations. Spanish. Georgia and na Spanish in North Island vatlanga tanga eka tanga kama jama sikura na montla ta bona Czech vatlanga na Furwa kasi Montenegro vatlanga na Cyprus kasi Poland vana Bosnia Sweden mana Spanish na Romania Hungary vana Ukraine ntlangu leyi vake kare tlanga majama sikura na montla mingiseri wa mina no vana ntshembe na kupfumela swaku mutamuka mina na ntsa ka sala ka ku qualify la kuya ka African Cup of Nation Rwanda belugu himetele ni ka xipande xa xa Liberia hi ti bolo tinharu eka yinwe ka Simala hi ti bolo timbirhi eka yinwe Gambia va himetela xipande xa Somalia hi ti bolo timbirhi eka yinwe mitlangu leyi ya ku mahlweni Togo va himetela Burundi hi bolo yinwe eka tanda kasi xipande xa Nigeria xi va xika xibukuta xipande xa Madagascar hi ti bolo timbirhi eka yinwe mitlangu yin'wana nga kona ka madyama masiku ra namuntlha Morocco va na Gabon Egypt bana Angola, Burkina Faso bana Benin, kasi Algeria bana Zambia, Mali bana Cape Verde. Irin teka rinqingule ri nitwa bona, awu vaba kari batsutsuma, aba hala ku ni teka ni vanka ni sala leswaku vaka ku endleka yini. Rini hetsa ti comment ta mina ka Facebook page. Khanyisa second kesini Khomsani Maluleke nkese shinene Mbili nkese shinene Emmanuel Faith Colbert nkese shinene Basani nkese shinene Ruli Majosi nkese na wena ri nteka riqingo la Jisara family u
4: Ah eh ntumbo
1: ayo mana mini
4: Nyangwa ho kumpuke
1: himi na loyi nkanisa ku shishimiwa
4: Eh so tsimela manda go tla khongwe donation eka majiki ali go batla khumbu pele tsane sa sa Zambia
1: Yes aba tiri ka hlungu ka tiri ka hlungu Mm
4: Nice ba manda mona ga my prediction moro ko ya hunda hi 2-1 eka Zambia
1: Okay
4: Ah itali ya hunda ka Belgium
1: Okay. Orlando bafana bafana ba tava karhi ba tlanga na xipani xa xona Guinea tan khomela loko hinga xipredi hinga predictanga xona mingiseri wa mina ta va yi karhi hi vulavula hi xona hixidzi hi Monday leswaku hi khoma kwini hi tshika kwini hi xona mingiseri wa mina kokona ku hlula bafana bafana va tlanga na Guinea ka siku leri ra mundzuku leri va leri ra mitlangu ra Orlando ka mtlangu leya ku qualify la ku ya ka AFCON 2027 ke sesinene kokona wami amsebenza lokho mina tombezenya tombi yeli sikhona swa malaza wazinje tsetsela ka hlungwa tikulo mamja nwa smart na sera mamja nwa matola swinanziya asusaseke ku vanena wena ka majama sikona na munthu kwala ka nkarhi tani khomela a tsumele swinene ribu lorkulu mingisiri wa mina tsumela ka xitori xa hina xa xisaka xa ngondo ya nangutisa leswaku xitwala njani namuntlha xisaka xa ngondo vani na madyamu ma kahle

0: angalo alo bandla imali hansansaka bangala kundlela nya andlela kuntathelela ka yena hayikhona leswi hansansa swindlaka hi swona baba
1: nkatani
0: ani bona lexi ndlani
1: lama
0: ina
1: lo matloko leya patapa mana
0: swi vula ku namuntlha hi nga famba swin'we kaya
1: swa boha vhele ni discharge wena leswi
0: kasi bava mi kahle na mina na swi vona mina ya mina phela lexi
1: a ni wa ri kahle
0: bava phela a ni tirhivele hi ta vulavula kaya mbaku a hi fambeni
1: umbuyini
0: bava phela ni nga pfumeli mina ku mina nsati wa n'wina

0: Vevere anoshande masokisi babukote. Kuronje ngenjenge. Ha,
1: kusande masokisi kuwa
0: izinyo. Ha, wewe na aso ya hata msakange.
1: Hmm.
0: Nekuwewe na kumuku. Mufitu imire ni jari na asa hansa.
1: Wana?
0: Asa hansa.
1: Ana bisha ka mona sa.
0: Ngo batla yo go swi.
1: Ya ba go.
0: A nga ndumani. Mm. Ni nte le go tshaisa na motho mo ka ikho na ina. Fishala shigula. Swi ni se mo batla yo go nwa na shotse e kuna ni khumbe pitra sa sa. Ho go pela mo tshwe go ni tshaisa mo. Mm. Ni teng le go ni nda le butjare ni go na kuma e shunga mo kwala ya. Ngo ya sa sa. Kuma kwala ya.
1: Abusharin.
0: Eh, akhondare ni alandi.
1: Akhondare ni ndini. Ngoba ngikhondare ni ndini ntsa.
0: Ela abuma. Ukuri na kuno ba.
1: Ngicela.
0: Una.
1: Umuro ni.
0: Ano ni mina ka babo, ndimi la kule kuno mezwe.
1: Kuna mfanele na usiyele.
0: Katika kile ku.
1: Ndini.
0: Abu.
1: Utra ukwa so mutra wanga wosh.
0: Ah, hi. Sheshi loko ni chayisa mina. Ari le ni yalo. Pela ya hamba ni mutinyana.
1: Yebo.
0: Papa uta ni nga badla ni ku kasa shu yini mo ni thawela le rona ni. Ni swa
2: ngana
1: baba. Oh.

0: silukhe sasena man grace eka majembe sikrana muhle kwala buka kona indlela leke iti lava
1: malume ra jambe loko kukunga ringeli tasha ndiri ndisele ikona la kanja kanja kamandela mali khotse mina nga ta bethinika ngo bona matsere ngo na ngon komati ana tshibe sena ngel bye malume
0: Inko munkese dika songa batsare ka hlema jamla mwana bona ba kwei simone re kwala bo he hle liki ngobeni kese sa liki ngobeni la bo he tsena eka majambe sukrana monhla indlela leke kese la indlela yene eka majambu ya sukrana monhla indlela leke indlela jan ke kuma kuri e bona le sukrana ke kuma ma ne ka majambla mwana ai tuna la banga kandisa la right
2: raja raja raja shamashi Mina mingi seriku antswa hi ximu xa le henhla tikiti ba hiki hinkwala ka nhombela hinkwala kokwa ri ki mina danko
0: danko ni mukhese kokwana ri kona mukhese le n'wina ne ndlela leke hi kumela va nga hi kandziyisela ka majambe siku ra namuntlha hi ndlela lewa
3: i life manyike
0: ni mukhese le manyike
2: mahaxi wa mi lowu Hai ta bela ka baba ka ta ba. Le tsi bisa tsa ke dena mono. Ta ba. Ke mano uri kwa ka mapoko kwa dona na kutla dango.
4: Ya ri ja ya. Ah shingi dzi na kambe mano uri ka mningenisi. Inkomo ra ja men.
5: Raja raja hayi riperile riperile mani ku nseko a fanele ku aka nhlanika ni ta ka majema i thula hlungwani zembe kwala ka nhlaniki la bye bye
6: riperile raja riperile raja hawa ni u khoma ku antswa laha swi ka ku kobya ndhuna mungolo laha ka makoxa hi la munhu xi ku yingisela ku xi nga tshama kona raja a hi xumaxumeni na swi navela ku nghena kunene hi mi ku yingisela kunene tindleveni mara heyi network a yi pfumeli raja mara hayi daramu a kha ha ku yingisela ku antswa laha swi ka vukoi bya ndhuna mungolo laha ka makoxa a hi xumaxumeni amtil munduku raja
0: Duncan Mkese stele ndlela leke xikweba xa embankeni Mkese va ngona tsereka hloko riperele maxixi manje rikhola ka Tomo e phahlani wa Zari ene Mkese le phahlani wa Zari ka badembe sikira phela ngwe ngwe rumela ka hlem kandisa ngwe ne ana ka rena e bona na madongle mga rumela ka WhatsApp la ntlo ntaka ri khoba ka hle ka badembe sikira phela ka mixer ngwe la ka ri tsinga loko sikwala le mixer ni khoma ka hle ndi njamba ka madembe la man riperi
7: arti kala
0: ai ka hle ka hle
7: Angelo smatan shifa Masali kusuka laha tshama kusuha na kereke ya ha tshama semblies hi mina ya rhijikala
0: hi mi ni khoma kahle fane majambula mani n'wini
7: laha a ha tshama hi laha mablendeni a tiva ku nyangani a ri kona kahle
0: wu nyanganya kahle laha tshama laha
7: a ti dumi ya masweni a rhijikala
0: hi hlayise ka riswitele laha tshama leya so from sasesa laha tshama laha mikxoro mina Ele mkhona lo ka majamba sikrana mohlela sebra ka hlera tsaka majamba la bona mixoro mena sebra ka hlera tsaka hlela ka ay mos sebra ka hlera bona black mix ka sebra bona blix boy go ka sebra mixoro men e ka le se go rena le ka sebra mixer e hambina o ga o go ka sebra le va go shi go bur perile ka mo beri go bot bere tsaka ro khona o renka e pile le

0: Tose sto fikeleleka ku seketela mindyangu hi nkarhi wo tika. Tipulani ta hina ti katsa standard plan hi 170 rand, u tsarisa 15 wa vanhu u kuma na caskete. Dignified plan hi 270 rand, u kuma caskete ya manyunyu. Platinum plan hi 450 rand, u kuma caskete ya mabungubungu ni mobile fridge kumbe VIP toilet kumbe brass band mahala. Tipulani leti hinkwato ti ta na tombstone ni mimbuyelo yo engetelela. Kokolo funeral swi tirhisana na mahlomani baloyi atenis hi mpfuneto wa swa nawu ku tsala win na switoto. Yi kumeka Giyani, Malamulele, Bushbuck Ridge na Chiawelo. Ti hlanganisi na hina hi riqingho kumbe eka WhatsApp eka 082-584-3201 kumbe 078-173-9459. Hi amukela na vaaki va le matikweni mambe. Kokolo funerals hi kokolo eka xiyimo.
1: Rixaka Funerals yi mi tivisa ku tumbuluxiwa ka Rixaka Financial Services leyi na yona yi nga le hansi ka Rixaka Groups ku antswisa vukorhokeri. Ku sukela hi 1 October 2026, Rixaka Funerals yi ya emahlweni yi mi nyiketa vukorhokeri byo beka varhandziwa va n'wina endlwini ya vona ya ku hetelela. Kasi Rixaka Financial Services yi ta mi nyika vukorhokeri hinkwabyo byo fambisana na tipholisi ta n'wina leti a tirhi eka Rixaka Funerals eka nkarhi wa sweswi. Maantswiselo lawa a ma nga cinci nchumu eka tipholisi ta n'wina. Mali ka ha ri ya na ti-benefit na tona ta ha ta tshamisa sweswiya. Ku kuma vuxokoxoko foyinela 086 174 9252 086 174 9252 kumbe miya etihofisini ta le kusuhi na n'wina. Rixaka Funerals i vakorhokeri va swa timali lava nga le nawini.
2: Xinavetiso lexi landzelaka xi hakeriwile hi vandla naswona GCRFM a yi seketeli phati yihi na yihi. Hi tlanga ntsena swinavetiso leswi hakeriweke.
3: Gaza Democratic Front.
4: Switshembiso swa hava. Lowu i nkarhi wa vutomi byo antswa. Vhotela Gaza ku kuma mati yo tenga, mapatu, mintirho, swibedhlele xikan'we na vukorhokeri bya vaaki lebyi va tirhelaka. Gaza yi lwisana na xihlawuhlawu xa tinxaka na ku hlawula vanhu. Switirhisiwa leswi tiyeke, vhotela Gaza. Ku vuyiseriwa ka vukorhokeri bya rihanyo, nkululo, ku pfuxetiwa ka ikhonomi, gezi ra nxavo wa le hansi, hambi ku ri dyondzo ya quality. Vhotela Gaza.
3: Raido
5: Gaza. Na Efra, Mandume Efra, Mandume Efra.
3: Mandume Efra.

Patricia Majalisa kwalano wena mix zero no saseka. Mita tsunduka letswaku Patricia Majalisa e munhu loyi a tlanga na The Lady Dan Chanda ka bende ya vona le ya Splash ka rungwanyane a vatekaneni vanhu lavambiri The Lady Dan Chanda na Patricia Majalisa. Majalisa va hundza misaveni hi lembe ra 2020 loko Dan Chanda a ta va hundza misaveni hi lembe ra 2019 wena mix zero wa munhu saseka. Half past 10 hi ri kona kwala ka nongonoko loko hi ku 11 o'clock hi lani ka ta ka ni pfula tinku ta mina n'wina mi nga na switori nyana swin'wana swo tsakisa mi tsakelaka hi chumbutela swona mi ta kahle kahle hi tsundzuka ku ri kahle kahle hi mikarhi liya ya khale a ku endleka yini loko kha ku ba tinsimu teti ta va swigono leti ku ri risimu leri ri nga releasiwa kahle lembe leriya ra 1987 wena mixini u saseka ku ri ti-23 February. Sweswi ni vulavula ku ri na 39 wa malembe risimu lera Patricia Majalisa ra swigono ri ri kona kwala moyeni kwala musakazini la wena mixiri wumno saseka ya na va vona na ntlawa wun'wanyani wu vuriwaku ku hi vona volcano wu nga yimakulunga wena mixiri wumno saseka majimbos ya mikarhi yaliya ma tala ku ti cinela swinene hi risimu leriwani ra volcano va ta ku va ku watch out ku ta volcano a va ti temendela vona vinyi hi voxe wena mixini u saseka ku ti voneleni ku ta volcano hi tlhelo ra swa vunanga volcano a swi tiva leswaku i ku hisa loko ya ka misava ku tumbulukaku ku baleka ku hisa swimilani leswi nga kusuhani na mimiti leyi nga kusuhani se laha loko va ti temendela vona lava volcano a va vula leswaku va na matimba swinene la ka vunanga bya disco twin volcano one game and the lady. Watch out!

0: Rolle risimu ribiwili kahle lembe leri ra 1986 wena mixirunsa seka ri huma kahle hi ti 14 ta July sweswi hi vulavula ku ri na 40 years risimu ri ra Volcano va ku watch out wena mixirunsa no saseka teloko hi ku 11 o'clock hi laha ni nga ta pfula tiqingho ta mina hi bula u ni byela leswaku u tsunduka yini ene swi tsakisa ngopfu loko kuma ku hi nkarhi wolowuya u khota na risimu ro karhi ni nga ri chaya kumbe ku ri chayisa kwala ku hi risimu leriya ri ni hleketisa yini yini ku endleka yini yini mi ta tsundzuka xi phemu lexi laha xi nga hi dyondzisa kahle wa kulukumba ndhuna ya xibaktani ku ri nkarhi lowu wa ku bombiwa swi saseka swinene ku bombiwa hi lumba yin'we ya phenduka yi kha yi cinciwa yi mbaliwa hi tlhelo lerin'wani yi ri na muhlovo wun'wanyani ticiwa yi mbaliwa hi tlhelo lerin'wani ra muhlovo wun'wanyani wena mixer misaseka se hi switoritorinyana sweswiyani swi lavaka kwalaya hi nga ngheni hi ka hi ku hi rungula vangani a hi runguli la ka lowu nongonoko hi byela na sweswiya ntsena
1: xana u nga va ri ku lavenga switirhisiwa swa quality leswi ntsengo wa kona u nga wu rhandzaka u nga karhateki hi ku ladumadwe ya nomalamulele va kumbe leswi swa quality kuma bathroom cabinet combo set leyi katsaka cabinet mirror na basin hi 1599 kuma shower door ya round kumbe ya square ya 5mm hi ku bumbula yona u yi kuma hi 1699 u nga tlhela u tikumela last aircon ya 12,000 BTU yona yi endla 4,999.90 mahungu yo tsakisa hi lawa la dumadwe yi ta va yi pfula xitolo xintshwa emxolozi empumalanga hi ti 23 September 2026 kuma switiviso hinkwaswo eka ti-social media platforms ta la dumadwe where you save and score.
2: Na Mandume Efra. Mandume Efra. Mandume Efra.

Ya hila kuta hi tlawa lowa wa splash kwalano tlawa lowa ni nga vula leswaku u rangeliwa hi the late Dan Chanda wena mixing u saseka va ku she is my lover, she is my woman. Ku risimu leri nga biwa hi lembe leri ya ra 1988 wena mixing room no saseka sweswi ri nga na 38 years. Sweswi hi vulavulaka risimu leri nga kale ri va nga kona mi ta tsundzuka ka albumu liya ya Peacock hilaha ni nga ri tsavula kona risimu leri ya laha ku nga na risimu leri nga duma swinene ra Peacock ra vona Dan Chanda and Splash wena mixing room no saseka. Ya ya mahlweni hi ndlela yaleyo wena mixing room no saseka ni ku kumela rin'wana risimu ra matimba swinene leri vo tala ri nga mi tsundzuxaka vugayisa bya n'wina minkarhi ya kona wena mixing room no saseka kulukuni u ku va yindoda Soul Brothers.

Ya, utayima na mina wena mixiri ngosaseka loko ni ku jwaye leswaku ri simu leri ari na matimba swinene unge kholi leswaku ri na 47 years sweswi hi vulavulaka. Uri ri simu ra The Soul Brothers ringatiwa ku kulukhuni ku va indoda. Va lemukisa leswaku kahle kahle ku va wanuna swa tika. Wanuna hi leswi wa pfuka. A vona leswaku ndyangu wa yena wu tela wu dila lomu ya timayinini lomu ya a cela mugodi a karhi a riska na vutomi bya yena. Kama un'wana na un'wana ku nga ha tshika ku yodlokile na le mugodini leyi. Na nkarhi waloyi hi hanyaka ka wona wena mingiseri wo saseka hi ngo vula ntsena ku hayi kona na lava rimbewu lerin'wani va na lunghelo va tirha mara vavanuna va ha khome ku tika. Vona va ha languteriweke ku leswaku va provide hinkwaswo leswi nga lowu makaya lowu. Va vona leswaku ndyangu wa tshamiseka. Va vona leswaku saka ra mugayi ra xaviwa ri vekiwa la ndzhaka ri vati laha. Ritwa hi siku leri fanaka ra ti-25 September 2026 wena mixiri wona musa seka risimu rero ri biwe kahle 1979 ku ri ti-20 August. Ka mitlawa ya tibatanga wena mixiri wo saseka u ta yima na mina leyi ku ni ku byela leswaku The Soul Brothers vo tala lava nga bawunanga lebyi bya batanga a va swi teka kwala ka gurupu leyi ya The Soul Brothers va ti va duma hi swona ku na vona va ba tibakanga vona mixiri wo saseka. Ya na hi lava ta ku bela rin'wanyana risimu laha ra ku nandziha swinene hi ndlela leyi wena mixiri wo saseka ivi network yi tlulatlula nyana sweswi yi lava ku ta ni kavanyeta ku ni nga hatli ni ku phamela risimu leri nkarhi wa mina ka ku 10 to 11 o'clock wena mixiri wo saseka i Sthembiso i rin'wana ra tinsimu leti ta matimba swinene ta ra ntlawa lowu wena mixiri wo saseka.

0: Ya ila bata kone the Soul Brothers relero risimo wena mixer mo saseka vari release li kahle kumbe ku rhumesa kahle lembele ra 1984 kuri the 19th of November na swisi wa switwa ku ra bana ma ritero na lama ma vaimbela ku hi wona na leswi va swi imbela ku laya swi tsundushaka wena mixer mo saseka kuri vana va vena ku tshembekelana wa ngutwa la u kombisa ku ta tshama ngu rindile murhandu wa yena mbe aya kule a tira tlhela vuya u ta ngu kuma tsamise kile wena mixer omno saseka ha so masuku mala vanwanani bungwe hey to start the jam one go ba kulteka vito kumbe ku tekiwa vito ka so masuku la wena mixer saseka ni vula ku nwanyana ani ri hinkwako to start the jam one ku teku khwajiwa ah oi bomono duye ku wena mixer omno saseka le jivu yimbeleliwa ku ntawa lo wa Soul Brothers enkari wa lo ya vanga yimbelela ti simulate ya wona ya weni twala ba go bari yini ku nika ti ringwane ri simu siri le ringata hi fikisa le ka ti makata ti tingu le ti ntsakela ku ri fika hi bolanyana ka ntsongo hi tona wena mixer mo saseka 1.5 minute or 2 minutes hi va hetile marungulo ya hina lama hi lava ku bula hi wona mayelana na leswi hi swi bulaka la ka nongonoko
1: xinavetiso lexi landzelaka xi hakeriwile hi vandla naswona GCRFM a yi seketeli phati yihi na yihi hi tlanga ntsena xinavetiso lexi hakeriweke
2: Xitshembiso swa hava lowu i nkarhi wa vutomi byo antswa votela Gaza ku kuma mati yo tenga mapatu mintirho swibedhlele xikan'we na vukorhokeri bya vaaki lebyi va tirhelaka Gaza yi lwisana na xihlawuhlawu xa tinxaka na ku hlawula vanhu switirhisiwa leswi tiyeke votela Gaza ku vuyiseriwa ka vukorhokeri bya rihanyo nkululo ku pfuxetiwa ka ikhonomi gezi ra nxavo wa le hansi hambi ku ri dyondzo ya quality votela Gaza
0: Ya endlela le DJ Kwamza ya mahlweni ku nika tinjamba ta tinjamba ta malembe lama nga hunda wena mixer uno saseka yana nghena ku xidumu xexo socks aku don't call me le jumper yo risimu ri ri na 38 years ra 1988

0: ndlela leyi ya hlangani wena mixer no tsaseka la moyeni ni byela story nyana tsokale leswi u tsakela ku hi byela swona hi ti simulate inga mbela tona ku fikela swish. Socks ya loya ku don't call me li japper tiva ku hala lesotho kahle kahle ku dumi hi timhaka ta ku lexa xa mbongolo leya xa mail lexiya jadiwa wa di vona di mail na ku nona ka dona a vira va di tshiki u ta kuma mi huwa bantsena mitini ya ku talatala kambe mhaka yo hlamarisa hi ku van'wani va vona va ku tshama laha tikweni leri a va dyi nyama liya se loko u va vula ku va li japere hei swi u ta va hlundzukisa ngopfu kasi van'wani ve ri hayi kona va yi dya swinene loko ha twa ku ri swilo leswi hlamarisaka wa tiva loko u ya tikweni ra China hi laha u nga ta fika u hlamala kona ku kahleka leswi leswi swi dyiwaka hi vanhu va tiko leri swi ringanelini ku swi dyiwa hi vanhu na u kuma u kha ku dyiwa swigambani swigambani wa swi tiva ku hi leswiya swa swibodze leswiya swa ku tshama matini leswiya swa swi tlhela swi xavisiwa na le maketa tikweni ra China u kuma u kha ku xavisiwa na swipami swipami u kuma swi hlengeletiwini swi tele kahle kahle swi cheliwi ka bowl yo karhi swi kha swi ku yavayavayavayava u kuma vanhu lava va dyaka sweswiya va fika va swi xava va kaleriwa swona ka xichinana lexo kala tiweyiti va phutseleliwa swona va famba na swona makaya va katinga ni vulavula hi swipami swinene leswi u swi tivaka leswi u xi chavaka loko u xi vona xadiwa hi vaakatiko van'wani va le China wena mixer mina u saseka loko ku sweswo swa ha ri switsongo tinyoka na havuli tinyoka leti ti hi chavisaka sweswi ku nghenaka ximumu ti humaka mikeleni ti pfo ti nghena na lomu makaya ya hina tikweni leri ra China hi swixevo leswiya leswi u kuma makete ya kona kha ku xavisiwa muhwaba wa nyoka ku nga ku ri mamba kumbe ku ri phiri ku ya hi mixaka yaleyi u yi tivaka a loko ku ri dihlaro futhi hayi va va kume xixevo xin'wana xikelo xa le henhla ngopfu wena mixer wuna u saseka leswi nga ni hlamarisa hi timhaka leta ku dya na tinhloko ta kona ta tinyoka u kuma ti tsemeleliwini tinhloko ta tinyoka ti tele swinene ti kha ti xavisiwa a ku swali chumu xi nga dyiwiki laya ka nyoka ivi vuxungu bya kona byi kamiwa byi cheliwa swibodlhelanini byi katsiwa na tijuzi ti nwiwa hi le China kwalano wena mixeri wuno saseka leswin'wanyani swa tingwenya ha swi tolovelekini tile ku na ku hala kaya leswi swa dyiwa ngopfungopfu loko lomu ya tihotele swi nge tshiki swi ku hlamarisini loko u swi vona se hi xitalo eChina yi dyiwa mpela ngwenya wena mixeri ngomu no saseka yi burayiwa u kuma u tlhe u navela na matata ya kona ma tshukelani kahle hi ku burayiwa leswi byi nga ta ku bela swona u tsaka swinene hi nguluve nguluve byi na spirioni na vuswikoti bya ku yi oxa u kuma yi va ya brown kuma na loko byi yi tsemelela u swi vona na wena ku ya leyi yi biwile leyi lomu ku nga na machelwa swakudya swa le China swoleswo machelwa ni vuli makhutla ni hala makaya ni hi tolovele makhutla halaya ni vula wona madichelo wo malawa mo endla nga kumana ma nga taleliwa hi mabundubundu la ka swikini swa wona la ka tinhlongeta wona kuma ma hlengeletiwini ma tele ma kha ma ku tam tam tam mali vadyiwa wona va kha va fika va maxava hi xitalo se loko u tshika u endzela tiko leriya ya u nga swi kuma swa muxaka lowuya u tidyela swona loko u swi tsakela wena mixer no saseka ya mweni twa lava miyingiseri va taku ku va lava ku ta hi tela na ti ahe riperile ahe boti xitereka la ka makoxa e oh, le japere ri mkhomi kahle boti xitereka. Ah, oh, mi bombilile le boti xitereka.
1: kumbeli so tetra tshamba so ntrajaso wo dai tshi.
0: Eh, mi nga ni byela nyana story nyana so kara. A ku humelela yini hi mikarhi yale ya ku bomba ka n'wina hi boti xitereke?
1: A ba se broku leke to reta ra se brandu.
0: Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay

0: Ya la ku nga na ku navela ku na ku humelela mpela boti xitereka.
1: Na la ku balasa balasa nyana swin'wana n'hweti leyi ni ta ku loyi hela ta byeli ku tala ni ta vuyisa swiwavisi. A n'hweti leyi ni ta ku sweta miseka miseka.
0: Ah no na khensa swinene boti xitereka hlayisekana ni.
1: Ara wo mutheke eka miseka.
0: Hayi malume e fry mani.
1: No,
0: it's all a Buddhist tereka, ne?
1: Thank you, Barbara.
0: Thank you. Yeah, vai tela na tona Buddhist tereka wa khale ka vona va bomba and then va swi va ti tiva kahle Buddhist tereka impela tisimu leti ti na ta va Soul Brothers ti nga duma hi minkarhi yaleyo va 1980 something. Ahee, mi le mweni mikizire u mi na saseka?
2: Nga.
0: Ahee, ndawundo, wo vuhana.
2: Kratel. Batangana para para no papa tsuzi thando.
0: Oh, batho yando. Ina ma. Vor farela mini.
2: Ba dzike zwire radio ya boy. Ya CRI. Ta unwe na unwe.
0: Oh, yi ya chisa stereka ne.
2: Ya fika kona kola futhi wa ka hinu. Na kuri na hina ya vulavula na n'wina na loko na n'wina ni kota ku vulavula na hina.
0: Leswi hi swi tsakelaka sweswo se
2: nga mandla badi a na kaka tinantini ni lo va lo va khekelesa
0: ina
2: a masiko dzi amba na vathu va vo apo ndo zi yo pfumula ndi vo raphara no gwa switidi ene ta maha ndo khekelesa muhaxo no no ko haxa
0: Nakensa swinene ndzi ko livuwa nga mandla mani se va hambula gayi nga hexi byi yimbi ri ngo byi tamba hafa
2: hi vana ndo to vona ni ku vuza vo swipokiteki ndri lamusela po vo swipokiteki na ku fika kemete vo mini vo yi hi vana ri humbuza murawu ri khadigwa Imanati ba sekite. Sekite le siya sa ku ri bona jaba heta a banning wa le jasi mate.
0: Ina.
2: Ina sekite ga isiven.
0: Ina man. A ro ri bona manda tire.
2: Kaka tsala ndi bora para ne azin pe ku ba tsidi ma.
0: Danke.
2: Ndalala.
0: Ndawundo. Ya va swi twa ku ri va hi temendela ku GZR yi chisa mo va vona hi bana laya vo chi a swi basa vo gambani leyi ya va one vachechelesi va GZR vo a gambani ahee mi limbweni mikiseri wa masaseka
3: DJ Kwamo
0: ya loyi mi ri njhani boti masanyana na mito boti masanyana
3: hi
0: pfukile n'wina
3: Ah,
0: Ina.
3: Laka Patricia Majali.
0: Oh, laka Patricia Majali sa le ra swigono leriya.
3: Kwale
0: ndhaku le aku humelela yini boti masanyana? I tswele ninyana swinwana.
3: Va witch doctor leti.
0: Oh, ta va witch doctor.
3: Bombe tona ambala ti 5. Mbala pi hembele tata mavoko koma ipetwa la mavokweni.
0: Oh kupetsiwa kuri bombo ra kolo ku imbala unga petsa petsi swona unga bomba ngi swihelela ni.
3: Awa hi boxa ndeve yinwa. Faka no ki. Ntombile ti va xava ti uni. Va loka mi mo pulani na swidoko ha va hi begela hi swona.
0: Oh loko va vona mi bombile switereke. And I hlayile swinene hi ku lomu a ti khombeni a mixava mova a mixava na malamula ma ku tala so
3: a ku ri mali yo tala phela ma tiva 10 rand a ku ri 100 rand
0: ma tiva leswo sweswi swi cinci ngopfu mali leya

0: Na velo hey pay 100 rand a ka ri chumu se zilomi xikhomini.
1: Ni tete ta ni khomise mani 50 rand.
0: Eh.
1: Ni kan tembanda.
0: Eh.
1: Eh, ene mina ntekete ku xiyatela mani va ka hina xinda. Mani hey.
0: Ah,
1: yi gungule ngopfu.
0: Yi ku hayi khoma le ya yi helo.
1: Ah, mara ni postela ni. Ni pambana yena hi makumu ni fika ni xava xindhayi.
0: Ni
1: xava khoku. Ni xava lofo ra xinkwa. Ma wakwa mali yaleyo yi tele.
0: Hi 10 rand yinene yi xava lofo ra xinkwa, yi xava na leswa swa ku penda misisi leyi.
1: Na khoku.
0: Ya vutomi byo olova ka lekalekhale swilo leswi nge se za swi durha heyi. No, I guess I could chumpu telo aswezo buti masenyana.
1: Yeni, mati wako mena mwena na mota hao, akuteri, ya mba na kwa leka katri mwena.
0: Katri, no, na kensa sunene. Ya, iso la ya hapa Steve buti masenyana. Kwa loko ni iku 12 o'clock la nifika, nticha gie, wena mixi nusa seka sini famba ya marabenta from 12 o'clock up until 3. Ni tela ni nyiketa DJ Raja abu ya tawa na mwena, wa yuku wisi ni nyana mjani suisi. Ah, hey, mele mweni mixi rumu nusa seka.
2: Hai, mjani.
0: Hipu gile mjani mweni.
2: Hai, kuwana man.
0: Hey.
2: Mano, hii mati wako na kambi mwane, antewe, ambime taikumu. Wako Thomas Mavasa na Joseph Makamu.
0: Oh, Thomas Mavasa na Joseph Makamu.
2: Oh,
0: ya kale kama le mbani?
2: Hawa tumenyane wa 80 something.
0: Ya le nilogu, no yikuma kase kase, itaitanga la yaka nongo nongo lo watashi gaza, kuna shpemushi nguwane shtirisa kula ya from 9 to 12. Ningo ni kinu la esho, nalogu, no tika nriku mene, miri Thomas Mavasa na mani?
2: Na Joseph Makama.
0: Oh, Thomas Mavasa na Joseph Makama, loko ku ri ri kumani na vanhu lava va nga ri nghenisa ka michini yaleyo ya masiku malama hi ta ri kuma. No, ni na mani la?
2: Khosa James.
0: Kambe mi kumeka ku hi Khosa James?
2: La ka bode.
0: Oh, le ka bode. Wana wa khensa swinene Khosa James. Danke, ta ha ri lavalava loko o tshika hi ri kumini hayi ta ri mi ta ri twa kwala ka GCR.
2: No problem.
0: No, danke.
2: Na
0: right, wena mixer ho tsa seka e kare yi tsa sweswe emahlweni kare twa so kare leswi tshumbuteriwa kula. Matitwa leta tingata na boti masenyana. Ku swi lokhala swi chipi ngopfu. 10 rand per masiku la wana nwana loko mo ngkhomisa yona khaya xikolweni o tlela ku mi nika nge mala ni hi mali lexi. Wala u koma ka ma 50 rand ku ya kwele henhla.
3: Berefi.
0: Minjani. Hipukile minjani n'wina.
3: Hipukile.
0: Eh.
3: Ama abisi mahlathini n'wina.
0: Man records. Yikona namuntlha la ka playlist ya mina mahlathini. Mi ta yi twa swi nge endleki yi nga
3: hula.
0: Yikona. Futhi na vhiki leri nga hula ni yi busile kumba mi ma va busy hi swin'wana mi nga yi twi.
3: Ina.
0: Eh.
3: Rhandza ngopfu.
0: Namuntlha
3: na ti-soldiers tin'wani to ba.
0: Leta ti nga ti ba timbelini man records.
3: Swinene.
0: Va kulukoni ku va yi ndoda.
3: Yona liya.
0: Se hi byeleni nyana switsongo swi mi tsundzukisa yini man records?
3: Ma swi hi tsundzuka xikhale, khale le ndhaku leyi. Ta tlhavula phela.
0: Se loko ti nga ti bisa leswi a ku endleka yini khale kwale ndhawu ku mi tsundzuka wa kona?
3: Hina hi tini hi tona letiya loko ri khisimusi.
0: Ti vuyile na
3: vari khisimusi ya hina.
0: Ti vuyile na vapapa kumbe va boti kumbe va malume.
3: Va malume, va vuyile hinkwavo.
0: Ina.
3: hawu tele ndyangu
0: impela swi saseka mani rikhoda
3: a ku saseka ngopfu swinene swo swa masiku lama yena hi swi tuna ku swi yimbelela hi
0: swi yimbelela ha na vona swi swi kahle ka vanhu valava kulaka nkarhi walowo na
3: swa vana va sweswiwani se mara hina leti hi tivaku tona hi leti hi tivaku tona ma swi vona butivi
0: a na swi mina ndzi vonaku mani rikhoda
3: No,
0: impela hlayisekani la ma 10 view la.
3: Thank you, but if you.
0: Thank you.
3: Thank you.
0: Isola. Ya, vavato va ma records va vanhu lava nga rhandza ngopfu leti a tinguta va mahlathini ngopfu ma vona va mahlathini leyi va ku last week ni tsundzuka ni tlangeni track liya ya thokozile liya va vona yin'wana ya tinsimu leti Simon Kabinde Mahlathini and Mahotela Queens va nga duma hi tona ahe ni mi veki moyeni mikiseri wun'we munu zika ahe ahe na maluma ifi kwala ka nongonoko wa a mi ri kwihi lowu ku duma leti ku nga local play
2: va vona loko ku fika minkarhi leyi ya va Good Friday na ma Christmas swi swa kona ku ri ni tsundzuka mi kuma ku swi hambana na masiku lama a va mi vitana hambi mi hindza hi patu va mi vitanela kuti
0: mata wa ku nge se tsonaniwa na vanhu va nge se ngheneleliwa hi mimoya yo biha masiku lama ku nyika vanhu swakudya swi ya swi ya khohlola swivanani vo vhe va mi lumbeta swin'wana khale ho ku dyiwa swi nga vuli nchumu mi ya mi ya dya mixurha mi nga humesangi na peni
2: munhu a tshama ri kahle ngopfu minkarhi liyani na ku swilo a swi olova
0: ya vele
2: tanihiloko va swi kha va swi vula van'wani kwalani ku themba hambi a yindla yini yi
0: a yi chava swilo swo tala
2: ni tsundzuka na muti wun'wanyani a va xavisa ta ku hamba ni ta ku ni ta swi vitanaka ku ri xiphazanyana xo sungula va xavisa ximpwana biha ma kuma kota na bikiri ra tiya
0: hi 5 cent a ku ri bukuta himpela hi swo bikiri ra tiya na kota xinkwa hi 5 cents
2: a ku ri kahle minkarhi liya
0: ya himpela swi laha swi ri lula mani
2: swi hikuva ku masiku lama mi hanya ka nkarhi wun'wani ni tsundzuka na mhe loko ni dyondza ku driver movha petrolo ya ha ri kahle nyana yindla lita yindla va 6 rand something
0: mativa na
2: sweswi
0: litara yi ngo va va 30 rand ku halaya mati wa 6 rand impela ni vulavula na mani
2: laha ha ri Khosa
0: okay na khesa Khosa James
2: ku na van'wanyana va tiqambi to fana na va sweswa va solbrother va ku va thixa van'wanyana va kona The Love Brothers. Na vona a va
0: ri ya vhele ya ti ri koho tinqambi leti a ti ba hi ndlela yaleyo vo Soul Brothers va bisaka swona swa zemvhelo va a vangani ma vona ti ta layini hi ta ha loko ku famba ka nkarhi hi ta ti lava mi ti twa na toho kwala moyeni no na n'wina swi vitana hi swona ya Khosa James lowu va ha vulavula hi timhaka ta petiroli wa swi vona hexi petiroli wa yihi chipelini heyi nkarhi lowu nga hundza ni tsundzuka nkarhi wun'wani swi na ha ku sungula ku chava movhanyana yin'wani ni kusuka ka Malamulele ni hala kaya ka vajilongo va vona a ni vilelisiwa hi ku ni chela 20 rand petiroli wa swi vo chela petiroli ya 20 rand so u famba wa jika le Giant Reefs le u jika u vuya la ka Malamulele petiroli ya 20 rand ya swi olova swilo minkarhi leyi nga hundza sweswi hawa vona hi swo swi endlaku ene hi swileswi a swi endlaku khale phela hi nga swi teki ku tilifiti ta hakeriwa minkarhini liya Sezona swi jika ti petrol ti ka ti durha kuma ku vanhu loko va yimini lomu mapatwini va hendla va liftiwa hi vanhu lava nga na timovha kuma ku se ku na ku hakelana hakelana. Khola swi teka ku ha lift ko va lift wo liftiwa mahala swi nga zi na vinyi va timovha va vilela ku va va ku teki kule va ya ku cinca kun'wana va nga ku hakelisi no ku hakelisa. Se sweswi swa durha swilo ya kena kensa ku va mi nghenile mi bula mi hi chumbutela sweswi mi nga hi chumbutela swona n'wina mi nga tsundzuka vukhale bya n'wina hi ndlela liya simo hi ya mahlweni sweswi wena mixer wu saseka hi twa vunanga lebyi ni nga sala na byona la ka line up ya mina madyambu ya namuntlha nongonoko local play a wu ri kwihi loko ku duma tinsimu leti u tiseliwa tona hi DJ Kwamza kwala ka GCR enongonoko va ka humelerisa hi mufambisi wa yena wa tiprogram wa minongonoko Miss K the real Miss K wena mixer wu no saseka. Ya una ri vona risimu leri ya ringa yima kulunga la ra Mahlathini and Mahotela Queens ni mbyelini
4: Mahand Records welcome to Koi.
0: Ku nghenelela van'wana loko na hala ta mbela risimu leri ra Mahlathini and Mahotela Queens ni ku leri hi leri mi ri nga duma un'wana na un'wana ri tivaku wena mixer no saseka mara tsundzuka risimu leri ya ra kazete leri ya Mahlathini and Mahotela Queens va nga ri ba kambe va karhi va ba risimu leri ya ri nga biwa kahle kumbe ku tumbuluxiwa hi Obert Ngoveni wena mixer no saseka se hi leri risimu ra Mahlathini Mahand Records

Ya, hela ku ta hi ntlawalo wa CJB kwalano wena mingisirhomi saseka va ku Your Love is Power. I tin'wani ta tinsimu ta matimba swinene leti hi kahlekahle a wu kumeka mitlangwini ya ku hambanahambana, tiphatini ta ku hambanahambana, a wu kuma ku a di va di tlangiwa hi malembe yalawa ya di nga biwa hi wona wena mingisiri wo nsiseka di ri na 41 years sweswi. Ditireke leti di releasiwe kahle hi lembe ra 1985. Loko ni vulavula hi tiphati heyi hi mun'wana wa ti-Freddy Maluleke laha ka Malamulele, swi vonini ka rin'wana ra masiku a mi ri na phati ya kahle ngopfu va mi bi surprise ya kahle hala nandzuni hala. Themba loko a mi yo kuma na ditireke leti mi nyawulisa hi dyona laha ka phati liya, a mi ta va mi tsundzukiseke vukhale bya n'wina. Mika mtunduka leswa kutlawala wa CJB. CJB kateka lecho yimela maviti ya vanhu vanharhu lava nga foma ntlawalo. Kunga Cyril Bekani Mikulwani loyi kateka le anga honda misaveni lembe ra 2019. Kuvana John Galatis. Kuvana Banzi Kubeka. So kuvana Cyril, John na Banzi hi vona va nga foma bendele ya CJB. Se va teka ti maletere ya vona yo sungula ka mabiti ya vona va ku hi veta hi endla vito ra band va ku CJB. A wu ta swi twa kwihi sweswi loko a wu nga ri ku yingiseleni ka GCR wena mikisi ro munososeka u ri xitichi xi ri xoxe ku fikela sweswi xa ha ku nyikaku vuxokoxoko byo lebyo hi tlhelo ra tiqambi. Ku ri nongonoko wu ri woxe ku fikela sweswi wa ha ku nyikaku vuxokoxoko byebyo bya tinqambi. Ya u kha u tiseliwa wona nongonoko walowo hi mina DJ Kwamza Malume Ivi Ephraim Ausamakwamo li wena mikisiri wo no saseka. Ni va vona lava nga hi joyina hi hala ka Facebook ni kuma Lushi a Chauke ya ku hi swin'we ni ri la ka Mphakati, ni kuma Nancy Tsakani Nkuna va ku hi swin'we ni ri ka Dzingedzinga Xitomanini, ivi ni kuma Choice wa Xawela a ku hi swin'we ni ri kwala Sandton City a kaya ku ri Xawela Block 23, LC Milana a ku hi swin'we ni ri kwala ka Makoxa, ivi Tshikani Filoma a ku hi swin'we ni ri la ka Nkuri Zamani, ni kuma Team and Mate a ku hi swin'we ni ri kwala Risinga View, Hlekani Maria Makamo va ku rula Malume Ephraim ni ku a ku taleni mani Hlekani a ku hi swin'we ni ri kwala Zone 4 ka Papazela i mani Hlekani va manyunyu va ku hlayisekani Malume Ephraim a ka ha hlayiseka hi mikhongelo ya n'wina mani Hlekani. Ni kuma Mafemani Bennett a ku hi swin'we ni ri kwala ka Mavambe eerianini Maluleke Masekani Bennett no a khensa swinene marito kokwani wa junior vito ra ka n'wina olehene hi tivaka Masekani ku ri ka n'wina kokwani wa junior mara lava va ka Maluleke lava va va ka Mathevula swi ri mi yo fika mikotana la ka Masekani la. Ni kuma Tandi Betty Maluleke a ku hi swin'we Malume Ivi Makwamuli ni ri lani spray ta mbombela mana nkarhi Macevele va ku hi swin'we ni ri la ka Dzekula, ivi ni kuma na Mayimele Jabulani a ku hi swin'we ni ri kwala Alexander kaya hi le ka Mahatlani a ribyeni la Nyamatsini i FM ya ka Mahatlani Jabulani Mayimele. Ni kuma na Vachada vambirhi va ku hi swin'we ni ri kwala mbirhi Chidawulo. Ni kuma na Web Chabalala a ku hi Malume swin'we ni ri kwala ka Xikukwani. Soza Ezaya a ku hi swin'we ni ri kwala Xaya Ndima a ri ku livuwesa nga manda ti. Ni kuma na Chabalala Oscar Jombo a ku hi swin'we ni ri kwala ka Xikukwani. Ni kuma na Boti Viro a ku hi swin'we ni ri kwala ka Makhasa Muhawane. Ni kuma na Kunene Zodwa na yena a ku hi swin'we ni ri kwala ka Nkomo 22B i Zodwa Munyuku Man Bethlehem. Ivi ni kuma na Standivina Khosa a ku hi swin'we ni ri kwala Xivulani i Standivina Khosa Xitachi. Ivi ni kuma na Mhana Bumba Lusi Tinyiko va ku hi swin'we ni ri kwala ka Homa 14B
ni kuma na mana right bila va ku hi swinwe ni ri kwala ka mavambi si ya nyoka no akhensa swinene mana right below ni ka mavambi si ya nyoka le u ma vona mavito ya switandi swintshwa ha ku thiwa mavito vito swi saseka swinene se hi xitandi xintshwa ka leswa khale xa hala ka mavambi lexi ku ve ri hi le siya nyoka u nga ti na tinyoka ta wena leyi la ku tshama hi ku rhula u ta hi lumisa hi timamba na tiphiri ta wena loko u swi rhwala u ta na swona hala hala ka jilongo ku kona khoma ketlela so u ta ti vutisa ku ndhawu leyi ko nuwa ngopfu ketlele leswa tiya kumbe njhani na ene kumana Eric Tarimbeni ako hi swinwe ni ri kwala bulwini Eric Tarimbeni ya loye DJ Tiani Tomu ako hi swinwe ni ri la ka mdavula tlangelane ene kumana Eunice Mpampati ako hi swinwe ni ri kwala ka xithelane Arnold Mphuma ako hi swinwe ni ri kwala Joburg South hayani ndi chimbupfe miyanzwi kuma fatu chezo master munyaye na yena ku he hi swinwe ni ri kwala khubvi khanganama ni kuma imikats imikats kumbe imikats okay aku thanks for the show kindly play me nze asinga by acidic vox featuring carol natongo oh hey der nata ne ri lava hey Ay ansa tsama ni ritwa na ku ritwa risimu leri ha ta na ri lava ni ri yingisa kale va ri inze asinga by acidic vocals featuring Carol Natongo okay ta na ri lava ni ri asesa kahle ni twa ku riwela kwala ka timhaka ta golden oldies na evi xigedlani nhlamulo a ku hi swin'we ni ri kwala ka muyexe block 1 emugangeni wa sasa ku tenga evi laki rihlapfu a ku hi swin'we ni ri kwala ka bevula heyi mi hi xewetela na kokwani mathe kwaleno hambi va tlheleli mijondholo kokwani mathe a se swi twa kahle masiku lama mari kona kokwani mathe hikuva mi vuyini ka rin'wana ra mavhiki mi ku hayi hi vuye xilungwini hambi leswi a mi nga vuyangi hi swo tsakisa nkarhi wa kona ivi xo pfula biya wa le Italy a ku hi swin'we ni ri kwala Pretoria swa xanguve xo pfula biya wa le Italy yaloye hawu heyi mi ti vonela kwahala va swa xanguve yi ma ni mi byela ku ni twi timhaka tin'wani ta ku vukhuruku byi le henhla ngopfu ene vukhuruku lebyi ka byi suka ka vanhu va xisati wena mikiseri no saseka n'wina vo tshamatshama kolomuya ku nweteliwa kona mabyala ve ri u nga tikumela xaka ivi loko u famba na yena mi ri yengana mi famba mi ya kolomu mi yaku kona ve ri va famba na swiwitsi swin'wana vanhwanyani va hala mujondholo hambi ve ri mayosi swiwitsi swa kona u ta twa ingaku vo ku sasa loko mi tshamini mi dzumbini va ku ha bebi munyungelanyana ka nomu wa wena ingaku a wa ha endli swona ivi u pfumelela u ximunyungela xiwitsi xexo vero te xita ku bainoko out yin'wanyana u ta tlelisa swin'wana ivi va secha va teka leswi va tekaku swona lomu ku nga na makhadi lomu ku nga na ti-cellphone va baleka vanhwanyana va joni se mi tivonela n'wina mi dzumba kwahalaya ngopfungopfu kwahalaya vo tshwani leyi tirepoto leti ni ti hlayaku a ti ku huma kwahalaya

ka hina khensa na nwena ku va mikhame hi yingisela vakokwani wa hlulo ma va yingisela va ri kule lava va yingisela va ri kwele Joburg le Sky City le wa bona ku huma le Johannesburg le va yingisela kahle audio streaming na va kha va henika ka report ya kahle leyi eso hi nga ku a xi ri ku distorteni hi nkarhi lowani kha ni tlanga tinsimu tin'wana le ndhaku leyi kambe va vuyi va kombisa ku ri hayi kona xi na ku tlanga kahle sini nkarhi lowani kha ni tlanga risimu ra Patricia Majalisa va kha se yi tlanga kahle okay ni wa khensa swinene vuyingiseri bya n'wina kokwani wa hlulo kwele Sky City Yeah, 9 minutes to 12 when I mix the room so seka iri kona kwala ka nongonoko ndaka leswi ndavuya ni vona marungula la mangata makandisiwa hi leswi swa ku kandisa marito ya hina nwe na mingangene hala ka wala xa what tsap mwena minga tsapulela tsapulela kwa laya kambe mumi ningese mihlayela marungula malawa ningese gimeta na nongonoko ni mbela risimu rin'wana ringa yima kulunga la ma ngo tsunduka Denkosi ikulukumba un'wana loyi na yena dumi swinene la ka timhaka ta vunanga bya disco lebyi van'wana va byi vula ku ri i bubblegum wena mixiri no saseka ta n'wi tsundzuka kahle hi risimu leri ra gandaganda kambe namuntlha ni mi khomela ngurone leri ra gandaganda ni la ku ri tlanga loko no kala ni ku Denkosi ni mikomele rin'wana leri ra ku hey wa tshwa mkhukhu wena mixiri mno saseka wash umkhukhu Denkosi mika mitsundzuka leswaku munhu un'wana a nga na nyiko ya ku vulavula tindzimi to talo ta laha Afrika-Dzonga na le matikweni handle ta fika ti ku hala ka va 32 tindzimi leti a ti vulavulaku kulukumba loyi wena mixiri mno saseka se phinini tirheke yaleyo ya ku wash umkhukhu

0: la ku ta den ko se kwalano wena mixirong saseka ku washu mkhuku ziarara ya ti disco leti botala wanga ti phina swinene tona eku kuleni ka bona wena mixirong saseka we rivilo ra nyoka ni bona leswa kuri marungula lama mangata he hala ya ene mahlayile nwino okay muri bona kuri mo misa ku yena
1: ni kombela ku pfuxa vanhu lava landzelaka
0: yo yo yo yo yo yo ma la masalela ya tolo lawa ni lavi rona leri ya ri nga rhumeliwa hi 4 minutes past 4 mataku xa yena mura ni lava leri nga rhumeliwa hi 16 minutes past 10 ni ri kona kwala ka nongonoko vuyani kahle
1: ni pfuxa sesi ni nyiko mali leke ka ngove a jama
0: ka pfuxiwa kwala Aikona leri ya leswi swi ri bambini ende ri ngheni hi nkarhi lowu ni nga kona kwala ka nongonoko leri ri ngheni hi 27 minutes past 10 o'clock wena mixiri wumno saseka
2: riperile mara mafaya kitchen mapfuka hina ha pfuka swinene kha hi tingisela malume a ni ta ka ta ba swinene a ta ka ta ba malume hina ha kha hi mingisela malume a kha hi mingisela ta khale kha ti tlhavula ma hi mingisela kahle malume la mingiselaka lowu nga va ku ri mani na handle ka mofa ya madyondzo kusuka ri tikweri ka mavhuza sweswi hi mingiselelaka huma 14b ntirho a sunset liqua restaurant next to mavarele complex hi laha ni mingiselaka mi ri kona malume ta va na n'wina until 12 o'clock dank malume a fry
0: no danke
2: grand form hi mina
0: danke mofaya kambe ha mi rhuma mofaya hi kombela ku mi byelela valava liqua restaurant yaleyo va ta vona na Mr. Bennett Baloyi va ta advertiseliwa ximfumo bindzu ra vona kwalano
1: i ra mintlhanu lerinene ka n'wina malume if hayi hambi swi ri tani wa mintlhanu lowu poni laha hi yange helo hi kona hi ta kota ku mi yingisi khale nga mi yingisi waza wa ngixiyana na vantwana va vancani lewu thozisa mina vuhlungu namuntlha nje u ya zisola ngova se va khulile and u ngeke u thole lutho wa ngixiyana na vantwana va vancani lewu thozisa mina vuhlungu namuntlha nje u ya zisola ngova se va khulile mari u ngeke u thole lutho ku nga yimbelela mani vanhu va ka Soul Brothers mana na mari ya masanganyi kwala ka masanganyi kwala mina ni le hansi ka vuhosi bya ka waleni wa maxanga mpatso a vukatini bya mina mbuya a ti koke malume ifi mi hi kwamulela until chayile danko
0: ta koka mpela mani mari ya maswanganyi e swi tsakisana malume 10-10 leswi swaku ku yimbelela tinsimu ta ma Soul Brothers hi n'wina mani mario malume 10-10 va ku tshama hala mabayeni hala ka malamulele leyi swi va tsakisa ngulo va twa mi nghena hi ndlela yeleyo lava va ku ri perile malume kwamu hi mi yingisela hi ri laka Jim Ngalalume i mani rose n'wavhumani no akhensa swinene mani rose n'wavhumani ku va mi ka mi famba na yena laka nongonoko ni kumana lava va ku ri perile muhaxi hi swin'we ni ri laka Jim Ngalalume amukelani amuzozo cawuke no ha swi khensa swinene amuzozo kumana lao a ku ri perile muhaxi wa mina ni ku yingisela kahle ni ri kwala ka xikukwani i mama Albi va ku inkomu no akhensa swinene mama Albi ivi lava va rhekhoda twini ku va hi rhekhodele yini
3: muhaxi wa mina hambile kwa ku kungana ni ri taxa nakarhina mingiseni ra ha kanjhakanjhaka mandlela mani ra katsa hi mina ka ta butimanika n'wungu wa vanyamatsi va rivengo na vana n'wansambu n'wakomati vana ti ri boyisangwani gel a mi ri ku yindleleni swona kwalaya ka Soul Brothers na mani mari ya maswanganyi kwalaya ka maswanganyi kwala va hleketa Springs kwa thema n'wina a Soul Brothers haya hi fambela hlayisekani bayi muhaxi wa mina
0: bayi ende mani mari ya maswanganyi namuntlha ni bi is thembiso ni tlhela ni balela ra khulukhulu hikuva i ndoda se ma va twa mani mari ya maswanganyi va ti tivetela swinene tinsimu leti ta ntlawa lowa Soul Brothers ku ya hi ti-album ta vona to talo leti va nga ti humesa lava va ku hi swin'we ni ri kwala ka Josepha i challenger mdumo maxava no na khensa swinene challenger mdumo maxava kwale ka Josepha hey, se na marungula la mahala ka lexi xa ku ta hi nkandziyiso wa marito ni swi hetile wena mixing saseka wena ku bela risimu ri gimeta nongonoko lowu wa ku a wu ri kwihi lowu ku duma letiwani laka nongonoko local play lowu haxeliwaku wona kahle hi mina DJ Kwamza Malume ivi Ephraim zama kwamuli wena mixing saseka na ri vona risimu leri ndlavaka ku gimeta hi rona se ni ta tlulela le ka timhaka ta marabenta risimu leri nga yimaku lunga ri suka ku ka the late Paul Ndlovu wena mixi ri munosaseka ma n'wi tsundzuka kahle Paul Ndlovu hi tinsimu leta ku tsakani na leri ra ku hi ta famba moyeni kambe namuntlha ni mi khomelangi rona relero ni mi khomele leri ra ku I wanna know your name i tireke yin'wana leyi a nga duma hi yona swinene na yona leyi Paul Ndlovu wena mixi ri wa munosaseka mi ta tsundzuka loko a ri humesa risimu leri kumbe albamu leyi hi lembe ra 1986 a swi teka nkarhi a nga hundanga emisaveni hikwalaho ka nghozi ya movha wena mixer uno saseka swa chavisa swinene ku hundza ka vanhu emisaveni tsundzuka ti-journalist ta minkarhi wa liya leyi va va tsala mahungu ya maphepha ka maphephahungu leswo va humesa xifaniso xa Paul Ndlovu xi ri hi ndlela yin'wanyana ku ri na mimusimusi laa nga kona leswo swi u kuma ku na loko u hlaya phepha ra kona u twa ri ku chavisa so May his soul continue to rest in peace. Paul Ndlovu, I wanna know your name.

Yeah, ila kutaku I boy sevens akwala na kafambisana kahle na masilonyane na dzuni masocha ka rabenta ra bona ra matimba swinene va ku ntsaku wa moya ukona na pfumala leswi vanwanani vanga na swona ni pfumala xo famba hi xona ni pfumala pachawa ni pfumala na ngamu inene le se tsaku nta u kuma kwi ya ila kutaku I marabenta kwala no wena mixer wa saseka ai sungulela kahle boy sevens indlela ya leyo kwala ka nongonoko uri kwi okay hey le ka uri kwi hundile man la mara benta tsena la kusukela switch wena mixer wa saseka 25 minutes past the 12 o'clock 1 o'clock hi ta va ka yendla swa ntolovelo wena mixer wa saseka ku hi swihi leswi u tsakelaka ku tsundzuxa rixaka leswaku ri hanya hi swona mo fomu ka mhleketa hi swona sweswo n'wina mi nga ta tsakela ku nghena mi tsundzuxa rixaka kumbe tiko ro karhi leri mi tshamaka eka rona hambileswi mi nga ta mi kha mi vulavula kumbe tiko ro karhi swi tiveni ku ri swi va swi kha swi pfuna vanhu vo ku talo va matiko ya ku hambanahambana leswi mi nga ta swi vulavula mu ku mu tsundzuxa.

0: loko mi la ku vona masingetana ka chachula yana ni lomuya Mr. Bawa a kumeka kwara kare a performa kahle wena mixer wa mina u saseka mi ta kuma kahle swa timhaka ta masingetane lowa ku chachula chachula loyi moya ya mahlweni ka tinsimu ta marabeta ni nga mi khomela tona mixo lowo saseka ni karhi ni sungula siku ra mugivela ra ka GCR wena mixer wa saseka mina khomu wa xikhiya xa siku ni ri teba ta va ni kha ni famba na rona siku ku ya fika kwale ka awara ya nharhu ivi DJ Raja a vuya mi khavulela mi teka until 6 o'clock wena mixer ni saseka na n'wi vona Raymond Nyati laha u yimi ku lunga ma n'wi tsundzuka Raymond Nyati ku hi un'wanyani wa tiqambi letiya ta ku va na misawu nyana swi swa kona leswi yimbeleriwaka wena mixer wa mina u saseka ya ntini lava risimu rin'wana ra Raymond Nyati laha se ro tlula ri nga endli swona avo sweswi lava ku hi endlisa ku yini na swi lava ku endlisa ku yini hi ku kahle kahle ni lavi risimu leriya ya we ni vona ku loko ni vuyela ri ta fika ri endla swona na wena mixer wa mina saseka hi ra tlula ri pfumeli okay to jika ke ni teka rin'wanyana to jika ni teka rin'wanyana leri loko ku ri leri ri nga lava ku ta pfumela moyeni mi tekela leriya ra masokisi hi twa ku Raymond Nyati u hi tsundzuxa yini hi timhaka ta masokisi wena mixer wa mina u saseka na ro ra tlula okay u ri timeselani n'wina tibilidara mi swi hanyisa ku yini kasi
1: Laita, si, daga ma dage, uyo baleka shikore nkula manchiro so ukumilela.

0: Yeah, hi la ku ta ku Raymond Nyati kwalani wena mixer musaseka. E vanhu va musawo swinene e va Raymond Nyati wa switwa na leswi imbeleri wako swi imbeleri wa endlela le ya ku komba musawo swinene kambe kuri mhaka le a yivulaka endlela ya ntiso swinene kambe hinga va tseketseli ti meselane ti buildara hiko va ake mhaka ya va to va ta aka njhani hika hi va swaya hinga va nga va holeli swona. Utsamo switshi ya kuma ku loko va mchajini mali ya leyi va lavaka ku yona loko va muakele yindlu kuma ku ya tsotsomba na ku huma ka yona mali yaleyo ka n'wina mi nga va thola se miri va ta akisa ku yini makaya ya vona va ka va tirhela non'wini a hi voneni ku a hi va hakeleni mani loko va fika va ku va lava mali yo karhi leyi va nga yi nga ta va hanyisa a hi swi twisiseni na vona ku va tirha ku vava vanhu lava tlhela hi ku haya va aka a ni va swi vona va va ri na team yo karhi leyi va tirhaka na yona ximalani xitsongo xexiya mi va nikaka va ya va ya xerhelana na timembara ta vona laya ku va kumeka va karhi va ti hanyisa emakaya ya vona se mali ya ku ya veka yo xava ti-material va yi kuma kwihi kuma ku va u hanya hi ndlela yaleyo. Ya kambe va hi va endla swihi swikulukumba ngopfu van'wani va le ku hi akeleni na tiyindlu tin'wani ta xiyimo xa le henhla ngopfu va hi makela na ti-double story leti kuma ku hi tlhela hi nga lava ku ta va hakela no va hakela emhaka yin'wanyana yo vava yaleyo wena mixeri wa saseka a hi va twelini vusiwana vana va vanhu ka hawu a hi va twelini vusiwana va hakeliwa leswi va swi deserv-aku.
1: Xana u nga va ri ku lavenga switirhisiwa swa quality leswi ntsengo wa kona u nga wu rhandzaka u nga karhateki hi ku ladumadwe giya na malamulele va khumele swihi swa quality kuma bathroom cabinet combo set leyi katsaka cabinet mirror na basin hi 1599 kuma shower door ya round kumbe ya square ya 5mm hi ku bumbula yona u yi kuma hi 1699 u nga tlhela u tikumela last aircon ya 12,000 BTU yona yi endla 4,999.90 mahungu yo tsakisa hi lawa ladumadwe yi ta va yi pfula xitolo xintshwa emxolozi empumalanga hi ti 23 September 2026 kuma switiviso hinkwaswo eka ti-social media platforms ta ladumadwe laduma where you save and score.
2: Na Malume Efra, Malume Efra, Malume Efra.
0: Ya hi wisa sweswe makete ka romna kwa ku 25 minutes to 1 mwini mtekela na ingwani ntambi ya kusuka kwala Mozambikana la John Go. Na yena mesa le wena imbelele ra ku yelana nyana na ra Raymond Nyati swa musawu sawu nyana sweswa kona wena mixire uno saseka na ku tekela risimu ringwanyana ra ku manana wa mechu. It's been in the tiregeleyo.

0: Na, una Malume Efra, Malume Efra, Malume Efra. Efra.
1: Ya, ya lo ya kuri John Go wena mixer room saseka ku manana wa mash. Ya, vatito leti imbelelo wa kula niku byelini ku John Go I unwanyana wa ku randa ku imbelela endlela ya musawo swinene ende xiisa lexi randiwa ngopfu unge kumi micato ya tala yi anga ri kona hala tikweni akela ndi le Mozambique va xi randa ngopfu lomu ku catiwa ku kona ku xita perform live so ti teletele ti same ta yena unga ti randaku swinene wena mixer room no saseka. That John Go aku mamana wa mesh iku holova muni kwa loko mamana wa mesh man wa mesh ya tani leo ni ku byela ku ri leo ku tlangela marebenta swi tivi leswaku tin'wani ta tinsimu leti hi ku belaku tona laha ti nga twala ti ri na leswi hi ngo is a strong language kambe haya swi karati chumu sweswo mwini twa loyi a tlhavekaku a lava ku ni byela swin'wana la moyeni ahee mi le moyeni mixer u no saseka
2: mina ni nan'wile kokwana
1: mina mi ri kwihi
2: ni ri kona na Limpopo sweswiwana kokwana Raji na vona va velani na votolo na madyambu egina rona kwalaya hambiswiritani na vurhongo byala byi ni tlhakisa byi ni gangisa byi ni tlomisa byi ni yiva va karhi va yi khungulusha mani va yisa hala na hala hi tiritokolo xi na swidajani na timisi hala tlhela na vona vavasati va kwata na vona hi ku hi gangisa hi vurhongo byi hi tlhakisa byi hi hlomisa byi hi yiva masati lonkulu na yena a kwata ku hayi wena nsati lontsongo hi tshama ngopfu na nuna wa mina nkarhi hinkwawo mara i malembe ni tshama na yena u n'wi byela nuna loyi i pi n'wi tshika ta hala ka mina ta ni pfuxela danke DJ hi jara joni ri kona la Limpopo nyamuna
1: hlayisekani swinene jara joni la Limpopo la
2: danke
1: ya vona mi ndzi ri saseka ya timhaka swirilo swo tshama swi ri kona minkarhi hinkwayo tsama swi ri kona swirilo swa vamhani hulu swa vamhani tsongo a ku na ku rhula laha misaveni leyi ahee mi le moyeni mixer u no saseka
3: njhani na
1: hi pfukile minjhani na
3: hi kono pfumbapfumba mivulavula na mani ke
1: leswi swa kona leswi hi nga swi vekela masiku lama swi na ku for swi cincacinca marito ya vayingiseri hi nga ha va khoma nga ha ma khomi kahle
3: mina ni mi khomini swa namuntlha ntsena
1: hoi swa namuntlha ntsena
3: eya swa masiku hinkwawo daswa swi cincacinca
1: ina swa namuntlha ntsena kambe swa namuntlha ntsena mi laka makoxa
3: ni kwala ka minginisi block 2
1: ka minginisi block 2 no akensa vuyingiseri byo lebyo mani swa namuntlha ntsena la ka minginisi block 2
3: mata vurhonga byi khomi mativa
1: byi nge khomi na marabenta lama DJ kwa mi za mi belaku wona la
3: no la nge bavini ni bava sweswiwana
1: impela masiku lama futhi na ku hisa ha ku hisa hisa ma
3: aka hisa hi fa hi susa nyikulo wa tolo a ni namuntlha hi se swa namuntlha ka ha ri tolo
1: swa namuntlha ntsena akensa swinene vuyingiseri byo lebyo kwala ka minengeni
3: ni ta mi vona siku ni nga mi vona swa namuntlha ntsena ku jara ku ri mi
1: hi
3: ngopfu
1: hi swona swi kahle ku hi pfo hi vonana hi nga tivi marito ntsena ma
3: mi swi vona ku n'wanuna loyi i kona laha misaveni
1: hi swona
3: tango
1: ya wena mixer room saseka ya phela u vona loko ka hi nghena la moyeni ko tala u kuma ku ni na xivumbeko xa mina xa ku wa munhu loyi u so hi ku twa marito ntsena hikova ku van'wani valava va nga ka leswi swa swihangalasamabulo swa ti-social media swa ti-WhatsApp na ti-Facebook at least afo hi va vona nyana swifaniso swa vona ahee
4: hi ku twa marito ntsena hi ku hi xewetile marume
1: hi ku ahee
4: hi ku va va tiva lava nghenaku kwana
1: ina
4: ina ikata joni xove swi tiva ku ha ikata joni
1: ina ukata joni mana ne wela ka ma nghena
4: sotano
1: akensa swinene vuyingiseri byo lebyo kwale ka no danke hlayise thank you. Ya mana newa kusuka le ka manghena South Africa nkata Joni wena mixer room no saseka vana hina hi nkarhi lowu fanaka ya nte 1 o'clock loko yi ri na leswi hi tsakelaku swi dyondzisa rixaka hi tsundzuxa rixaka a ni pimelangu swiswi sweswi mi nga ta va mi kha mi ta na swona kambe a swi ve hi kongome vanhu vo karhi hikuva vanhu vo karhi va manimani va hi endla yini mugangeni wa ka hina a hi kombela ku va swi tshika hayi ho vulavula ntsena hi famba moyeni ku swilo swa muxaka lowu no lowu loko hi ri mugangeni wo karhi kumbe ematikweni laha hi tshamaka hi ri swin'we a hi fanele hi nga swi endli hi ku swo tshika kama wun'wanyana swi khunguvanyisa van'wana loko hi nga tikhomi hi ndlela yona wena mixer no saseka ya weni ku tekela rin'wana risimu ri nga yima ku lunga laha hi ya mahlweni na marabenta ntsena la ka nongonoko a wu ma kumi kun'wana handle ka kwala ka nongonoko walowu hi xitalo wena mixer no saseka marabenta hi wona wu ku nyikaku marabenta ya xiyimo xa le henhla ngopfu nongonoko lowuwani wa ku ziyawa lowu kahlekahle hi nga wu shiftanyana hi wu yisanyana ka ku wu kongoma ka jandri yo karhi ya mara ya vunanga lebyi i byi chayaku laha wena mixini saseka ya na n'wi vona na heni si hi kusuka laya ka mpambu laha u yime ku lunga na swichayachayani swa yena ku DJ Kwamza la ku nghena kwalano ka marabenta la ku nghena kwalano ka marabenta ni dyondzisa vanhu hi timhaka ta nyoka ti 20 tirekele ya nyoka ya henisi

kuri could be a lawyer when a mixer of no saseka koa kaisa kelen. Leswo ambo la ku posta u tsakile swi swa kona wa chava ku va hulu va ta swi vona wa chava ni ku va mani mani va ta swi vona lava va rhandana ku na munhu ya loyi rhandana ku na yena unge swi post na kanwe ku lumuka ti social media ambo va u tsaki kanjani se ri rhandu munhu ro hluphekisa ya loko swi vukura ku hluphekisa baleka wena mixiri uno saseka ya karluwa ni ke te ta nghena itsundushana tani rixaka hi lo so fikile 100 everything hi bayar na mahika wena mixiri wo mno saseka xana utsundusha rixaka hendlela yi kwa la unga kona tana na tona itwa wena mixiri wo mno saseka e khaleni kani bona mukami kangeta ti tingu lo karluan kani ba tinsimu wena mixiri wo saseka sekare lo wo fikile endleni sweswi ya swa ku va hita bula

0: Ya, hi fapisa sweswo kwala ka nongonoko mara benta ntsena wena mixi room no saseka eka xiphemu lexa ku va eka ri tsundzuxana hi timhaka ta sweswo kwala vutonwini laha. Tiva leswaku ri leswi landzelaku hi nga swi teka hi hanya hi swona wena mixi room no saseka swi nga va swi kha swi hi pfuna mi ta tsundzuka leswaku ri kusukela vhiki leri nga hela ni kha ni vulavula hi swilo swo karhi leswi kahlekahle swi vangelaku na mavabyi yo karhi lama hi ma vulaku stroke. Nara namuntlha na ha continue-wa ni famba hi swo sweswiya hi ku ni twi van'wani va kha va ku kama loko kha ni vulavula hi swilo leswiya a ni nga twali kahle ka radio a ni twalela kule swinene. Ya mwe ni twa lava va taku hila wena mixi room no saseka ku ri va hi khomele yini wena mixi room no saseka na va vona lava nga la layinini la ahe mi le mweni mixi room no saseka ahe. Mina mi ri kwihi kokwana? Kambokota. No na kenza majava kokwane kala kambokota.
1: Sale mlungwini mani.
0: Ni
1: tsotika ni gembetana ni gembetela ni kuna hunduluka ni ya hala na hala ni kuma tini kene kwa. Nanga langutisa ni ku hey. Hayi vakokwani va busy mani. Va ehleketisa xikhale mani.
0: Okay, ka xikhale.
1: Hleketa na lava lerisa voni loko ha ekta a mamaro va stata.
0: Le mara va stata le.
1: Hi famba hi cheche straight ya vuya hi kwam straight. Venda solta, ricare, empate, tutti. E te ti anai, ti stiamo ancora qua l'aia. Ehi, anche se sta che un uomo umano cucino, un uomo cale, con un'aria smene.
0: Impella, con un mascià, va con boccota.
1: Sentente che ti ha fatto il cuore. Ti sta che è da un'aria smene, a si vettare, ma.
0: No, I can't. So, I never think it's a jolly joke. I can't forget. Okay, so nene ku va miri na yena ka nongonoko.
1: Hayi ku khesa mina sinene maneni sake ngoku sinene.
0: Impela.
1: Thank you. Dampo.
0: So la. Ya wena mixi ro zo seka xana u nga ta u ta tsundzuxa rixaka hi ndlela yihi u va dyondzisa swo karhi ya u fona loko ni twa kha ni vulavula ha fona ni ta ku pfumela tiqingho u nghena kwala moyeni lama leswiya ni nge te swi nga ha hi vangela leswiya hi talaka ku hlupheka hi swona hi nge stroke swin'wana swa kona hi leswi wena mixi ro saseka timhaka leti ta ku hi ya nghena xawarini loko ha ku heta ku dya ve ri a hi swi papalateni leswiya minkarhi yo tala ve ri swi na switandzhaku sweswiya swa ku swi nga tshika swi hi vangela stroke wa vo loko wa ku dya u kuma ku u xurhile ya nghena matini kumbe a ku ri bavhini kumbe ku ri xawarini lava nga na nkateko wa ku kumeka va karhi va na tixawara lomu makaya ya vona ve ri swi binyana leswiya emirini wa wena mixi ro saseka swi dangerous swi na nghozi timhaka tin'wani xa vumbirhi hi lexiya xa ku ri ku kumeka u karhi u tirha swinene hi matimba endzhaku ka loko u dyile ma swi vona van'wani loko hi ya tilanjini hi ha tshamela swikhafutina swa hina hi ku sweswi lanji ve ri ha swi kahle ngopfu leswaku ha ku heta ku dya hi vheta hi ku vhutu hi ya sungula ntirho lowu wo tika hi kha hi wu endla a ni kha ni vulavula hi ti-buildara le ndhaku leyi wa swi vona sweswiya ti-buildara loko ti suka lanjini ti vheta ti sungula ku ya ba xitina ti-batrofolo ku mikisiwa daka ri ha swi kahle ngopfu leswiya rhangani mi wisanyana nkarhi wo leha swakudya leswiya swi rhelela ku swi nga tshika swi hi vangela switandzhaku sweswiya stroke. Tsin'wana va ku loko wa ku heta ku dya u nga pfumeleli leswiya swa vurhongo, u nga pfumeleli vurhongo byi ku karata byi u gata u jovotajovota ku ri wa ku dya. Ya mo ni twa lava va taku la ta byi u gata u jovotajovota ku ri wa ku dya. Ya mo ni twa lava va taku la moyeni. Ahe mi le moyeni mingiseriwe munhu o saseka.

0: mikarhi leyi taku loko hi endla mihlangano leyi hi nga yi siyi youth hi nga siyi vantshwa va hina ku ku ta va na vumundzuku bya ndhavuko ndhavuko wu le kufeni
1: hi ku loko ho va siya pela swi nge he ve nge he swi tivi
0: loko hi ya ku tlangeleni ha va siyi and na loko hi nga yangi ku tlangeleni kolomu kule kwala mugangeni a hi swi ringeseni ku vakokwani hi hlengeleta swilo ivi hi vitana vana lavatsongo hi nkarhi wo sweka ku ri vona lava tlelekaka hi kha hi ku endla yini mara hi ta rhanga hi va kombisa ka swin'wana
1: mi kuma mi byi kombisa ku tihove ti swekisiwa leswi tshopi ri swekisiwa leswi
0: hi nga va kombi tihove ti helelile ni va kombeni ku ti endlisiwa leswi swivona ku swi salela ndhakunyana hi ku loko se swi vupfile ritanani mi ta ringa leswi tihove leti i yini leswi hi swona ni swi vonaku nyana se evuton'wini bya masiku hinkwawo a ni ta ku sweswi ku kandziyelanyana kwalana sweswi a ma ha swi vula ku vanhu a hi dyondzeni ku tsaka swi kha swi vava swi lo mi hlekelela hi hlekelela swi kha swi vava
1: himpela
0: loko probleme yi ta munhu a nga yi rhwali ngopfu nkarhi lowu hi nga ka wona wu bihile ni nge yi kandziyeli ngopfu hi ku mi yi vulavulile
1: ina
0: swa tshungula
1: mpela hi dyondzisana swa ku tshungula miri mpela mana kantadoni nona kesa swinene hlayisekani le ka manghena
0: leyi
1: hi swona thank you ya kusuka ka katajoni mana neo le ka manghena leyi wena mixini u saseka va hi dyondzisa va hi tsundzuxa timhaka ta ku hleka i murhi minkarhi yo tala wena mikisini saseka hi nga kumekini ku na loko hi veka swiyimo swo tika swinene kuma ku hi tshama hi visingalini a hi voneni leswaku ri hi kuma nkarhi wa ku kumeka hi kha hi hleka swi kha swi vava swi tetaniya ve ri swi va kahle ngopfu emirini ya hina hi nga kumeki hi kha hi hlundzuka u kuma ku ni nga nyika xikombiso ka timhaka teto u kuma ku kama wun'wanyani vanhu va tine swikhongelweni va ta mi chavelela loko mi kuma ku hi lahlekeliwe hi varhandziwa va hina mi kuma ku kama wun'wani vafundhisi lava chumayelaka lava chumayela hi ndlela ya ku va pfa va hlekisana vanhu kwalaya u kuma vanhu va sungula ku kwata ku hayi mi nga ti mi ta hlekahleka ni tshama ni swi experience nkarhi wun'wani malembe ndzhaku sweswo emutini wun'wani ma kwatisa swin'wana mamuti lowu ya ku hayi mi nga ti mi ta hlekahleka laha ku ri ku ri na hi le ku tweni ka ku vava hayi longani swi bibelani swa n'wina mi famba laha va swi vona ku ya sweswiya swo taniya swi komba ku vanhu leswi va nga ri na rito a va dyondzi rito ekerekeni hi swo swa va tikela ku va amukela xiyimo xa muxaka lowuya swi ha lava no ka ni nga lava ku vulavula hi mavito ya vanhu va swi tiva lava va nga hlangana na swona leswi ni swi vulaka ku swi tshami swi endleka mpela va kwata va hetsa van'wani mutini wun'wani va hlongola va fundhisi ku va mi ta mi ta hlekahleka loko ku ri hina hi le ku tweni ka ku vava se hayi kona va nyikeni nkarhi loko va ta va ku va te ku hi chaveleleni sweswiya va kha va swi endlaka swa ku kama wun'wani va mi hlekisahlekisa va wu tiva ntirho wa vona vafundhisi ku ve le ku mi oloviseleni ka vutomi bya n'wina hi ku ku hlundzuka ku tlula mpimo swi endla ku swi nyanyisa na mirhi leyi ku yi vabya wenamikisterono saseka ya na ya mahlweni na hi leswiya ni kha ni ku chumbutela hi swona xavo okay a ni hetelela a ni ri ka lexiya xa ku a ni hina leswo loko ha ha ku dya u kuma ku minkarhi wo tala ha kumedzakumedza twa xi sungula ku jovota va ri hi swi papalateni leswiya hi nga swi pfumeleli ku loko ha ha ku heta ku dya kuma ku hi hatla hi khudzehela hi nkarhinyana walowo va ri na swona sweswo swi nga tshika swi hi vangela timhaka letiya ta stroke wena mixini u saseka na timhaka letiya ta ku ya pfumula madan'wini u khida na swi tiva leswaku sweswi ku hisahisaku tindhawu letiya hi dzumbaka ka tona ti na swidan'wani leswi nga cheliwa mati ku hi ti timula hi khidakhida eka swona ta kuma ku van'wani loko hi kuma ku hi ti humesile hi ndlela liya yo sweswiya swa ku hi ku hi bela hi moya kuma ku hi brayile swakudya swi tele swinene hi dya ve ri loko wa ha ku heta ku dya u nga tsutsumeli u ya pfumula le dan'wini leyi swona u ta twa ingaku u la ta ti timula mara swi na nghozi ya ku swi nga tshika swi hi vangela timhaka ta stroke wena mixirim no swi saseka se a hi swi papalateni swa swa ku hatla hi ku pfumu emadan'wini lawa hi khidelaka ka wona swin'wana i timhaka ta ku kumeka hi nwa ngopfu mati lawa ma ku titimelo sweswi ku hisaku ha swi tiva ku van'wanyana.

swi koti ku nwa mati ma nga titimeli ku tlula mpimo hi tlhela hi ngetelela hi chela na tiayisi kwalaya ka khapi liya hi nwaku hi yona ve ri swi na khombonyana swoleswo hi nga swi endli loko ku ri ha ha ku heta ku dya hi relelisa hi mati ya muxaka lowuya ma ku titimela ku tlula mpimo lama hi tlhelaku hi ma chela na swiribyana swo nyanya ku ma titimerisa enweni mati ya kahle ma lukewarm water ma va ka xikarhi ma nga vileswo titimela ku tlula mpimo so u kuma ku loko ma hoxela non'wini u twa na meno lawa hi nga ku ma nga kreka hi ku titimela ka wona ya swin'wana leswi a ni ku khomele swona wena mitlhinoa xin'wana hi timhaka leya ta ku nwa xihoko loko wa ha ku dya a swi twa ku ve ri endlaleleni loko hi ya lomuya mabyaleni vanhu van'wanyani va ri kahlekahle swi sweswo swi tala ku hi vangela switroku loko hi tshika hi endla sweswo swa loko ha ha ku heta ku dya se a swi laveki swi papalateni wena mixer no saseka ya na temba swin'wana leswi a ni kha ni swi touchatoucha last week leswi ni nga twa van'wani va vayingiseri va ka va ku a ni kha ni vulavula hi swi swin'wana swa kahle mara nga ku a ni nga twalatwali swona ngopfu na temba namuntlha ni tlava ni twarile ya we ya mahlweni na timhaka ta marabenta 15 minutes past 1 o'clock wena mixer no saseka na n'wi vona Simi the Pro u yimi ku lunga na yena ku valala va mina

0: Ya kurisi mi ta pro wena vixiru nse seka ku valala la va mina mi ta tshamisa sweswo swo tshama mi ka mi ni lumbeta hi swo karhi mina vutomi byi ka byi ya mahlweni kahle wena mixiru nse seka and then ntiyiso lowu nga helela lowu leswaku loko hi tshama hi ndlela leyi ya ku hi tshama hi van'wani vanhu a va vondoka ka loko va ka va tirha va humelela a hi nga humeleli hina hi ku hi teka energy ya hina hi teka matimba ya hina hi ku tshama hi kha hi hleketa vanhu van'wani hi kha hi vilela hi leswi va swi endlaku se hi hetelela hi kumeka hi karhi hi endla na hi va endlela mona ende leswi nga lavekiki ku endlela un'wani moya na wena mixiri wu no saseka
1: Kazankulu traditional shop le yikumeka palaburwa kasi vula ku valiwe traditional shop yikumeka kwala Giyane la hi xavisa swo fambisana na vunganga ba profeta na ti bishop hi xavisa beka mina mthabalsinde mabona hoza hoza mrumelele vulindlela mpetswa malamba kuphikwa vuma mkhanyakude mbatapani vula vahleka hi xavisa na vuhlalu swingomani swo chaya minceka na tinhlolo ta xavisiwa na n'wina va tikereke hi naswona swa n'wina tioyili ta laki matlhari matshuri tijomela tinjhovo tiphaxani phephu ya mindhawu phephu ya mawu

Yeah, wena big zero saseka sikura meeting ina jablos ila nga ta vula ku vanhu se loko swi veka timhaka ta rifu a va ha tshembana a va ha bohi swona leswi a va nga swi hlambanya emahlweni ka mfundhisi ku ha hi ta fa swin'we se loko jablos xi tile xi fika xi ku ni teka mani ka n'we vambirhi eka vatekana u ta twa wun'wanyana ku hayi rhanga hi loyi u teka yena hayi mina ni hala ku lava u nga tsati va ta ku a mina hala ku rhanga ni hlayisa vana lava mina lava laya n'wanuna na yona yi ku hayi u nga teki mina teka lowa nsati loyi hi mina ni tirhaku na misava mbuyangwani wena mikiseni saseka va veka timhaka ta vona hi ndlela ya misawu kusuka le ka mudavula leyi mbuyangwani hawu mari na yona buruku liya switlhekutani ya ku kota ku cina tinsimu leti mbuyangwani liya ya ku ngunyutela hi yona loko ku tlanga vunanga lebyiwani ya wena ya mahlweni ni vona na xin'wana xiyimbeleri laha wena mikiseri wa mina saseka Eugenia Mkhavele u yirimi ku lunga wena mikiseri wa mina saseka Eugenia Mkhavele u la kuta na yena na risimu ra yena lera ra ku Theresa Randa wena mikiseri wa mina saseka twini ku Theresa loyi a byeliwaku timhaka ta ku a rhandza loko se ku endleke yini ya Theresa ai kona wayi la ku ta ala na tinetiweke letani twanane na swona leswi ti swi endlaku emissioni wa namuntlha loko saseka wa mugivela wa xikwembu lowu ti la ku rhanga tichingachinga ti ya leyi ti nga nike vayingiseri va mina vunanga bya matimba lebyi ni va lulamiseleke byona laha ka nongonoko wa marabenta leswaku va ta tiphina hi byona ya Theresa Randa Eugenia Mkhavele a taku hi ndlela yaleyo wena mixing room saseka u twa gigele wa kona wa marabeta xidzi

Ya, ela kota e Banda 6 David Astoria wena mixiri mswese kava kumina ninge lungi. Ya, wana elezula kate kate unge twisisi kufanele uteka swa va mani. Kuloko vutisela vanhu loko la kota tisungulela ndyangu wa wena a unga heli u kumini leswi unga ta swi lava hikuva ku ta va ku ri na swisolo swo karhi va ku loko u teka lowo leha u ta u kuma kwihi mbedo wa size la yena loko u teka xidudla naswona va ku hayi a wu tekangi swona u teka silenda naswona hayi xi lalini se u landzelela mbilu ya wena wena mixiri u no saseka mi ka mi tsundzuka leswaku ri vativi va swa rihanyo ra vanhu a wu swi tiva leswaku vanhu lava va tekiwaka va ri swidudla hi leswi va kota ngopfu ku sweka evulavisisi lebyi byi nga endliwa wena mixiri no saseka ku hayi ku sweka hayi u nge sweki na vona so was what munhu un'wana na un'wanyana loko a soliwa hi swo karhi ku na swa kahle leswi a nga na a swi endlaku a vonakaku hi swona hi ndlela yaliya se hi nga tikumeni karhi hi solasola vanhu van'wanyana ku lava va kahle leswi ku yini swi ku yini hi swi tiveni ku loko hi ka hi va sola ku na swin'wana swa kahle ngopfu hi vona vanhu valavaya lava vanhu van'wanyana va swi vonaku swi ri swa kahle hi vona. Ya, se ni lava ku kuma ritsimu rin'wana ri endla nyana swin'wana swa rona na rona lani mani a ni lava ku kuma rin'wana leriya ra ku hlavela timhaka letiya ta tihlavele ta Banda 6 hi ntambi yin'wana laha va yi vula ku ri hi yona manino se risimu leriya ni ri lulamisini ri le ku chavini le ku chavini a ni lava rera manino a vulavulaku hi tihlavele na yena wena mixeri no saseka se ri la ku ta ni poyila laokay ambe swiritano ni to teka leri hatlaku ri ta la wena mixeri no saseka ra manino a ko ka ncayicayi na themba ka rin'wani siku leriya ri ta pfumela leriya ri nga ku aleni laniwani okay Chai, Manino kutsuwa ka album leyi nga thiwa ku Tereza Mbuya u twa matimba ya marabenta ya Mozambique wena mixiri munhu saseka